bẹẹni lati se bi oba ki so enu laso igbese ninu emi ni ere die re ti olu olorun tu se pase fi ran si aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unis mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla wo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodilogun osu kewa odun 2026 ninu ajo mi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba wo sorilede israel ati jordan leyi ti o mu ki olukaluku sileku bo si yara agbara lati ma se bi oba laye wa eti ti lo foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ki office you fit fly to basumo e mo pe you fit fly lo gagba fun hotel reservations hotel booking to fun airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 irin ajo mi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ati mama se bi oba ireti e na yo tu olowo magbeyin o olorun itara ni mo bere fun itara won run lati le fi da awon eyan won ilohun iye awon to ba gbagbo oluwa fi itara da won lo awon kan bere fun owo awon kan bere fun omo oluwa fi itara da won lo fi itara da won lo emi ti mo je eniyan eleran ara mo bere lowo won won de fi itara da mi lohun oluwa mo pe eyan angeli ti e so kale te da ororo lemi ni ori eyan angeli ti aran fun ise iranse yi eyan angeli ta fi han mi nigba ti mo gba lati sise oluwa eyin da mo ran yin se si awon eniyan ani awon to gbagbo ninu ise iranse yi ani awon eyan to tele ise iranse yi oluwa itara la mo fi bere loruko jesus fi itara da won lo fi ta da won lo amen oluwa da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won lo amen da won olora won mogun ni o se yi gbogbo dua gbogbo e to ba gbo mi nje itara nla to fi da awon ara igbari lohun ti e ri won fi de kankan oluwa fi itara da won lohun amen gbogbo eyin omo olohun ti e gbo mi bibi kibi ti e ba wa e ma sami kole kole gbogbo dua itara nla o ma da olohun amen gbogbo eni ba gbo to ba ri gbo e ba mi share program yi e je o kan enikan lara olorun mi mo ti enobo e je jesu mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro mo wonu majemu ipere ani mo bumu ninu e je yi to san ni ori agbelebu mo gbadura loruko jesu gbogbo to ba ri mi gbo itara nla oluwa fi da olohun ha oluwa da won oluwa da won oluwa da won oluwa da won oluwa da won down, down.

0: Kini bere re kisi ni bere lori oluwa bi tara down oluwa down oluwa down oluwa down oluwa down ape gere re gere pa ma pa re ma pa re ma pa re ma pa re ma pa re ma pa re ma pa re enu pala pala wa gba to ju o si o ya jade wa oluwa bi tara down bi tara down bi tara down in the name of Jesus. Omar Anuba. Amen. Where you are? Amen. Asemobe.
1: Amen.
0: Kule yi pada.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Amen. Urukomi yi pada. Apostolat Uli. SMO Mustafa JP Baba Sebioba. Lati your seed of Christ Golden Church, land of reality. Tolu jo awa ni Baremu Idiobi, airport area ni ilu Ibadan. Te pati di ore meji agugu so pe un lo si sebi oba ko sen ti o mo be lati ore meji agugu. O le ri okada, o le ri morua, oko na be, oko church de wa to ma gbe awon mo Olorun lofe ni gbogbo program bi iru ola Wednesday. Loruko Jesu o ma ri anuba. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Baba bi pe pade lu fa pe opin osu lo mo nwaye. Ye to su yi e ti mo bi pe tori pe ani pade pataki ti so su ororo idini yi ti a fi se no the 16, 17 and 18. So o to di October ka to tun pade loruko Jesu o ri anuba.
1: Amen.
0: Mo ni wa ara anuba.
1: Amen.
0: Opolopo ojo Thursday ati Sunday o ma wa ni gado. Sugbon e mo pe iru awon ose bayi ah papa to ba je ose keji ru Friday a to je isoru barami fun mi mo gbadura loruko Jesus o ma ra aduba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus. Wa se bi oba.
1: Amen.
0: Mo ni wa se bi oba.
1: Amen.
0: Mo ni wa se bi oba.
1: Amen.
0: Mo ni wa se bi oba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus. Ah ati gbadura lana iru awon adura wo la gba lana agbadura nipa ibukun agbadura nipa owo lune a to gbadura fun itara orun lati fi da wa lohun awon ebe ati adura wa loruko Jesus o ma ri daun la.
1: Amen.
0: Mo ni wa ri daun la.
1: Amen.
0: Mo ni wa ri daun la.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan omo Olorun ta jo lo si Jerusalem to ba ti wa ni Ibadan lone la ma pade ni You Fit to ba ti de Mobile Ring Road so pe o lo si You Fit Fly ko senti omo be lati Mobile loruko Jesus o ma ri anuba. E ma gbagbe passport yin sile eyin ti ti gba form ti e ti bere fun form le send a message si ori line to pe ya bi te pe te fi sanwo pe ka send the form si one send the form si loruko Jesus wa ra anuba.
1: Amen.
0: Ola ni screening ti Eko ni You Fit Fly ni Ikeja loruko Jesus o ma ra anuba.
1: Amen.
0: O ma ra anuba.
1: Amen.
0: Awon ko so pe bo la se get number to pe to sanwo e pe number yen wa to yin sona loruko Jesus iri ati anu o ma to yin leyin.
1: Amen.
0: Igbagbo le yen bi se kan the cause of me last year onigba ti a fe se screening oni daddy olohun ti ni ju 500,000 lo oni but igbagbo on lo ti gbagbo e ba ti gbe iwo ma bo won de wa opo woman kan ti e ni owo kankan jo yen igba to de lo pe boda e ti je fun 100,000 we dey fit deposit e je mo pe ajo lojo dani a de jo de ni ba se soro yi o ti ni eyin ti e ile majemu ni aravi kurina ya kafa bu gbadura bu gbu eyin ti aye daduro loruko Jesu yi mo won lo re o ya ko ma da san bayi ko ma da san.
1: Amen.
0: Ko ma da san.
1: Amen.
0: Ko ma da san.
1: Amen.
0: Ko ma da san.
1: Amen.
0: Ko ma da san.
1: Amen.
0: Ko ma da san.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ah tolo ba dayan lo o ma fi ami si okunre kan ninu bibeli ah e je mo pe ko mo pa olohun le lo ba o ninu iwe onidajo lori kefa ese ikere din ni ogoji de ese ogoji olohun fi ami si idahun e o fi ami si idahun e Gideon amela lo fi si dawe gbogbo awon ami to be lowo olodun de fi ami si o de ri iyanu olodun de ti leyin o de jago o de segun loruko Jesus itara nla to lo fi dawe iwe ara igbari lohun loruko Jesus o ma fi dawo re.
1: Amen.
0: O ma da ororo re.
1: Amen.
0: O ma da ororo re.
1: Amen.
0: O ma da ororo re.
1: Amen.
0: O ma da ororo re.
1: Amen.
0: O ma da ororo re.
1: Amen.
0: woman down,
1: woman down,
0: woman down,
1: woman down,
0: woman down,
1: woman down,
0: woman down,
1: woman down,
0: woman down,
1: woman
0: down,
1: woman
0: down,
1: woman
0: down,
1: woman down,
0: woman down, woman down, woman down, woman down, woman down, woman down, woman down, ori keji de logun ese keta de ne ogoji titi de kokan de ne ogoji o je mo pe ngba laija ngbadura o bere fun ina lati ju ebo keyan mo ngbadura ko ma lo pe ki no bole laisi lanta laisi kerosene laisi petrol iru bo ni lo ti nbo sugbon o gbagbo lo de fi amila o de fi han to lo sele ina de ti orun so kale wa o de ju ebo ojo igi ojo okuta ojo me o de la gbogbo e patapata ina olorun o sokale o de si agbara mo gbadura bi awon ara igba ni se pe ti woli laija pe ti olorun de fi tarala o de fi da woro awon gele re o se se na kankan ah ta le sami meje mo gbadura mo ni olorun ba da elo itarala oluwa fi da olorun o fi da olorun in the name of Jesus, we believe in the company. The party back, I walk in the world. Can't let go. But let go. I don't know. My sister, my sister, my sister, ye pade pataki ni emi papo ti wa ni program latago mejo akaseni to ba wa ni nubada program wa mbada o wa ni Port Harcourt o wa la Bekuta kini Bekuta keji keta ati ekere iyen nikan ko program wa ni Ilorin o de wa ni Osogbo o wa ni Ilesa papa wo to ba wa ni to ba wa Labuja ni Duse ipade wa ni Oni Wednesday gbugba dua loruko jis o mara nugba ni saki chojo to wa ni saki to wa loyo Wednesday la won na ma nse loruko jis ori anugba ori anugba warogolo warogolo warogolo warogolo warogolo mo fe ka tele igbagba ati apere iranse bere dokita ti so pe wo oyun onu e won ti collect ari lowo oyun onu e yi bo ti wa yi o pressure lo ma bo si but o mu apere igbagbo e won de gbadura e gbo ti doctor yen wi ni gba to dodo doctor pada
2: emi lo n dupe mo ti lo ni ba si bo ba si mo dupe lo ma lo e ko ajo lo lo bi lo ko ti so ya to ti mo n da wo emi lo ko ni gbe ti ti lo ni e se bo mo dupe lo ni o wa to pe ba ti mo lo ni o ko je ki n bi mo o ni pe mo ni so po se mo mo ko je ti ki se mo o ya se ko ni pe o re ko pare so lo so o ya para de le ba to do to ti se mo pe ti ba wa ni ju le fi se ti ka wa ti check ni to ma je ba kan ni mo se wa o ni so po se fo ka ni o ko ni je mo ko je mo ko je ti ko ni je mo I don't know what I'm doing. But it means if you see it tomorrow. I was a little bit of a doctor and shocked me. But I didn't want to go with me, Danny. He will pump me. He's a sailor. To tell us, I don't know what I'm doing. I'm not going to be able to do it to check me. I'm not going to be able to do it to check me. I'm not going to be able to do it to check me. I'm not going to be able to do it to check me. Mo se ni sana ri right na ki se mo right ile madam mo me le ti bi mo so ye fun mi e ton fi ko ise abi fun mo so fe kun mi ko jus ki se mo ton so ko awon ko ye ko ki de mo wa mi ni bi ti mo lo registers a mi ni o ki da mi o wa ti le book mo for patient by mo ni le la la be si ti te mi lo n ba ba si bo wa ba mi ye ma e se ki mo ba a mi madam kusimu kwa tusha lisa mwini wa dada mwa kansu upisho na ujupole dole if you judge me help yourself mwini wa mwini na spiritu mwati mwini mwini silasi kwa titu mwini mwini jila dewa nila na habitu mfuwasi ya nikiji mwisho upisho mfumu mwini wala mwini wa dada kwa mwini upisho mwini kwa mwini silasi kwa titu I don't know what I'm saying. I'm going to go to the hospital.
0: I say, Olorun o.
1: I say,

lọjọ ti ogun le oluwa fi itara dabi lo e je mo pe nijo ti ogun le awon mo se fe koja ko ran le koja mo tori ko ti wa ni bebe oko ninu we exodus yen ni chapter 14 from verse 21 to 22 sugbo olohun fi itara o fi da won lohun won de boku be so pe oluwa nijo ti ogun le adide fun igbalo me emi ati ile me

0: bi ko ni testimony so wa won be awon eyan se nfi igbagbo igbagbo nla tele fi ngba testimony ti won oyin keyan de loyin ko de fi ba eri e gbo mi sa gbogbo to ba seyan laye to ba ti mo pe o mo bo se bere o ti mo ko wa spiritual ogbo to nja eniyan to pe oju orun gbogbo ye ti pada se eni kan gbo mi sa ogbo to toju orun wale wo pasa oye jodo
1: lede karosa rosa mo jo yin lati ori afefe ni lede mo tun ti lori o lori apere igbagbo ti mo lo lati bi ose meje sinmi eyin ti o dun won pe ki lo se mi leyin so omo mi ma ba mi wo lala le ma fi rebu wo lale mo mo ri changes o wa di won jo ko wa mo iwe ti o wa fi pa mo wa fi amo ti o apere igbagbo ti mo fi pa mo ri pe yato pe o change won pa that means kini eyin ko n se ordinary thing ti mo fi fi amo ti o pa to fi reduce me. Okay. So tibat kaleba na fi amesi o ni mamu tibatwa fi pa. So mo to mo adi ni awon sa na kilo ogun bi ni eyin di mo mo ti gbo mi sa ra ogun yen kokan. Ko adi ale anu bi mo pa. Eti bi eti ni o se fe ma di mo ni yen. Gbogbo eyin lo gbogbo mo sa ge tara mo ni. Okay. Gbogbo ni apere gbagbo yen wa. Wa mo yin mo kan si 18 mo mo yin ba ti mo kan si 18 mo sha pe mo sha se nigba kan mo sha first ara mi ati so pe ko sise ko wo na dada da ti o ma ya bo mo se gbe mo lo ni ba mi ni oju ala mo ko mi pe mo ko bere si ni bi ni mi bi o bi ala we meta but meji ni mo bi but e kan me ala mi me meta yen meji ti 2 e yo kan ti 2 e keji yen eyi wa lo didi mo pa je ke wo le na baya meta no won mo won mo o pa ala re meta no le but eleyi no ala re meta e but ni mo de ta yen ti oke ni ti oke o pa ki ni le ba mo mo mo mo gbogbo eni mo ko si mo ma nkan na ko ni ko gbogbo ko da so le to ki gbogbo ise won ko ku ba je patapata mo da so to ba mo ko ri pe imo le bi pe won mo na de o kon ton ni ah o pa so ni jala mo de la gogo ni tajiri mo o pa ni bi fun mi wa bi mi ri na ti imu le to si nigba ti mo po kini to be ni mi na juba ti mo wa fun mi mi ri na ti o mo no de ni wa pa lu wa se mo lu wa se mo e fa ti se o je ya ma te si wa ju o ya pere igbagbo mi ni yan wa pere igbagbo yin e gbe fun mi go mo wa bo te ba ti fe pa lu ra fun wa lale pe o ya a ma lo yin lale ma gbe sita te ma se prayer si mi okay, one way, I'm up, dear, so I'm up,

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo isegun oni lojo isegun gbogbo eyan omo olohun te ni anfani lati gbo mi kakakiri agbalaye olohun yo segun fun o e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi e ja wa dupe lowo baba re ose yi gangan la lo iyo wa o sin to le ye mo ose yi ni only communion service ninu but ni ola ni agbara eni to ni aye atorun lati bere si lo iyo ola Wednesday eni kan ni ah mo ti e ti gbagbe awon nkan te so mo nbo e wa e ja do bale e ja kunle e ja dupe lowo baba mi baba re mummy mo ji osu o lati mo ki Jesu re ku ise daddy e mo ji osu yin lati ma do bale e yi ka otun e yi ka osi e ja dupe lowo baba mi onipekun ewa arugbo ojo oba to ju gbogbo oba aye lo be se do bale yen be se kunle yen woli ode kunle e pabra lo nso pe o emi ndupe temi se won na ndupe ti e mo dupe temi engineer e ba mi gbe orin yen soke ka ma fi yin olohun ninu ewa iwa mimo re ah oni ni 2209 2026 bi awada bi ere osu yi atodun imo nlo sopin emi re omo nlo sopin mo dupe ti e

0: Jesus to se mi o se mi dada o se wo na dada olorun yen ni o se mi dada owuwa dada si mi olorun dada lolorun mi olorun dada ni oba igba oba akoko ipa ninu ipa ati ase ninu ase Jehovah olorun to ni gbogbo majemu ni ikawo ada ope pada fun o mummy edide nle daddy edide nle e jajo ki hallelujah meta ka fi ogun meje ti ko je mewa po olorun ti mo gbo pe eda yo gbo pe mi ati wa wo gbogbo to se ni abuse nti tele nto se ni ase ti lo nje be o pada ni ase yori lori e so le ba wa ki hallelujah la meta yi ka si jo si ogun meje. Somebody shout three hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. Oluwa ni enikan gbo mi laaro yi o fa isan bo sonu lara re. Bo se n kigbe ogo yen. Gbogba isan aten to sumo to ni isan. Bayi ni Oluwa wi iwosan kan o. In the name of Jesus Christ. Eyin oyan fe bi e ba gbagbe to e ba ranti. Ni ojo Wednesday to koja lon ni mo ti soro your last. Eni kan ni kin le son pe ma ran yin leti bo kin to ran yin leti e ja se bayi se ri gbogbo orisirisi eroja ni awon omo Olorun ma fi jagun orisirisi eroja ni nbe lowo awon woli re mo si ti senti woli je mo ti kowe le lori awon eyan ti niwe yen now e wa gbo nkan ikan ninu eroja ti opolopo wa ki ko bi ara si to si po bi an to po janti rere to ya mura iru e ni iyo gbogbo eyin omo Olorun pata le pade mi lori Facebook laaro yi lori YouTube amomo fe soro loni Tuesday ati Ola Wednesday awa gbe iyoyen wa si inu church ma wa so be se lo titi wojo Sunday because Sunday yo je only communion service osu tin lo so pin niyan amo dogbon gbaradi to ba di on the one asin kankan enikan ni October 1st ojo minira eje nde mo o wa le mo je lu Ibadan ni agbara eni to ni aye atorun ni bole tin gbo mi eyin ayan fe ni bole tin gbo mi eyin omo Olorun ka kakiri agbalaye eje nla gbogbo enu le kin so bayi wi pe ikan ninu eroja ti ki lana tested and trusted oni yo mo si sori siri si awon bi ti olugba lati soro nipa iyo mo nbo eje nkoko fi oro mama iwole seri ori siri si ogun lo wa esu te nwo yen oni strategy bu lowo o opolopo strategy tesu ma lo o leyin omo Olorun ki ko bi ara si se ti ara ye gen si generation aye awon omo sin abenu atelu gogo nkan opo won mo je pese iya o enikan ni kinidi tori pe oye ku die ka to fun won ma sare mu case obirin ma mu testimony re ke wo bi to gun odun meji la gba wole lowo nkan ti o to nkan se won so nkan fun won ogun to ba ri to rira bata in ti o to nkan na la fi ti jade aro yi o le die o gbogbo eyin omo Olorun odekunle epaphras de ti pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok odekunle epaphras la la yin gbegbe ye kan pon mo laaro yi e saba mi wa iyo gbogbo eyin te ba ni lo bu mo ti fun awon kan to ba tun do lati ba tun opportunity e ti mo gbadura se to fi lawon kan lowo now e je won to benin so mo nbo
1: e ka ran baba mi oruko mi ni Idowo Olabisin lati Eko e mu ko lo Olorun ojiji o de ki e ko kan mi na o se le pe ni 2013 mo se introduction nigba ti mo se introduction tan ni 2013 after introduction mo kan sun na ni mo lala pe bata ti mo wo fun introduction ko fo lo gba ti de ma ji ese kese na mi re bata yen mo nbi ti mo ko sin
0: mash ori wo le fe ko si lu gbedu yi nigba ti ogun buruku bere latoju ala o lo fi je pe nigba mi to ba gbo ta ni emuyo eja lomi ara won nkan yi o wa biblical gbogbo ogun lo ni orisirisi strategy ti e ti won le lo lati fi combat e e wo ru ya inisin 2030 engineer kilo wa seles
1: so far mta gbadura so leyin gba yen gba to 2014 march 1 mo se wedding lati gba yen won wa omo si mi re
0: tash e wo nkan won bere si wa omo titi lati 2013 won ro mo o enikan ni won ji bata loju orun won wa ti loju aye ko so mo loju aye ninu igbeyawo That's life. Upon things you are, my gentle, I think that about to buy ya anointing, a swallow, a kere kini, pastor, a swallow, kayakali, daddy, a swabira guy, yakali. But wouldn't he, a you ten by share, lie my ye baboni bugbesi wa koluku musu, a ye say, eh, ribama, a yo woke or wolema, bugbe wa koluku musu, wa dag be a se telo, eh, fura, eh, buyo dear no le yunisi. Baba si tin se tan bayi e pade mi lori YouTube, Facebook and TikTok. Odekunle Epaphras mi e bayi de Olorun kankan cha ti o e kan lo wa Odekunle Epaphras. Odekunle Epaphras o yu si Odekunle Epaphras lo wa nbe o ti reti o ni follower to poju dada mo be ni keni church iyen lo be se ri ni ola yi o tin ba gbadu asinisin e gbe dani wa si church lola e jo bi yo sari pari tin so ki n le so die lori yo
1: so gba to 2024 e wa si first square gba mo ni eko wa wa si first square ni mo fi da ko mo ijo olorun ojiji so ni 2025 e so pe awon to mo ijo olorun pe ki won wa yen ni February 11 2025 mo wa omo to olorun ojiji be mi wo fun an fun mi o se mi mo je olorun fun mi ni omo kon lantilanti mo dupe lo olorun ojiji e se baba mi ifamiru eyin o ni gbe o olorun a tun mo wa pelu yin e ni fi e ofa ise mo se ko ni ba won mo yin thank you sir e ba mi ki mama o da bo ma o da bo sir
0: se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyoyin dani e wa rin lo siwaju eni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise fe mi na in the name of Jesus Christ egbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si on lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu olo fun eni to ba gbagbo eni kan ni kini divinity ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense eni kan ki le wi yen woli la won eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade o ye fc yo yen le e je ki n sare lo e si yo yen le mommy e je n sare lo sinu iwe letivicus letivicus chapter 2 e je ki n ka verse 13 iwe letivicus letivicus letivicus chapter 2 verse 13 egbon ti bibeli pa lase lati enu mose oni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo ko fi yo dun ki se pe ko fi si ko je ki yo dun gbogbo ebo onjije re ni ki iwo ki o fi yo dun be ni iwo ko gbodo je ki yo ma jemu olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo ji ebo majemu ni o irubo kini kan ni o o gbodo o dase o gbodo maji oni yo oni gbogbo ore ebo re ni ki iwo ki o si fi yo si e meta ninu fasikan o si da ko yo ni igba meta ke le mo bo se serious to ni gbogbo bi ti e ba tin gbo mi ofin akoko ti olohun pa lase fun mose re eni kan ni se bi se be eni kan na ko lo wa nibo won ti wa tun loyo now awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti an ti koko lo application yo second king chapter 2 verse 19 woni bibeli so eje nbere lati 19 yen awon omo kunrin ilu na si wi fun elisha pe ki esi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa sheri ilu ti won pe ni jeri ko mo ti so njo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi sheri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon nkan buku to sele nilu ni pe sheri omi ti nbe nbi omi be ti buru se wa ri gbogbo le o ti sade mi wi pe ko si eso mo mama egbe ese meta si waju e roju dide ah mi mo to ti buru tabi to sa mi mo ti o sise monu le re ah olorun iwo lo pa lase pe ni osu september osu baba bayi ni ki nbere si lo iyo ki si ko won bi won se lo gbogbo eni to ba gbagbo ti o deja ta bi ti o so pe ta lele yi tin du yi won tun de gbogbo eni to ba mo tele instruction yi iwo lo pase o oni ka lo iyo je ki yi pada nla ko de ba won gbogbo ti o sise ninu aye re gbogbo ti o sise ninu aye awon mo re ko bere si sise gbogbo eyin te ni shop ti won ti so di korofo iwo na wo ibi ogba shop si da oja ni ota e ri leyin iyo ta fe lo yi opolopo yin le mo gbe nkan ti tun wole in fact awon kan nbe ni bi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi igba ti o ba fi di ipari osu o gbe ipo bere si owo owo kini owo to fira le ta lo so mo po le ko estate ma je mu iyo la fe ba yin da oni gbogbo njije re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe kilo de ti olohun so wi pe ogbodo fi yodun ogbodo luyo e si gbodo je ki yo po ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni egu ti ba mi lonu fasi kan ki olohun si da po yo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbon to so tele won ni ni verse 20 o si wi pe e mu awu koto kan titun kan fun mi wa o wa fi kun e si fi yo sinu re bibeli ni won si mu to wa oni e lo buyo sinu ewa ki lo de ti yo ri bayi verse 21 won si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi ti nbe nu le yin te nlo ma ni ke da iyo si nigba ti n ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo samu to ni ki n ka si eyin kan be to je pe shop e la buyo si eyin kan be to je pe abe bedi e ni manike lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni manike ti lo iyo oloje ki n so bu yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma ku amenasha aladas mo so le kan na gbogbo ti aye da duo gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bo la si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla o de in fact emi awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olohun ato ti gbo nkan ti tun mi re gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo lasun o ti le da sise re ibi ti iyo lasun o ti le da fon re ibi ti iyo lasun o ti le da jade bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen and iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si mama follow program yi mo tun lo sori Facebook ma tun lo pada gbadua ejo mi e tun gbe iyo yin pade mi ago mefa abo odekunle epaphras baba mi o e ma ba enikeni church lori YouTube lori TikTok ati Facebook ibe ni ma ti bere si gbadua bibeli ni o si wi pe bayi ni oluwa wi emi si awotan omi won yi lati ihin lo mo si awotan omi yi lati ihin lo oni ki yo si ku mo tabi asale be ni a si awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so gbe ni to ngbo mi a si awotan igbeyawo awon mo re a si awotan igbeyawo ti egan pelu ibi olohun gege bi woli olohun woli odekunle epaphras lo nsoro yi ti ijo comfort life mission international a si awotan gbogbo eyin ti won ma gbe ise fun ti won gbe ise fun mo a si awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop we otaja a si esa oluwa ni iko mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re ni kankan gba leyin gba ti ba pari adua yi manike lo da iyo sibe wa won ti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo to se gangan gan bayi ni leyin adua yi e bere si ri ka olorun e wo nti bibeli so pada mo mu lati iwe genesis abo sinu iwe second king and travel lo sinu iwe ezekiel chapter 16 ibi ta de niyan eni kan ni san travel lo majemu titun ni bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari e si majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu iwe iwe ezekiel chapter 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin to kan se bibeli yan o mo di ti nkan fi le o mo di ti oje oloko o mo di ti oje orise o mo di ti oje admission o mo di ti visa re ki vi bossi kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin adua yi a se nkan to je abami to yato o si fi aye re yo gbera so n te le mi bi mo se mu lo sinu lu bibeli ezekiel 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o akoda oni iwo ni ijo ti a bi o oni won ti da oni iwo awon kan won se bi won ti da won wo ni won da oni physically won da wo physically ati da spiritually oni be ni akowe o ninu omi lati mu omo wa we to so tele a ko ti fi yo pa o lara ai fi yo pa o lara lara oni be ni a ko fi oja wi o rara no wonder asa fi yo pa won kan lara eni kan ni woli se nlo iyo lati fi para e ja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te tun tele mi lo si Israel ati Jerusalem adi odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti wo gbo egbe bayi kiki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo le fo ni wahala to wa wa bi omi yen ni wipe ko si eje iyo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo bi eniyan ba bo si to ba ni egbo lara to ba bo si o sare bodi enikan ni kini di ah febo fi iyo si oju egbo yo ta oni awon ti en ni kokoro ti en ba bo sinu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu emi na wonu e igba ti won ba fi jade egbo yen oju kokoro yen agbe ki lo fa o wonu o Dead Sea awon mi yibo eyun atawon yibo bi won se mo po babi leti Dead Sea o alumani eyo kan ti won ni ni ile Jordan stroke Israel tin sin pa opolopo bitibiti owo fun won oni Dead Sea o de be laipe mo tun lo be yin te tele mi lo bi o go se nje ti olohun mo kiyin ku orire now ija ti bi yo pa lara lati gba ta ti bi o eyin wo ni ti bi yo pa lara ri enikan ni evi yo para ebi la ko si an soro nipa iyo ni now ko to wa di pe ma ja mi bi oniyo e ja lo sinu we Matthew chapter 5 e gba mi nigba ti mo ri Jesu olugbala to soro nipa iyo ati n to fi aye wa we ninu we Matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 Jesu e lo nsoro yi gbogbo eyin te ni ki improve e mu jade ninu new testament oni eyin ni iyo aye ase won ni yo ase won kan bi yi sapere lasan ni e kigbe emi ni yo aye emi ni yo idile baba mi emi ni yo kini yo ko se money bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi yo si obe yin oni ni lari eyin ni yo ki lo de to bi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dun ni ki lo wa de ti aye nso yo dida kuda e gbodi bibeli de eyin ni yo eyin ni yo aye sugbon bi yo ba ti di oni ti yo ba dobu ha ibi ti wa la wa ri oki oni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole ni atelese omi ni ko di temole bi yo ba dubu ah e kigbe baba mo gba ki o to so mi dubu mo gba ki won so aye mi dubu mo gba ki won so ise mi dubu awon ise kan be to je pe systematically o ti dubu bawo le se mo to dubu ko sentiment yo wo e mo ko ni ni lari ko ni si ogo ko ni si nkan amuye kinu si fa won fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni iko mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere simo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko omo ti gbo ijele to nbe ninu iyo oni mo side re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye jesu olugbala o tun pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won bi agbe kale bibeli de bi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o o ri pe yanu lo simple ju olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o deja re gbogbo eni ti ntele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won ategun ti tun ategun igbedide yo bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada la yo de bo laaro yi eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo kopa e mekwo no yadali abadasha ni bole ti ngbon mi engineer e pe eni to kan iwole ko na sare fohun o ma se pe mi o ni dato mi lataro ki n to tun fohun gbogbo eyan mo olodun te ngbon mi laaro yi gbogbo eyan ni egbe yoyin e ja gbe pade mi e gbe pade mi lori YouTube TikTok ati Facebook to ba wa di ola ololo lai pepe yo pon mo nwe ma tori pe a se awon kankan ma so orisirisi awon ogun ta fi yo itaku boya tin ba dori Facebook ma bere si so ma wa so awon kan ta fi se odekun le Epaphras enikan ni bohun church yin gan wa nwe ma mo fe wa nbe lola lati wo ro de wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ni agbara eni to ni aye atorun agun mejo abonisin o waye elekeje o bere ni agun merin is a powerful meeting and I'm glad I for the community on Sunday e je vele ida to mi kin to ma lo nkan kon sele la ro yi
2: hello baba mi e ka ro oruko mi ni oyiride adeleke oje omo ijo ori afefe ogbe olorun ga fun eko to ye koro eto ye aye niyan pada eta gbadun ninu eto yin oluwa yo ma so agbara yin di otun oluwa yo ma te yin si waju mo ni eri topo repete akoko eni ka lo ra ile odupe lodo olorun pe olorun pese ile topo repete fun idile mi on keji oni pe awon meje won keko jade awon mejeji si irise olorun si wa pelu won lenu ise na eri keta oni pe olorun ra oko tuntun fun idile mi agbe olorun ga fun iyanu eti olorun se ninu aye wa lati pase eko eta nri lati odo yin olorun yo ma te si waju mo ki mama olorun yo ma so agbara yin di otun olorun yo wa pelu yin o
0: nice inu mi dun si testimony baba yen lati ilu canada gbogbo eyan omo olorun egbe owo mejeji si aya gege bi woli olorun angeli to lohun pin owo oja angeli to lohun pin owo odun angeli to lohun omo mo da olokowo ko dari afẹ fi owo si o baba mama ti n gbọ mi lasiko ni yo yi aye re yo layo in the name of Jesus Christ o to dale eri ti e na jade in Jesus name gbogbo eyan omo olorun ateyin te follow program gbogbo eyin te need amewa to rowo lana to jeje gbogbo eyin te gbo olorun gbo po rowo loni oye mu ore ati idamewa yin jade mu idamewa re jade sa mu ore re jade olorun ba ngo to ri nkan mi ti o tun sele account number church we ki n to pe account emi oluwa ni gbadura fun gbogbo eyin te fe da ore laaro yi mo fi majemu ipe so tele olorun to ni gbogbo feresi orun gbogbo eni to ba se ami si feresi orun fun won orun owo re ko si ki won na da layo ko pe mi fun testimony oya account number church ni gbogbo omo olorun fi gbagbo rubo bibeli nipa igbagbo ni ebeli ru ebo to san ju ti keni lo 1966 36 36 38 73 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade ìyẹn bẹ́ẹ̀ bí yàn ọba wọlé ẹnu eléyìí 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 First Bank ni yẹn Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo eyan omo olorun ti won bi loni e wa kunle e je nso tele aye kan to n ba lo yi gbogbo eyin ti won bi ni oni oni 22 10 mark wedding anniversary tabi birthday yin e lo rowo mu laye oye egba egba yin to dun egba yin to po egba yin to pe in the name of Jesus Christ you are blessed eje mo lori Facebook eni kan mo be share testimony temi na 08081 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin eje mo lori Facebook you are blessed. It is well with you.
3: Bẹ́mu tó dúró kìí ṣe dídún ara. Ó jiná dẹnu ni wọ́n ṣe pariwo ẹ̀ kiri. Ìkànnì adẹ́nipòṣónú. Laughter House. Orí òkè tètè Premier. Mọ́kànlá ibà.

Yoruba bo won ma nso pe ko si eni ti o le da wa laye looto ni ni ile aye awon kan wa ti eniyan meji ni won fi nse o le fi owo re ba owo ara re pade o le gba opa idije lowo ara re daju daju o le da kan orin ohun meji funra re awon kan ma nsele nigbati awon eniyan ba fowo so wopo idi niye ti Leadway Pension ati Power Pensions fi fowo so wopo ti won si sokan lati de Leadway PFA won ko iriri ogbon ati ifaramo won jo lati ran e lowo ko ko ojo la to lagbara si Leadway PFA ojo la re ni anife sigidi.

0: aja wikwe ba abadele egun le la kwa ki katoko sa oja. Enyi baba wale egun le aki yin enyin yeye walo sa oja. Ase yin pele o. Eka abo sore to yin eto wa. Oro agba. Ileshe MTN Nigeria. Ileshe alalu barika. Awani wansi onibwa weto yo. Akenyi ta ajojesa wa wuna. Ase kenyi ta mbo lenyi wa. Abdul Zak Abdul Geni Mr. GRA. Luko mi.
1: Darling, wake up. It's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN Mpulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: I want to wear my cock, Pella ye, John, Loco. Ah, kick on my mama call. Boba mui bati wafin cock, eh? Laisi, kobi wase guap, eh? Ah, e wun lanio, e wuni. Ken yo mama nepa wokan, kosi lori dagbali. Ah, fura re no fe wo woto nio. Eni to ba mo jule jankan. Iru wani wama shia se yori be. O fin a koko. Beni ken yo ba dagbali nkaka. Chema, se wadi. O fin e keji. Bi eni ken yo ba dagbali nkaka. Chebe ma, se wadi ni. Titi to fi dori o fin ke wa. Se wadi ni. Iwo, se wadi. Baju baje eni tin telu bo tin tagari ni o. Bo ba tare si o wo renji fo wo. Wo wan fin lo wipi a. O wote eni biele ike. Kere, e wa ta golu, te ba ta gold. E ri ye bayi, lara re ba bu meso. Oko gbogbo owo elu bo gbogbo owo ewa. E ja lo re ta golu. Ah, Olorun bo mo je o dara re pada le. O fe tori ere busobuso ko pada le ko Olorun e ma sie. Lai ni nto ma se mo. Se suru. Aso ni wonta. Aye si mo mo. O meri laarin egbe, o meri laarin ogba. Ni won wa so fun o wi pe okowo ka to be to ja iya laya owo. Oko gbogbo owo aso kabasa so mo pe o ti tawo aso yeta ni le ise to ti gba oko lo bi okowo toju re ran mo wi pe owo nla nbe nbi eyi ah mo je ka yo fi enu dudu ko so di ero eyin eni ba ngbiyanju lati gba ona Abuja wa mo orogun rifasi emi oni ko mo sowo mi o sugbon ofin owo ofin ise ohun na ni se wadi wadi ewo Oto gbogbo omo niyan ni ma fe ki owo ore o po si amo sora fun ere to le ni etan ninu nto o ba ti mo di re ko daada ko to rolu mo fese mejeji wo bodo seji to oro agba taaro inu
4: e je agbe ewo
5: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se ti ton lo je enikan soso bi egberun iyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile se MTN Nigeria Olo so nubo weto yi oro agba. Ekpade walure awan ate ayenu jara wa. Instagram, oro agba. 247. TikTok, oro.agba. 82. Facebook, oro agba. Bake na, nuri YouTube wa Mr. GRATV. E subscribe, e like it. Kema wubonti lombe. Abdulrazak Abdul Geni, Mr. GRA. Loko mi. Ileshe MTN Nigeria. Loke loke nla bo shupa. Owo omode owo agba kaki ito. Loke le mwa lo. Eku ka.

0: bojumo ba ti mo odi dandan ki ran baluwe ki won gbore ti ti won bojumo ba ti mo iran atelese won tena
1: washa washa
0: be na ni be na lojumo si ni mo ken won mo gbore ti ti
1: bojumo ni
0: ah toto fun re olodumare
1: toto
0: ba ti o se wo lojuwo a n bi o pelu pelu bo ti tobi tonu oruko re laaro yi olodumare da ko saanu wa o
1: ami ase
0: moje aribi moje bi o ba wa
1: ase
0: moje ase sin o
1: ase
0: gbogbo ona to fo gba ti fi seda mojo fo se wa
1: lara ti temi ti gbogbo e patapata
0: 32 fm 94.9 re be ti n gbo wa tinu yin dun e ni wa ba wa sunkun
1: ami ase
0: awa no ni fe kun mo le yin iko ni ta tin derin po sonu re It's a pali awon owe royin abinibi lede ti wa ta pe ni royin baba fendon logori afefe e darapo mo wa lotun losin tori pe to tun to si bayin leye ele fi kore wole ni fi kore mora ni re bayin na la soro atari e won fenu re won fi witi
1: aloni
0: nitori pe bomode ba mose lowo won pe ko se ni bawon agba ba mose lowo won pe ko se ni ko se bayin na ni ti la ko se e mo pa radio ejo kan yin obale to ba ye pe e ba ti ka awon ewi baba alawiye abaje e fi odunjo e mo wi pe ki so fo olubi pe patsoye loko mi be ti gbiyanju pe ko da fun aye na e mo je o ta fun me elomi o tori pe eyo ni sebe ko mo to wu ya ni pe ni mo wi be e ka ro
1: to e ni mo kiyin mo kiyin o lori bo ni da soro wa a si pa yorun bo da laaye oni olohun ojo isegun a segun aye o are yin odi ojo kejilelogun ni osu kesan ko le legba odun ati mefa leyin ko lu wa emi ni kunle Fani ifanla TV computer atafa mo se ni pele o ikani title fm le ngbo baba fendo ni eto eto gori ati bayi e mo lo suri ta kwani
0: bi jara
1: facebook e mo lo si youtube e mo lo instagram e se awari 32 fm 949 fenye 32 fm 949 fenye ibi te gba wole nanu awa ma mu lokokan ati jeji
0: a lo fun mi re igbesi aye mi
1: tani
0: I chief parontu I love you baby
1: o za ma fi de jale
0: ija kini
1: o ma fe ku kan re mo mefa
0: e se ko kari ni
1: eh le kai e ko si bala
0: be pogoji
1: ko si bala
0: eh lara wo wero yin olojojumo le wa to bota laaro to ni mo lori ofe si wero yin vanguard e
1: wero yin Punch wa lọwọ mi.
0: Ewe royin Daily Trust o na jade si gbogbo.
1: Bakan na the guy that one be.
0: Nigerian Tribune ati we royin Daily Sun na
1: wa pẹlu. Daily Post wa nbe.
0: Ishi oke. Eh o ye ja jo ka won royin ohun gbogbo eyin te je omo orile. Nile loko ati leyin odi e darapo mo wa lawon oju opo ayelujara lati wo wa ketekete. Be na la mo reti awile yin. E wa like wa o. Ke follow wa o. E mo follow wa o. Ejo n tori o nsi Olorun tori anabi wa Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: eseun iwe royin vanguard o na ni won ti bere royin laaro toni gege bi won ti ko royin ohun be won wi pe latari inira owo gogo ati je igbaye to dun to nitumo asipu oni won pe lede gesi won ni agbarijopo egbe awon osise lorilede Nigeria won ni awon na ti segbe leyin awon osise ti won sin soro wi pe e gbo baby ti o ba pera eyin abibo won ti wi won ni o ye ki o fe yin fe leyin ni sebi won ni a ki sin re ni sun ko bi o ba si nkan mi nbe leyin ku de li oko re emi a nwa ki gambo la nlo ta aroko won ni ijoba apapo jala epo bentiro se fe gbo e degbeta naira 500 naira won wa so wi pe gbedeke owo osi osise to kere julo ti o mo je gbigba lorilede Nigeria egberun lona 1000 naira iyo 500,000 naira won wa soro wi pe awi fun ni ko to dani agba jakadi ko jo to fun la ti kilo oko ijoba apapo egba gbedeke asiko ta wa fun yin re bi be ko awon jo gbogi fe lero bi won tin bere bere nu won wa soro wi pe Anise ile koko ipo from orilede Nigeria oju iwe karun iwe royin vanguard o na ni won fi royin ohun lekun gege
1: to ba ti eja enikan o ki la ele davu gbagbo ti o ni gbagbo mo mi lo oda lori eto odibo odun 2027 to je ti gbogbo ni wale pe wike ati awon gomina ninu egbe oselu APC won won tun ti gbe pere kika number yin bo se je pe o nsoro o si nsoro bi gba ti eyan fan loju bi san goni en ti se minister for ilu orile de wa nigeria soro o ni pe wo se ri eyan bi uzo dima o won mo ni fowo ti be lo won ni gbaruku ti lati di are legbo ma so fun orile de wa nigeria be na si ni egbe oselu apc en to je alaga egbe ohun gbe igbese lati je ki alaafio ojoba laarin wiki ati awon gomina ti wiki si soro pe ah abe wa gba wa ni se bi teyan ba nja la pari duku se ri o ohun oni igbese alaafia kankan to won ba gomina gbe nitori pe igbese ati pawo so wopo pelu egbe oselu apc ati egbe oselu pdp are na mo si ko are o si le ba rowo mu ni nitori ele ise ri igbese pe kalaafia ojoba ten gbon awon obe nikan kan ja tele won be ni oju iwe keji iwe royin the punch to jade la ro yi
0: e je n lo alagbo oselu iwe royin daily trust won ni ile alariwo la gbe pa won ni lori bo ti je pe are orilede wa nigeria omo olodo de ti o se fi gun e mo pe logun ofe fun baba o logun ofe o
1: kara
0: ara ti e ti le e se
1: o agbapula adua
0: e se o ai kuku sire ni sunkun
1: abina
0: abibo wa ni won wi pe iye asiko ta re fe lo fojo osin mi won ni o tun ti se afikun re won ni won sun sowo waju die si iwe royin daily trust
1: bo wa emi go si mi laipe
0: mo ti so
1: ba ka ko si to ba emi o le wole leyin ose meji o
0: emi o
1: mi osu bi meta ni e tun fe mi kun
0: so lo le omo ni so je di ola ni ola good mo ti fe mi o so fun to ba pe to ba woni ko wa mo ba nka iroyin wa ba nka ba
1: ori omo de gba ko in to te yen yo lati mo o le ka
0: se ko gbo yoruba ri
1: ah ke ni ogbo
0: ogba ju to ba
1: ongan yoruba
0: ala te mo le bet abuku denu
1: olorun bo tun wa ni o gese losan
0: ti je ni alai
1: e pa yun de jamu mi lori buya
2: ti ji so so ri pe ijo won ni
0: ti je ni koda eyin
2: ko le ti ri mi le ti dokuri yi
0: eyin ni sango gan won lo se je alego se sango yi so ti mo le wa ni sango ba na se je ani sango se
2: ko le ti pe ingredient ko so ni yoruba
1: yo da igba ti e a n ka yoruba
0: ikagu ka sora re o lo ti eto yoruba do sora re o gbo yoruba ku ah oni
1: po e o gbo yo bo le mo mo o le mo mo yoruba
0: o bi sa mi nu eh iwe royin daily trust o na ni won bi ro loju iwe keta le logun
1: so lori yin to ka o tun fe jora won ta ba wo oju iwe kefa iwe royin the guardian to jade laaro yi wa ni pe awon egba alatako won fa gbon mo ja o lori bo se je pe arilede wa nigeria ore bola tinubu o na ni ko tun ni kopa libi ipade awon ekan papa julo iajo sokan agbaye todun ni o si je igba keta won ni pele oku de kaato o si le five eyin for orilede wa nigeria be na lo wa ninu iwe royin daily post na wi pe awon mo orilede nso awon oro kan ati awon oro kan kilo fa ta re ofi yoju sibe e la nfani lati gbo wule wule re nigba ta ba de
0: that no padu ya bi ke wi laye toluwa lase e mo ka seye yin bayi nisiyi are wa nisimi awa vacation what's the problem
1: sugba ti promise pe ma wa si bi pade yen kile tun
0: ah ma pe ma lo representation are
1: o se ti ma ni won ni pe yo wa lo bayi igba keje are
0: emi asi keji won ani ma lo representation won
1: enko amu ke ni waju
0: ani mo fe lo representation won ko yi e to
1: mo ten se
0: iwe royin daily sir na to ko royin bi won pe asiko odun momo nla wa eyo e so fa larugo koko parugo e mo nitori wipe oluweri magbojo won be asiko odun na lawa ipinle lego se mo wipe eko aromi sale gbelegbe ni baba wa nsoro nipa ekun omi yale agbara ya sobu o sese ka ara o fe ran bombu lowo won ni joba apile eko lo ti bere si ni dawe aki wowo to si na ka labe soke iyo fun awon olugbe ni awon agbegbe meta la ototo to je pe awon pala pelu oluweri magbojo won ni e tete lore ka sa yin o ke yara fi agbegbe yi sile nitori oluweri won salaye oro koda won ni won ti fi gbedeke awon akoko kan lede fun won ki won fi tete keru won o fu ebi
1: ati mi si lagbara mo de bi le kan lana sori baba edoju yin do won bayi o ti wo le lo tan won wa ti concrete won be so mi o ni ma wo bi won ah o mi o ni wo be
0: o
1: mi ni wo be e ma tan mi
0: ah
1: so ni ojo iye kejilelogun iwe iroyin the punch e to jale la iroyin kan nbe ni bi ton tin pe adupe hallelujah o olorun se o alawa gba o pe ijoba apapo orilede wa nigeria ati fenu akaro guko pelu ile america lori balu ayara fefe ijagun e to ma ko lu awon olubi eda mejila to orilede to fe ni ni akata le ise omogun lati wego deku fun awon agbesumami ati awon okina kina atojo alade ke awon odaran on be ni oju iwe kejilelogun iwe iroyin ohun
0: o da bi iwe iroyin daily sun bo na tun se lo lagbo oselu lori oro wike ati awon the governor of the governor wike pada win kan be oni e se mi jeje e farabale ke gbo tenu mi toro pe o se se ki baba alawo jari eni o fi wo pa won ni wike soro pe se ri eyin rainbow coalition e ta wa nko ojo e gbagbe bo ti wa ki se pe biya ipe lati lo re gboju agan ti yan ti yin tabi lati lo re se yin nisun tabi nkankan mi rara o sugbon e je ki so fun yin o ki ko rajo papo e ta pe ni rainbow coalition to nsajo ki se tori elomi lati segbe leyin fun are bola ahmed tinubu to ye pe baba tun bere pe ni 2031 who is our presidency ta si le mo tun soro pe yes omo olodo deni gege bi awon ti soro o na ni we royin delison bo se gbe lotuwe keredin logbon wike wipe eyin gomina e lo re sin medo won pati yin wa
1: to ni ba na ni oju iwe keje iwe royin the punch e tu jae laare yi olowo mo lowo si ni lagba olorun anu o si wa nu wa wa ni olowo buso buso dangote tu tin pe te ko bayo
0: wipe
1: owo e tin lo bi billion mewa dola
0: o le
1: o tu fa fi dokuwo ni e ka ina mana mana loju na ti mu afẹ itegun alaye n fi so ba awon idakure ku na mana mana e tin sele lorilede wa nigeria
0: isi oke o da e je ki ma ni so ni le ise are to nti lagbo oselu be tin wo wa wa na nwo yi you know we love you say love kilo mu o se wa all right se gbadun e gbadun
1: ma to so mo bo se ma nse mi to ba tu se
0: ah
1: ah get ah oh le ba
0: on tan rare fo bo jo krista mi o mo nkan ti so
1: e me se wa ja pari
0: ah o pe mi iroyin bi won ti ko ona re ta si to lanfani lati ka won ni edakun o ni le si are edakun awon wo gan ni di le si are mu bayi o who is in charge as in the president is a question won ni atiku ona lo ti gbolohun sita lati tu ta re bola me tinu bulaya lori bi eni so wipe asiko to ye ki won o lo ki won o fi pada de won so pe won tun ti sun sowo waju won wa ni ile ise are wa teni mo pe edu ona ewo gugu ni gugu karamo ya ewo la bro sese mo fo se forest ke ma le poster moju orun inta mo la mo ko se nti o mo pe kokan oyo ifa wipe
1: kokan bi bo
0: wa ni pe ile ise are ten we everything is in control ki le fe teri e soro ekun ke bi eku eye nke bi eye omo eyan fun bi omo eniyan ki wa le tun wa bere fun atiku ba tun ti gbo lo nkan sita pe edakun oda o baba je ipe e ba ka lawyer te ka ofin kini section alade
1: mi lagi lisi se wa
0: o wo ni nkan ti se isi ti rogo gba mi won ni laba ojuwe kefa iweroyin daily sun
1: e wo gbogbo eyin eyan ten benu kaakiri pe ari okopa nibi ipade ajo isokan agbaye awon ekan rile leyin to pe jele keta bae ti ari o ti kopa nbe ile ise are soro pe e wo o se ri are le mo si nbe o sugbon awon to soju are duro digbi digbi digbi
0: awon are
1: nbe ni daada nitori de leyin e mo son ti yo mo tab ko ile de wa nigeria mo won be ninu iwe iroyin daily post to jade laaro yi
0: o da nibamu pelu igbaradi eto odibo gbogbogbo ti nbo lona won ni are tin soro e mo si gbagbe wipe oba ki daba ase lo ba pa bi are ti soro bayi ase gbe aeroplane fiam o tele be ni won soro wipe se ri o nibamu pelu eto odibo orilede wa nigeria lodun 2027 kepu ole kegbe eku keye ole kebi eye won ti bere awon ilana te lekan iyun leka eto abo ti o fi duro re won wa soro wipe eyin ile ise olopa eti yin melo se ri gbogbo eto abo te ba so wi pe nbere e ma gbo o ki se nitori oro oselu o nitori ife omo orilede Nigeria o na la wa se nbere fun be na la re tun soro wi pe adise abo gbogbo awon oludibo eji odu o we iwo yin po yi tagbangba amo ni oju iwe kefa ni ekun erere nlo wa ninu owe royin daily sun
1: so omo won ko so jomo won hin lo ate to ko ate to hin awon ni ba ni ipinbe o awon obi ni ipinle obo lu ti fa gbon mu ja ti won sukun le ife wonu a bi en se ni pe owo ise ri awon ma awon eyi ti won jiko won tin lo bi adoje ojo bayi latata awon to ji won gbe ti won ti ri igbese abi larija pe awon numo na yo pada sodo won o wa nbe awon alase to ro kan pe ko dakun dabo ki won ten pele me igbese wiwari ati idasile awon mo won to wa nigbepo awon eyan to ji won gbe o be ni oju iwe keje iwe royin daily trust to jade laaro yi
0: ki to senu mi ni dede sibi mori royin kan ti mo nawo gan loju iwe kewa iwe royin daily trust lagbe etu eko ni won wi pe egeni o tun selule nitori wi pe ile eko ti unity won ni won kuna lati pada senu eko won eh ifalabi ja ti apa ya yin
1: a je ki mele ka to ni oju iwe karun ati keri iwe royin daily the point to ja laare iroyin kan be ni mi ti won si ni pe opopona lo eko sibadan won ni pe awon le yin ti won se lati ma dabo boju popo ka ma rira wa wani jame wi pe ko sina kankan be mo okokun birimu birimu ni kina lo fa e ko re nbe loju iwe kerin ati kari iwe royin ohun
0: eh baba wa fafemi fakunle won be pelu ti wa laaro yi aboru boye lodo yi o aboye bo sise yodo
1: ogbato
0: se lojo
2: ifa o
1: mo njaye
2: bi pe
0: mo njaye o baba
2: Olufemi Olukunle lo ma wa nu studio mi o baba
0: bi atiri gbagba yin la
1: ko Olu ki la ko do Olu ifa la
0: ko da Olu e da wa lo lero e tete gba sibe
2: o ki yin jare eyin yo wa nile agbedun ko lu ni yin
1: alangori
2: isu eh mo ki yin eyin yo wa mo si ki yin e ku asiko ise gbo nkan ti bi npe so lekan
0: ah kini
2: asiko ogini tin la wa o e da kun ogun won o e ma ja tonra wa
1: je won je lo
2: won o
0: fa isoko fun olodumare
2: se ri ta ba sa tin ri gari wa je ta ri amala wa je e ja ma manage e ja toju ara wa o e ma ja se ara wa sile o aisan ni se wa o
0: e
2: si ku eti gbo wa
0: eh seun iwe royin vanguard 20 iwe royin daily trust what tell ra won lori royin to ni se pelu bara ti nilu bi nkan bo se le koko agbarijọpọ ẹgbẹ awọn osise labia brother nlc won se gbe leyin awọn osise pe gbede ki owo osu osise to kere julọ ko ma je egberun lona edegbeta naira 500,000 be ni won se nbere wi pe ki jala epo ko di edegbeta naira 500 naira petrol price soseese bi ẹgbẹ osise ba won ti nbere yi se awọn si won je ajo lajo to je titaladani ati ta won mi bi ijoba ba jan owo osu osise to kere ju lo nte kini yo je re awon osise mi lorilede Nigeria abi tori pe egbe osise ti saju bo sita tele ta ba gbagbe wi pe igbagbo igbekele omo orile tele ni wi pe egbe osise ni o ma nja fun awon sugbon ni gbogbo gba to ba di pe egbe osise ba bere eto awon omo orile nu so pe tara won nikan oni won mo se egbe titi wa ta wa je egbe elero ta je egbe alata ta je egbe olawon orisirisi ta nta se ko ni bi ta wa na nto si se ko si bi ta wa na tin gba titi wa bo la wa nu o ti se nigba to ni gbo ti dagbo si meji lorile bawo la se panpo ta fi le bere fun eto omo niyan
2: e se pupo e okun oni ku kin oni nu ma mo nu o ati pe egbe yeleye woto egbe osise osise lo wa fun egbe elero egbe nurtw
0: egbe wanu
2: egbe road
0: awa la nse
2: won ni to le pa ba fun fere egbe lo npe nipa be bi egbe osise ba bere eto e lowo ojoba kegbe alata kegbe onimoto ko na lo biri ti e lowo ijoba tori pe peke oju peke lo iyawo ti o ba ni leke ko certificate ra un sidi ko ti tun peke ni se wa ri ko le ma ri be pe ki egbe osise ki won bere lowo ijoba wi pe awon fe kunwo tori pe ori nta won gbogbo gba la ma nso ni bi yoruba sibo won ni bi aro ni o ba wale oni ko ye oni si mi ogun nile lo ohun to nse wa ti gbogbo e fi le kankan to fi di kankan wo ko bayi eh ijoba o moju to ijoba nja lewe ni won wu lego tori ngba te ba le gbe palliative wa palliative mapo ro wo mi ni itumo palliative ti yan guguru fegun ohun to fa ti ijoba fi gbe palliative de ohun ni a moju to ohun ni oro subsidy is gone te ba wo subsidy a n pariwo subsidy lori epo ori epo ni kokon ni subsidy ti lo o je o ko je pe epo lo pa gbogbo wa patapata po subsidy o si lori epo ko si lori education lori imo eto eko ko si ninu imo segun eni ti o ba lo si osibitu nisin lo ma moye ti won ma gba beyan ba de UCH bi eyan ba de lo bere lo wa mo to wa ni university elo ni won son ni university ni badan elo won son leko elo won son bini elo ni won son ni abadu belo ki joba tinubu ko to de elo ni won son nisin sugbon to ba ma son wa ni owo ranwo won son owo ranwo kan elo loju temi owo ranwo yen fe da be gbamu ti o ton ba e wa wa wo ki lo de ta won osise fi wa so pe awon nfe ki owo awon ko se goboyi ati pe content won fun awon ni owo ma binu yen wage award won tu wa so pe ki jale epo di $10,000 Iran ti won tin ja epo ta ba se si naira wa o je 38 naira pa liter jala epo kon lohun 38 naira naira meji din ni 40 o wa ni ohun tun wa lo si Libya ti o jina sodo wa ni bi 32 naira pa liter o wa ni Saudi Arabia to un na lepo 823 naira pa liter ni Saudi Arabia o wa ni ni Saudi o wa so oni ni Saudi Arabia ni Iran oni owo osu to kereju 165,000 ni ti wa je 70,000 ni bi oni ni Iran oni Iran ni 165,000 ni Libya owo osu to kereju je 210,000 naira ni Saudi Arabia owo osu to kereju je 1.4 million naira
0: ya lo si sembe
2: a pada 70,000 naira
1: e ja lo ja
3: asaju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay

0: 32 FM 94.9.
1: Baba Fendo de.
2: Akira Akabo lati Judy Oja 32 FM 94.9. Royin Baba Fendo n tesiwaju. E Baba Fafemi Fakule.
3: E seun.
2: Amba oro.
3: Shedi a le bawon osise wi. Te ba gbogbo nkan ti mu kasile eni to soro yi emi ko ni mo so omo legbe mo asofin omo House of Representatives ni okunrin yen Afam Ogene ni oruko enje ohun lo so awon oro yi ti ibi ti won tin jagun gan ton ba nta epo ni 38,000 naira equivalent of our own naira here ti awa wa nta ti ta wa nta ni 1,450 se ri pe ba ma die wa ti forunku bo nkan to de awa mo to fe kala die se ohun to de n sele ko ju wi pe ijoba n je le oro o je le egun ijoba nta epo robi ni oke ta loja oja agbaye ni ye owo gegere 65 naira dollar per barrel ni won ta ni won fi so ni won fi pe lo isuna
4: 64
3: 64 64 per kini kan won wa nrira ni won wa nta won rita ni over 100 dollars per barrel e wo ye ri bi won se jere nbe yen won wa saanu wa bi pe awon omo wa ye je ka ti e ka ka gbon kan die sile fun ka won na kan ri mu mi joyo won wa so pe iye kiye to ba bade iye kiye ti dagote ba ra food loketa iye kiye ta won to ba gbe epo ton ti fo wa sinu leda to keta iye kiye to ba bade oni kama ra pe market forces ni won fi wa sile si bi won se njere ni oketa no tun njere ni abele to ba ma wi wa ni awon gomina awon gomina ki ijoba mo ipe oju awon eyan pon ara nta won kon ma je keni wo bo ki won bo wa de kini die idi ni yete fi ra mo sise ti won so wi pe ara ni awon ngba ti eyan to o to wo le so to wo le
4: ejo ki ejo fe le kun ibe ta won se n be yan so le mu ki gbogbo to le o de eyin le gba ti won gba 30,000 e gba ti won gba 70,000 ko ka na ni o ke si awon gege bibi n pe se bere le kan wi pe awon iya lo ja nkan sawon na ni gbe oja won lori pe awon ise tin gbe gege bayi se n ta nilo gangan ni ekunwo
2: ati wi pe je ka tun wo bayi ibere ti egbe osise bere lati soja la ipo di 500 naira se le wa si mu se
3: ko si nkan ti o se se
2: sagbara ajoba gbe
3: agbara ajoba
2: se joba le se
3: iyen ni me le so
2: wow
3: to ba ni won gba to pe olohun olodumare wo wa se laanu o fun wa ni epo nile yi crude nile yi o se se iran won ni crude won se ju se bi 38,000 la gbo 38 naira la gbo pe won ta jala kan lodo won nisin epo ti won ti fo
4: boya won re yan ra
3: won re yan be na ni
2: ati pe se mo wi pe Alhaji Atiku Abubakar bere wi pe owo ti are kede po nbe ni pamo lori oro owo epo bitibiti trillion naira pe ki won jade ki won salaye re nje owo yi ki la fe fi se kini ikopamo re kini yo je fun wa nigba ta ba so wi pe ayo
4: se won ti ma lo sa
2: won so pe awon lo nu e lati fi se afikun awon owo osu awon osise kan nigba kan sugbon nkan ta wa nwo ni wi pe omo orile ti kini iwa ta lori igbawo gan oni gbogbo aralu oni yo bere si ni je anfani owo ta nko pamo
3: ni pe
2: manam
3: adura ti mo ngba ni pe ki joba wo ko se wa laanu ko ma so wa di eni ti won fi so owo owo ti o ni nanu owo to ba po
2: se ni tan ba fi so ogun owo amo
3: nanu e o na ni mo so yi se ki won ko ma dabi eni ti won gbe gba ose le lori to wa npo owo jade sugbon ti o ni na ninu owo to npo bi oro omo Nigeria se fe ri
2: mi
3: se wa di bi ibere ti ifa bere le bo pe awon oya loja bawo la
4: so le woju si gbogbo
3: bawo la se fe ri owo ti ijoba ba da awon ose li lohun to fi owo kowo won ko le Yoruba ni ba ti gbon le oko la gbon le ali.
2: Odo won le wo pada si.
3: Boko ba nse ti e ni duro, ali a ma se ti e ni bere. Nigba ti e ba gba owo, se mo pe ba ba boju da ba bomu agbon sale la ma pari esi. Ijoba ba fun yin ni egbelegbe milionu gege bi owo osu. O di dono kere fo, o dono kera la, o dono kera la fun, kera gari, kera elubo, kera so, omo lewe, kera bata fo omo lewe, o di dono ke afite a igbowo la ina. awon iya loja mo ari ti won be ba ti bo ba ti bi joba ba ti nfile fun yin awon na ma file lori oja la fin so pe nkan to je ki epo won ki oja won ko won ma to na oni ke je ka moju to inu mi si tun du pe won so pe e je agbepo si 500 naira ara ojutu ni yen
4: eh ninu iroyin ti bi pe ka ati tin bi waju mi wi pe are ti fi bi ose kan kun irin ajo e ti won lo fun ara nisimi nile euro deru kan na wa jade wi pe fun igba keta ototo bayi Arole de wa Nigeria otun ni kopa ni bi pade awon ajo sokan agbaye to je ti awon ekan rile be la awon kan soro pe boya tori awon ejo kan ti are ni nile okere ni ko fi lo tori pe Trump na ma wa nbe won ni pe eleyi yo tun mu ki ebu eyin ko bo ile de wa Nigeria nitori pe awon to ye ki won pe kelu ki won tete pe n to se orile ede sibe won ni lanfani ati so be la awon kan ni pe ase bigba keji are wa nbe bi gogo gba yi o ma lo soju orile ede wa Nigeria be ke se dandan ni ki are wa nbe egbo se ti are o ba sin be so buru ti are ba wa nbe so ni yo je ki nkan lo dede ni abi awon egbe osolo alatako nlo lati bi tabuku are ni
2: atiku wa bere wi pe ta gan ni nbe ni gbono ile ise are ben latari bi won ti so pe won se afikun ojo to ye ki are o pada de orile sugba ile ise are won fesi oro pada pe edu ona kile n ba ka gan pe are orilede Nigeria awon na ni won be ni gbonu ati wi pe bo ti ye ki nkan ori o na ni ri se are wa are Bola Ahmed Tinubu se won ni won kokko je are akoko ti won se afiku ilo fun isimi won ni ka ma gbagbe wi pe o sele nigba aye ologbe are Musa Yaradua nigba are Muhammadu Buhari tawon na ti dologbe o sele nigba na akoko bi o ba ti e wa je sele be rara se ese nbe ninu wi pe ka se afikun ifara eni nisimi a se sin lu daran sese wa nu pe ba re ti lo ti won si lero wi pe o ye ka won se afikun ojo to ye ka won de pelu isimi se ko ye ko ri be abi oro oselu na ni kina won nkan to ye ka ri o se ta lero pa ri o se
3: ibere meji ibere meji ototo to je gba nko gbe lebi mi e je kin ti bi sha na ki sogun se ri nti o da o da kama abobi ni sere ife ko ma wuko nkan buruku ni
2: nkan
3: yo gba ri vas jade ni yo gba ri vas jade
4: e tun gbe mi de be
3: yo
4: ya mo so ra re
3: mo da
2: ko
3: yepa ni pa be ko ye ko wuko sere ohun ti bi n pe bere lowo mi yi o se mi laanu bi pe bi baba Joseph Olahan odunjo ti bi n pe soro elekan ninu we alawiye o ni aye gbe kulu odan o fe ni pon laya bi ro lo jeun yo tan o n gba kukiri ire yo tan o fe bere enikun aya yo tan o se gbe nu bendu sokan ati be be lo ati be be lo ka ma ba ka odunjo ni ori eto lo titi titi se ri agbara to wa ni orilede Nigeria yi araalu lo ni araalu sugbon wa se mi laanu pe araalu fun ra won o mo pe alagbara la won won mo rara agbara tara alu ni won kojo ti won ko fun oloye bola tinubu pe lo se are le wa lori agbara ti ara alu ni won kojo fun awon to wa ni legbe ma sofin ati soju sofin ni abuja pe e ma ba wa se ofin kilo le to ba ko le tu se sugbon ara alu mo pe agbara la won ni se wa ri are tinubu won wa gbagbo wi pe awon la won lagbara ju lorilede yi beko ara alu lo lagbara awon legbe ma sofin o awon ni odada to fe wuro dala eku to pe awon ni eku eda to da oro isile o ti egbe oni bodu agba bodu meji bambara won ton bambara won ton ba koju ara won egbe elepo to ba koju egbe olomi awon to jomo egbe elepo won a feru ara won ede won a je kan egbe olomi ede won a je kan sugbon ton ba koju ara won ede won o le je kan se ri awon to wa ni senate ati awon to wa ni house of representatives awon gogogogon ni se wa lowo won awon ni won je ki are Tinubu ko ati awon are to ti lo awon no faye gba won awon ni adari ayo referee ewo nkan to sele mo so ngba tan se to lo ewo nkan to sele ni odun 1986 ni ojo kejilelogun june 22 ni 1986 nigbati argentina ati england ti won pade ara won lori papa nigba world cup goal akoko ti Diego Maradona to kokko gba wole owo lo fi ikuku lo fi ju goalu yen sinu awon ko se to mo pe ti o mo pe ti o ba ti fowo ko ball lori ngba ti ball ba lo lowo o ti pathology won agba penalty
2: ah ifa ti e
3: ṣugbọn
4: en fawo na ni
2: se na ni mo binu
3: nkan to wa sele ni pe eni to je referee to je adari ayo o se do o ko ye sagboju titi di eni yi goal yen o duro dede ṣugbọn gbogbo aye so pe ah irejele le ibade nijo yen dere Argentina won win 2-1 ireje ni obade se ri eni to je referee laarin araalu ati are tinubu awon to wa ni senate ati house of reps ni ti are ba fe ta to ba fe ta kan to ba fe ta to ba fe se ju nkan to ye ko se lo gege bi wo fi se ko sile awon le igbi ma sofin yi mejeji lo e ko pe are si akesi pe ah are o le se be o bi apere nisin o nkan ti atiku nso se etanu ni ko ki se etanu pe are shoko we fi o gbejoba le igba keji e lowo gege bi iwe ofin orilede Nigeria se so pe to ba lo fun isinmi to je to e tabi o ba ti ara ba sojojo to fe lo gba itoju loke ita ko ko we gbe agbara fun igba keji e so fun ilegun ma sofin pe o gbagba ko gbagbara fun igba keji e so o se be buala wa nso fun wa ni aro yi o so ninu paper won so laro pe are le se ijoba lati bi kibi to ba ti wu
4: be awon are le de America se mo
3: se to de kokon eni to ko soro yen gbeyin ohun na ni Adams Osemole ni November ni 2019 lo lo so fun Ahmed Lawan ngba to je senate president gba pe are Muhammadu Buhari o le se ijoba ni bi kibi lagbaye bo se wu shut up se nkan ti we ofin wa so niyan
2: e ti edakun ibere to ye ke mi bere lele temi fe wo po ye tawon araalu na sin ro lokan be pe ije atiri awon are lawon orilede le okere ni ka won nu ti e wa gba isimi
4: eni ta ti e so ni bi pe a ni ile america ti awon ile pe awon ijoba awon are won fi ojo meta ku orilede re lai pe won lo se nkankan to se pe kini pe o wa lo si pe won lo si mi orilede mi
3: yo tu wa ba se ijoba lati orilede mi bi le ba gba
2: ki wa lo de to je wi pe se orilede ti wa o da to ta ti e wa ri bi Donald Trump abi awon are mi na kawon na o ti e wa kawon na o wa gba isimi ati wi pe nja le ri ofin ta se ti o je yi pe awon adari wa bi won ba fe so pe awon na ba fe lo fi rin ajo afe ki lo de tori le wa o se duro si tori pe bi ti won lo yi se atun lo ma papun eto oro aje eti ti won bo ba jomi nu ora na na ba ta ntambe won sara lowo won
3: pe ma gboro mi ibi to ti ibi oro aje yen gan mo ti fe mu se mo pe nigba ni ojo me kan le logun ti are so pe o fe lo ko to tun fi kun nisin o kokko lo si London London ta re lo yen gege bi are Buhari na sise oko balu to gbe are lo won so mo le nibe won gbe si anga won ni airport kan ojojumo lo npa owo fun won nibe yen o npa dollar fun won bo ba ti je pe se ni o gbe are de
4: to pada Nigeria
3: pada si Nigeria se ba tun mu owo yen ati dukun lara owo ta nri nibi subsidies gone no la no bo se wa yen nisin won wa ni France oko yen tun wa nbe lo ni buso nibi ti won so si to tun pa owo fun awon ara France ara bo se bi o se bukun oro aje awon yen niyan laigbe laifa yato si yen ewo are Cameroon iyen lo o da be 92 days abi nkan ni won ni won ofiri ni ilu tawon araadu o mo bi to lo awon araadu e na so pe ah are awon wa dede o nsise e bo si ye ko se se ri nkan kan se wa ni Africa yi tori pe awon obi ta wa lo yen awon orilede ta wa lo yen awon o ki se joba be ko ye ki are wa fi wa sile are o si le igba keje o si le
4: ta tun lo seju de oja nipa ti ipare ti are olo tawon kan ni pe buru se o ni life o ti ni eyan lo
3: Cherry iyen are le ran igba keje lo sibi to ye ko lo ko si nkan to buru nbe sugbon nkan to buru ni eleyi pe o di e keta ti are o lo si ipade ajo agbaye awon olori orilede ajo agbaye
4: UN General Assembly
3: United Nations General Assembly ti are o di e keta ti abuku to ba de ti kan iya to ti kan mo to ti kan o ti danko nisi o ti di o ti ni batani pe are wa ikini ikeji keta ko lo kini are fe so fun awon mo orilede to wa pe abajo are loju to ba ye pe awa ta gbe agbara fun are ajo agbere loju are o ni so wi pe ohun o lo lai salaye fun wa kilode ti o fi lo awa la lagbara wa la ran are ni se pe ma je tenant wa ni aso rock o je ko lo soju wa ni ajo agbaye o wa lo o ran ba keje ki lo de to fi lo nitori pe accountability o si so awon to wa ye ki o soju gbogbo se ri gbogbo to wa ni senate ati house of reps yen a soju gbogbo omo nigeria patapata ni won awon to wa ye ki won wa bi are lere awon no won kole sa goju
2: e ja lojo ja pada bo 32 fm 94.9 royin baba fendo

lo nki gbogbo le omo oba lode osogbo oga oga akomalede oju amo wole jegbe ni bi ate akun omo oba tin gbele se bi oba ajagun ma fete ba se ni ye awe fun ni ko to dani agba ijakadi isede lojo lo fi n wo me o atogbangba loye mo jaya lolo aya lolo ko sun wa nigba ote

gbogbo ibikibi ti atẹgun eto te ni ba fe de mu ki yin e ku se ni o eyin le ni ki gunugun wa jabo ke bo le ba fe eyin le ni kakala mo gboko wa jabo ke bo le ba da nje ke bo fe ke bo da loni mo ti mu gba nla bo ye wa o a ki gbowo obode lowo igunun eni ti o gbegunun ko gbodo gbowo

wo ba bo won ni owo omode o to pepe be ni tagbalagbo wo ke nbe ama sibe sibe na on tagbalagba to fi nje ko abe iwe lo wa o bo se wule ko omode wa jide oko to ewo oko na ni o ba kuku je o ba omode ba la so bi agba ko le la ki sa bi agba oga ni won pe ni master o.

wo gbogbo igba ki gba to ba fe des hotel oni lati se wadi daada nipa hotel na wipe se bi to ye ko de si ni awon nkan to nsele lenu jo meta ila koko yi o nse ni ni kayefi o ni bi ose melo seyin baye ogbeni kan nipinle delta o lo fun ti oku egbe ni o ogbeni ba des hotel kan ninu ilu ohun ojo saturday ni won fe se tayeye oku ojo jumo ogbeni yi ti de to de wa ni hotel kete to des hotel yi lo ti pe yawo e wipe iwo iyawo mi o ibi bayi bayi bayi ni mo desi

ojo ayeye to di ojo ayeye oku tegben yi to wa fun ojo na ojo Saturday ti won fi se tayeye oku tan ogbeni yo ma yojo ko yojo be o ne kan ninu awon malebi ba ni lagbajada ko mo si npe ke kilode won pe fonu ogbeni yi ko lo ni won ba pe iyawo e nile iyawo ni odo won na lo wa atana lo komi ti ku onile to de so fun mi pe oun ti dodo yin hotel bi bayi lo so pe oun wa o

ama gbo asese bi ni won hotel ohun se eyun sese ma da wa ti nbe gege ba ti gbo won ko gbogbo won ati manager ni o atawon osise be o di we lati mole lodo awon olopa mo ni gbagbo pe won gbodo ti ko won dele ejo idajo ti won wa se fun won lawa o ti mo sugbon ta gbo ni pe won ti ti hotel na pa eleyi ni mo fi nse kilo kilo fun gbogbo wa nipa hotel ta ba fe desi

o ti wa ndi gulegule o ti ndi gbamogbamo lenu jo meta yi ta n gbo pe won pa eyan mo nu hotel ta wa lo tun ku ta fe gbojule ewo le wo ninu won ta mo to mo ewo le wo ninu won ti o mo to je pe ise ibi ni won hotel ti won da le se ewo ti pinle delta ti mo menu ba yi opelope pe ogbeni ti won pa yi pe o pe yawo e to te so fun pe hotel bayi lo nde si bawo ni won iba se wa to pinpin e debe ile aye yi opolopo nkan ni sele nbe.

e wo eleyi ti wa sa ko se ni kankan ninu leyi mo gbogbo moto yen na lo ti gbo mole o mo wa wo bayi wi pe o ma se o eni to ni leyi o fi le ese le o ti lo gbogbo moto to ko sagba layi o fi gbogbo ese le o ti lo ama ohun ti o wa ye mi ni wi pe se ni ohun se ko ni malebi kankan ni ti le ati gbogbo moto ti nbe nbe fi wa di apati bayi o

Kawanda ba 2027 zile bae. Nen wangu lo shelo. Abani wanda wama boya wuni tiba na. Awala ni ano, idini wipe ano suju wa. Unita awa mbembe hii, awuti ili sopi awala ni idini pe kile unito suta. Adani waye ni kaluma ye, miti ujadila ye be. Eniti unito la kulema.

elomi ko le tuntun won pale ma ti sele ohun ojo na o pe ti ku fi mu eni to ni le lo oku e ni won si sagbala le ohun o tabi ki won ti e tun ma gbe oku e wo be ki won ma to gbe oku e wo nu ile to ko to je pe inu gbo kan ti won pe ni ite oku o le je pe ibe ni won lo sin si ile tuntun to wa ko omo ati yawo e lo n gbe be to ba de je pe ko ni yawo ti o bi mo ile ta n so yi gan o le je pe mo le bi e ni o ta gbe yin

0: pọ ninu wa lo n gbọ mi bayi lọwọ lọwọ
1: to ni owo ni le fowo pamọ ti yawo won o de mo ama account officer o si se le fowo pamọ kan wa nbe ti n ba moju to gbogbo owo ni banki e gbọ na o si se le fowo pamọ to ma ni pa owo yi se be eyan ni ti sele ojiji ba sele ti ku de so ti se banki e gbọ na ta ni yo pe iyawo ni abomo so le je olotito sa se ko le gba bode eni ta nso e se be eyan ni ko si nteni eyan o le dawo.

0: tabi se ti yawo ki yawo ta fe sile la fe finu han iyawo ti o ni wa iyawo ti o lasiko ti fi ba oko egbimo nkan gidi ninu ile iyawo ti o fi oko e lokan bale iyawo ni jangban iyawo to nyale to nsogun se iyawo bayi la fe finu eni han be iyawo to ku awon meso di to nko won ni kokuko to ngbegbe ku gbe si won ninu to nko yan awon omo to bi si baba won se iyawo bayi la fe finu han
1: sebi

iyawo ti o ni fe oko e denu denu iyawo le mi e wo bi koko e jade ko mo wole mo ni tabi bi koko e sun ko ma je mo kaye le ba agba daada fun gbogbo isekuse to ba fe se tabi wa ki wa to ba fe wu e wo bi koko e faye le kogun oko e ko le ba je ti enikan soso ni awon iyawo kan wa be to je pe asife ni won bawo le yan se ni fe nkan pa mo fun iyawo bayi abi se tomo ta abi to yaya ku ya to ti kegbe kegbe la fe finu so la fe finu ko gbogbo dukia le lowo o le je pe omo bayi ni o se ku pa ni lai toj

o ga o o so logbon ko o so mu gogo ki wa ni ka se ani ko da ko ma se ni kankan ta le finu a wi pe enikan gbodo mo gbogbo bi oni nkan si a ba mo to lojo bade ki gbogbo nkan won yi ko ma ba ditelu mi atun wa ni awon kan wa to je pe won o gbodo mo nkan kan nipa eni ani ota ilo si waju ni won bawo la ti wa fe se eyan ti se ti o ko le aye ja o a fi keleda ko fi wa mana ta o to ta o fini sise gbe ta o fini sise ta o fini sonu lona

gbọ́ mi o iwọ lo gbọ́ mi yi to ba ni omo gidi to se fi lele fun to de niyawo gidi to se fokan tan awon wonyi lo ba finu han to ba finu awon ko se nkan kan gbogbo n to ba ni awon na ni okoko jogun e to ba dagba to ba papoda gbogbo bi oni dukia si atowo atile atile tete je ki won mo be bayi o mo fi nkan pa mo fun won bi o se n gbo mi bayi tete gbe igbese kan mo kan mo ma je o dola o ola le pejo

tun gbo yi awon mi won lo la won lowo won ni duke awon ni gbogbo nkan won ni yawo sile sugbon won o je yawo won o sise ani ko se nkokan to fe ti mi o se fun ko need ko sise ko need ko sise o ku die ka to ani lati je ki yawo eni o sise ani lati gbe goke agbade bi wi pe on gan yo ti to dadu yo ti to ona dagba de bi wi pe ti nkan kan ba dede sele si e iya o fi ni je ohun atawon me to bi fun e ti o fi le toju gbogbo won gbogbo nti mo nso ye e mu sowo ijele si ti ni fun gbogbo ni la kai

eleyi nbele ni o si nkan kan ke dun lajo ama to ba dele adoyin mama aja one ko wa lo ma je eya se kilo kilo fa won mo yin ki won mo de bi taja adigbo loge wa o folorun so ko mo fogun ogede gope iya bebe kilo fun bebe aja ti o ba ni sonu ko ya tete gbo kilo deni awon meta ni ya ati baba awon bi baba awon mo won yi ma nife awon mo won yi yeye o on toju won gidigidi o fun won ni meko to peye titi awon mete ta won fi kawe jade university baba awon mo won yi o ti le ni ogota odun 61 years ni bayi odun mokanle logota laipe yi lo kan ninu awon mo won yi tin sise ni ile iwosan lo hospital lo ba so fun egbon e tin jadun ni wipe anti mi demo wipe nkan kan be to ye ka se lọmọ yi tó ń jẹ títí ló bá ń sọ fún àǹtí ẹ tó ń jẹ dùn ní ó ní àǹtí mi jẹ ẹjẹ mọ pé nǹkan kan bẹ tó yẹ ká ṣe dna tán tí ẹ máa ń sọ yìí àbí káwa náà ṣe ni.

ne do ne ban so fun titi pe oda anyway to ba ni ka se e se bi department to tin se de ni wo wa hospital ibe ni wo sa tin se se ne titi ati anti e tin je dun ni won ma se dna yi o keni abajade ayewo eje ti wi ngba o jade e o ni kilo so ni

baba won ko lo bi won e mo ki leleye ni mo ba tun lo se nbo mi pe abi ibi ti won ti koko se boya won o se daada ni elekeji ti won tun se o so pe bakan na ni kayefi emele yi o to to won ton lo se npo mi o di ona meta ba kan na ni abaja de aye wo so wi pe baba won ko lo bi won ah eh ah baba won o gbodo gbo yi o awon mo yin ni fe baba won pupo pupo abi gbeyin won ayo mede won ba lo se dna yi fo na iyen lo wa so wi pe

ohun to sele ngba na ni wipe ya won loju mi sita yato si oko e o loko nile o lale sita akoko kan na la won mejeje nba lasepo ibasepo taleye lo wa di omo to fi bi akobi yen dun ni o na lo tun fi bi keji ti nje titi to se gboyun awon omo na fun oko le e to ngan o ti e wa mo o to de ka oyun na mo oko e lowo wo awon omo ilanu won o le pade egbon kini ki won o se se nkan bayi se won le so fun baba won bi ti won ba so fun baba won saye iya won o ni baje se pinya o ni de se dile yen o ni baje abi se ki won o panu mo ni se ki won o se ni wiwo lenu awo nwo ni se ti won ba tun wa se ni masinu masikun se ko lewu fun eni ti won mo gege bi baba won yi ati pe ale ya awon omo won yi to je baba meji ninu awon omo yi njo nti e mo wi pe o nlo mo kankan si tabi pelu nti wa nbe nle yi kini ka awon omo yi o se kini won le se e to won sona eyin ojogbon onila kaye e gbo number te o fi pe mi si te o fi pe wole lati da si eto yi o e wo ba go mokanla ba ti lu gba ko won se oju opo le te eyin ojogbon mo pe wole lati da si nto wa nle e gbo number na 081 35 35 42 46 081 35 35 42 46 emaje pe bayi o eje o da go mokanla ke to ma pe wole eyin ojogbon onila kaye

lone madamada lone madamada e wa wo ntaye da lojode o nje aye wa nye pada nindan aye okuku yi pada o kan ja wi pe igbanu e lo nyi ni o kilo wa nfa saba bi gan na to fi je pe gbogbo nkan ti ke sele ni jọran na o ti wa nsele bayi o akoko ni wi pe iwa olajo ode ni iwa olajo yi na lo bi igba lo de ta fi wa pa gbogbo nkan jọran na ti ta ni tode oni lo da iwa olajo yi na lo bi wa ki wa on lo bi se ku se lo bi so ku so on lo bi wo ku wa so ati opolopo nkan mi ta nse ta se bi boya o bojumu looto ta ba ni ka fi oju sunun kun wo oju dudu ngba kan o oju le dudu looto bo se wa dudu to yen aye da nigba na don ana awon eyan won ma ngbo won ma nto won dagba daada ogofa odun ogoje odun koda won ma lo gba odun laye ngba na eyi ta won loyinbo npe ni 200 years kilo wa de bayi olode oni ta won eyan se ma dagba daada bi ti don ana mo ki won o to ku kilo de ti won se ma dagba daada bi ti don ana mo ki won o to ku se aye lo nye pada ni abi awon eyan to wa ninu aye lo nyi wa pada nisisiyi bi ka e ma gbo pe ogoje odun adota odun ogota odun eni o ba jajawo 80 won ani o gbianju ni o awon to ndagba daada ko to nkan iku awon odo lo wa nwo po gupo ke lo nfa ku awon odo o die ninu e ni awon nkan ta nje senu wa ye ata won nkan kan ta nse afowo fa na to wa nbe o emuku mu ati ijekuje telomi nje o nfa iku ojeje fun won bakan na afowo fa elomi o nfa ku ojeje fun o ntowo mi o to ma fi gogofa gbogbo won lo fe do lowo ojeje ni tipa tipa ni dadan ni dadan lode oni bo se to si mo bo se gba loku ewo bi telomi ntojo bo ewo o koyoyo elomi obikita ko n gbe mi eyan ko le ba lowo lowo owo ekun owo eje owo gbona lowo po ninu owo elomi te ba ti e mo ntelomi n fe se pile owo won e o ko ha ni awon alaimo kan eda to lowo kan ba n koja lo ni titi o le ni a o na fe lowo bi lagbaja yi laimo nti lagbaja se to fi lowo o da ke yin lowo lowo looto ama owo tutu to ni fokan bale lo da ki la nfani owo ta ni ta o ni simi owo gbona ni elomi lowo ojiji o si ti mojo ti o ku ati ku ti o pa koda elomi lowo debi wipe o kole ko le gbebe owo gbona ni abi ki la nfani le ta ko ta le gbebe nkan ti wa ni die e wa owo mo ni won ka e mo ba se gbe e wa owo mo ni won ka e mo ba baye lo ni jọran ana okan won baba wa o ba le ju ta won mo de oni lo koda bi won o ba lowo lowo won ni fokan ba le ngba na bi won ba sa ti le mo jeun e meta lojumo titan gbogbo yoku owo olorun lo de ku ti won fi si nigba kan te ba gba wako awako na yo wa lodo yin titi o le logun odun o le logbon odun koda omi a ma nlo adota odun 50 years to je pe odo eyan ni o wa ibe ni o gbo si adeun ko ni ti owo eye nigba to fe gba se gege bi driver oni eje to je oni nto so nigba to ga e ti n ba sise ti o ba ti je lowo titi ntoju e ki lo fe fi be le si ko ni fi oga e sile ko tun wa sabe elomi lo nigba na won gba wi pe iwa odale ni nisisiyi komo driver wo ni o lo ogbon odun nibi to wa
kete to ba gbo pe won sanwo nibe kan to ton ju bi to wa lo e wo alele o fati eniyan ko ni so nkan kan fun oga e ko kan ni dede wa bi se mo ni koda bo oga e ba tun pe ago e o le mo gbe o nti wa gbagbe pe oju atumo koju ko ni le dede to ti sa ku oye mo bo ba pade won nita yo sa jana jana tabi ko ma gbe oju e sa pa mo ni ibi to ti ku oye awon yen o tun foju eyan gidi wo mo o ti de eyan ke eyan ni waju won ni jong ana ti won ba ti je ti won mu ti won yo o ti to a fe kole ko kan won a fe gun moto ko kan won a fe lowo ko kan won ki se tu lase dada ni pe won gbodo kole won gbodo gun moto awon o toju babo kubo won o gogi koja ewe on le mi won fi ngun gba na won ki se seku se won ki wu wa ki wa won o daju amon baye awon omo kekeke to ja to de oni won ti so di dada wi pe won gbodo kole won gbodo gun moto won gbodo lowo lowo won gbodo gun moto bogene gbogbo yen na wa ninu nti nfa iku odo o aye nlo anto enikan bi mo nile iwo samu wa lo ki oni tohun mo wo omo toto to gbe lowo mo ni o ma se o ni ya omo ibani dadi wa se ko si oni se sake si nkan kan nipa omo yin ni mo ni aye nlo die die omo tutun ojo ti won sese bi o laju wa e mo nwo o na nwo mi ti mo ba yeju sotun omo yi yo wo bi ti mo yeju si ti mo ba yeju sosi omo yi o tun wo be awon omo ti won bi nisense yi nlaju waye ni idi ni yi toju won se nla sodi laye ojo se ti won ba sese bi mo tutun o ma nto eyin ose kan si meji ko mo na o to laju awon omo igba na de ma nitiju dada sugbon lode oni itiju ke itiju ke nibo omo odun medogun ode wo yi e wo tutu won npa baba si wa wita iwi won ni akoko ta won ni yi won le ni igba ti wa ti lo ati dagba e mo gbo baba e ti le e lo se npe igbalode ati olaju o ti ba gugu nkan je o se je pe igbalode yi o tun awon nkan kan se be na lo je pe o ba awon nkan kan je mo wa lowo civilization loto ni anfani nbe nbe be na lo tun ni alebo ti e mo pade omo kan to wa so wo ku wo e wo elegbe pe omo na wa n wo ni o ni mo baba wi oni daddy on to wa lo de se yin niyan eyin le jasi mo wa so fun omo na wi pe eyin omo wo ye te jasi na le n jasi ko to te n jasi gegele ye beni kan ba se nti o bojumu o tumo se wi pe gbogbo yin le gbodo se nkan to se ye tun a mo gbo o oju ala sode na ni o je kemi elomi ogun ninu won civilization na ni won tenu mo ti won fi nsese ku se ti won fi wu wa ti wa leye ti o se gbogbo yen ni jong ana omi ninu won to ba wo sokoto e o ma wo gbogbo bebe die ni tani omi ninu won le wo aso ton ka so to wo yi ko fi apa kan yan sile won o de ni bekita won o jade sita beyen ni se be fa wo bi na papa awon omo to wo wo ku aso ye se bi won ni obi nile se bi loju awon obi won na ni won se jade bayi sa won obi won o le ba won wi ni awon omo mi ti dagba koja ibawi loju awon obi won o gbogbo nto mo won ba ti se ninu ile asegbe ni omo ta bi ta o le ibawi igbawo lo mo be ko ni ya omo ko mo ti o ni didakuda kò sí bọ́mọ náà se le gàǹgà kó gongo tó bá ti wà ní abẹ́ òbí ẹ̀
ko ye ko koja ibawi obi mi loju aye won lomo won ti mu se ga ninu le loju won ti won o de so nkan kan ti won wo omo to je pe igba ti o ti wole iwe ki mu nkan kan omo na wa wole iwe bi won ti gbo lude to wale e ka siga mo lowo to mu e o de bawi bo ti ma nlo niyan omo to mu siga ye to ba ya igba wo ni oni mo mu gbo abi eyin obi e ewo lo mu siga ninu yin ta ba ni pe boya o jogun ba lowo iya ati baba eni ta lo wa fe fi ti ejo omo te fi sile iwe to debe ta idebe to ti mu siga o ye ke ti mo wi pe o ti kegbe kegbe ni le iwe niyan eni lati ba wi nigba to ti wa mu siga ninu ile te o ba wi bi o se mo gbile niyan ti o fi mo mu nkan mi nigba teyin te bi te o ti gba nu oju e ke ba wi ni bayi se ko ti wa degun eja mo yin lowo ni o lo batan

itoju awon omo wa o se pataki o se koko ise nbe fa wa o bi lati se nipa awon omo wa ta nbe opolopo awon omo wa to yaya kuya ti won tese kuse na lo je wipe yato si pe won kegbe kegbe ebi nbe lowo awon obi won na boya le mo be

ele kan mo ni omo to wa ninu ile to mu se ga ninu ile te o ba we bo se ma gbele niye to fi mo nkan mi yo ma mu nigba tan yin obi e te ti gba nu oju e ke ba we ni bayi tomo na

0: ohun to se tun ma nfa ni wipe omo mi o le je pe ohun ga lo ntoju awon obi e to ti the big boy to nse yawo omo to nka we lowo to ngbe moto wale awon obi e de nwo won o so nkan kan o ti fowo pa won lenu mo tomo yin ba ngbe igbese kan ti oye yin to sokun ko si yin e pe joko e bi pe ko salaye fun yin omo ta ko ta o ba wi nibe yin gbe yin sawon obi e ko ni kabamo e mo gbagbe eyi ta n ba bo na ni wipe kini n fa ku awon odo opolopo won kaju won de daju gbogbo won lo fe tete mo ogun moto bogini bogini won ni gbogbo n to ba gba nla won o fun laye ojo si omo ogun odun te wa lenu ibawi to je pe ti baba tabi mama e ba jagbe mo yo mo gbon jene jene ni lode oni ko awon ke awo ti e wa mo nkan ta won omo won yi nja o omo ogun odun mi ibe ba pade e se ni o wu gelete te se bi boya o ti le logbon odun ni ati wa ba won wiye o ma ndogun dode fa won obi won ni
1: ninu awu gele dumare da sile aye
0: e ti e to wa ma gbo nigba to ya won ti yi gbogbo e pada won ni omo odun mejidilogun ti toju bo eleyi ton je ka won mo won yi mo tapa kanka sa won obi won wi pe won ti koja ibawi ai ni bo se bo nigba ti wa koja ibawi ke nbo lomo na ti nbo ti baba mi ba wole bayi to kan wu ko lasan ta gbo po ti de gbogbo wa mo gbon jene jene ni be gbogbo eko ti won fun wa ngba na lo ba wa dagba e ta fi je n ta fe je ta fi dan ta fe da ba won obi temi se ton mi pelu owo lile lemi na se nko awon omo temi o omo mi yo jade ninu ile ko de ni wale wasun awon obi e ko de ni bikita bawo lomo eyan se jade ninu ile lo sun nita lai so fa awon obi e won ba bo niyan omo to jade ti o wole nibo lo lo sun nibo lo lo odo ta lo wa kila mo ti won da wo nibi to sun yi omo na de ni do keji tabi jo keta e obi pe nibo nu ti nbo eyin obi e de

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko bi feyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki onibudo lo so be
1: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawa mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
2: Eli wa disappointed
3: Iwo ni foni wa sile ka munu araye dun ka deri posunu Ikanni 32 FM 94.9 loni Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan
4: Show me your 32
5: Eh eh Olorun mu ele ni aso oto ni aso oto ni won ti a alomi lamu won so fun mi mi igbagbo ni o iwo driver laso laso olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
6: mami ebi ebi o ji eran je sasun
5: o ji eran
6: wallahi
5: ibo lo ti ran to wa lowo eyen
6: se bi tun ya ni tun ya leleyi
5: o ti eda o ti eda my dear my dear ma bo ma bo ma bo ma bo o ya so ti ran rin fi eyin arin emi ati driver e olori laya wonu kitchen mi towo bonu sasun ji eran
6: Oga, hey, Jeremy,
7: He volunteered, no?
6: Tuya, ti wo fun mi ni. Wo fun ko pade ma yen loju ona.
7: Ma wo.
6: Wo fun mi ni se, wo fun mi tuya ni.
5: Wo
6: ra fun mi ni se.
7: Wo ra ta lo ra fun e.
6: Tebi, mami, tebo wo.
5: Mami wo.
6: Tebo e ma man ti o fun do yin. Nga ni dadi lo Abuja. Ti lo do meji ni ara yin. Ma yen ni o. Kese manu a gogo.
5: Alo mi lamu ma wo.
6: Kese Mr. Yellow. Se gbe ose kan lodo yin bada di file ko
5: ah
6: eleyi abuja de lo gba ye tevi to royin ma ye ni pade o
5: alo mi lamu ba temi je
8: This skit was performed by Alomilamu
9: 32 FM 94.9

0: 0906-2009-49. Our number T O one B ne Aro Nere Abi 0705-5000-949. 0809-7000-949. Hello?
1: Hello,
0: sir.
1: I'm not sure if you're going to be able to do it. I think we're going to have 15 hours.
2: I'm going to say that. Ojo ona kan nitori pe eko to lo ko university tori to ba jo ri lori eko to ko university ni ta ba fe soro education ki la wa wi nkan temi so ni e
0: hello
2: ka wa o so selu
0: e ka ro sir
3: odun ide ni lato
0: yes sir
3: o dupe lowo dadi wa mi jeji bo se ri na se to yen e be nu ko be awon lo selu yi won ba tin polongo e so nkan te fe se ni se wi pe ka ma so wi pe ikan o je dada e ja mo nkan te ti se wa lorun ni oyo se e ma de gunyan olorun sa mu fu wa se ni ti se e bi gbogbo eyan bu bi se bi si awon ojise awon pensioners won dupe lowo eyin ope ni fọlorun e fu ise
0: e seun hello
1: hello
0: e ka ro sir
1: e ku ise ati awon baba lori ijoko
0: e seun ibita lo le ni ni ke ba wa lo turi asiko prete la ni 0705-5000-949 hello
4: hello ekaro
0: ekaro sir
4: ato fm ni baje
0: amen
4: ake an baba tan be ni la ka won ni joba adekola mo ru flat seyin lori oro ti egbe wa fe si ni ka ni o pe kelu kolorun ko sanu wa papa ni poro na electricity kolon ko si won to ko gbo apo na niyan eh eh ko si enikin o le si joba kinte amen to ne ba tin fe jade to fe dupo nkan ti o se faralu lenu awon to hun yin o ma so ki won ma so pe ni o ti wa nbe o se bayi o kun de o se kini nbi te ba ri pe eni yi ko se nbe boya nbe le yin o fi se polongo ti yin nbe le yin o ti gbe pe ah tawon ba de be nbi temi o ti bere ise temi ni o ke se pe ni o wa nbe o le ma ta ku buba ba ohun na e governor to si ma be oni mere se makide oni bi olohun ehun lowo de ina ni pe ko kaluku to jade fun governor ko so nkan to ba fe so se fun ara ilu ni ki won ma bu ohun mo adekola mo ru flat se e ma be to bo
0: ashe tori asiko pereti lani omo ba dokita olomide ademi loye
5: mo wa mbi
0: ki la moran yin fun gbo awon olodije yi papa lasiko ta wa yi
5: amọran mi fun awon mo orilede Nigeria pataki julo Oyo state oni lati le ma be awon to fe dije nkan te fe se fun Oyo state to ma je ki ara to everybody oni ke ma soro npe tell us what you want to do for the people. Nkan te fe se fun awon eniyan your state o la fe ma gbo te ba tin tenu mo te de le muse ai wa de mama bere lowo yin bawo le se fe se teyan ba lo n fe pese nonsin ki lo se fe se o fe pese kini kan. How do you want to do it? Nkan ta fe ma gbo niyan ki se we are not talking about individuals, we are talking about ideas, principles. What do you want to do?
0: Eshun
5: Eshigan
0: Ojogbon Yemi Farumbi kila moran yin ati fun joba dugba awon olosilu pa pa julo won lo wo dizu won lo to te o la moran te ni fun gomina larin odun melu kan tu ku yi boya ti abi ni mo na dizu ju bo se yelo abo na ti kaluku won le gbe igba atentunlo
2: o ti fi si meji se la mo to nbo ebe mu pe o apoju sun yin ni ke so.
5: Yes,
2: mi mo se so lojo ese kejo ijejo o se campaign ki se lati buyan ati gomina atendo ame eye buyan an interest ni bi buyin nkan te apoju sun yin ni ki e salaye bi o mo ba se so nkan bayi ni o. Ibi ti mo to your state wa re o, ibi ti mo fe gbe de re o, ibi ti ma bi se de se ma se ni o, mo si awo mi si kuju kajulu lati se se ri ele ti oro epo ti a nso yi se ri awon nkan mi ta ba mo se li kuro nbe ta fi opolo wa jo wo a mo wi pe control Nigeria lori owo diesel kekere lo mo. Yes, ani Dangote to produce a mo pe Dangote ga to import crude oil lati America se egbo be pe ti kije crude oil Nigeria nikan lo nlo e se mo pe o crude oil ti lo soke o nitori ija to nsele ni Iran lani Iran ati US. Seri awon kan ko wa ti owo wa o ka so long ti Ukraine ati Russia banja so long ti Iran ati US banja ko se ama ni wahala lori epo ni ko se nkan ta le se npa one there is scarcity to je pe Saudi o le produce iye to ye ko produce ti Iran fura ga o le produce ti Iraq o le produce ti Angola o ba le produce se kini o sele there be scarcity this scarcity ba tu wa o wa lo soke ma ti Dangote ba lo gbe ko lati America owo to ma fi gbe wole ye o se kini yo lo soke ele to la Nigeria won lo owo to ba tan ta ni world market ni ko ra Nigeria o ni special price lori crude oil iye tan ta fa America bi tan ka fu gbogbo ilu na na ma ta fu Dangote seri so long as there are international crises. Oh, Ali Mali, some of these things. In Kataka, the bed, Jobani, they must find a way of subsidizing for the people.
0: Eshun. Ope, Pataki, Lowo, Moba, Dokita, Lumide, Ademilui. I thought it's already a homo, Yiba. Pakamukio, Jogon, Yemi, Farumbi, OON. Ted Bakarija, Shuju, Relay, the Nigeria, Republic of Philippines, at the Kingdom of Cambodia. I'm already about Eshun. Ko je bi ti a o ri mo ni owuro tuni titi ose tun bo ta tun pade lori eto gbagede oro Peter Ola Sugbon Captain Peter onoruko temi o ti gba
6: irawo ko yo mi lu titi irawo san tohun tagbalagba peju si afin ko ri oke o han ketekete ikani 32 FM gudosi wo letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afẹ re je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan.

de wa Nigeria lo ti ni akosile afikun awon eyan meji dini ogun eleyi to ti ko ajakale arun iba orere lasa ni ose karun dini ogoji eleyi ti akosile gugu awon eyan to ti lugbade arun iba orere lasa for the 2026 won je egberun kan ole merin lini adorin leyi ti ajo de mimo ipe awon meji dini otale rugba urani won ti dagbere faye podigba ose ninu akosile tun be jake jado awon ipinle merin lini ogun to ti ni arun iba orere gege bi akosile bi nkan se nlo latari awon to ti lugbade iba orere iba lasa lodo ajo eleyi to nde na itan kale aja kale arun NCDC nejo di mimo wipe laarin ojo kerin le logun osu kejo si ogbonjo odun ta wa ninu re yi lo fi o wipe awon eyan meji din ni ogun lo ti lugbade iba orere ni ipinle Ondo Edo ati ipinle Bauchi awon eyan to ti lugbade re ohun le lo ti bo si ida merin lini ogun leyi ti o tun fi bo soke ju ida meji din ni ogun o le die ti se akosile re niru asiko yi lodun 2025 to je pe awon eyan to je meji lini ogojo ona ni akosile wa ngba na pe ti dagbere faye podigba ose ajo NCDC je odi mimo pe akosile awon to lugbade arun iba orere lasa tutun yi lati mokan lini ogun ni ose kerin lini ogbon ni ti bo si ni adiku si meji din ni ogun ni ose karun din ni ogoji ogoro awon orilede Nigeria lominu tin ko won pelu awon elerin dodo kan to je ayederu tabi ti awon kan ti lo sa ayederu re nibi kan abomi to se ti akoba fun ilera fun awon to ba muru awon elerin dodo be ilo je jade latari bi awon ajo abore ni labo lu civil defense bi awon won se ti awon obirin meji kan lasiko ti won yabo ile kan ti won tin pese awon elerin dodo to je ayederu lagbegbe Badagry ni pele Eko awon osise abore ni labo lu eni ti ko daruko re faraye lo salaye pe awon ayederu elerin dodo ki se pe o wa ninu oja Leko nikan bi ko se wipe won tun ti pin kaakiri Tibutoro orilede wa Nigeria olugbe ile Ibadan kan ile itupo ko re ni ife Oluwa o wa ro awon agbofinro lati tun tamora kan gbe igbese lati reyin awon kandanu re si awon ayederu awon elerin dodo tabi awon nkan mi tenunje latari bi awon eyan ikakan bi o se fi ri owo goboy to je pe awon aralu una ni won ti ifaragba nipase awon ayederu o tenunje bee

0: orúkọ mi ni Alhaji Karim Adepojo baba wa ni ibi ti mo wa le se ni 32 FM e ma gbọ 32 FM 94.9 e ma gbọ ni gbogbo gba e ma gbọ nkan to de yin e ma gbọ won ayo nti o ma pa ile re e ni sunku
1: Meni egbohun erin be mo ta enji olobe be mo mi se be ngbohun lenu mi emi ni basiru isola oloye ajere adabo nani akungbe inanju eyo ko nlo kukute mi raji tokunrin to bi tomode tagba e ma gbo radio 32 FM ile ise radio alalu barika

0: Ada o biro mbata motara keso o
1: gbangba le wa
0: nwo ato tide ba se nde
1: o pala no si nkoro gbangba lo na
0: eh ejila nko
1: eh ko si nkoro
0: e mo mu
1: lo ati be be lo
0: e mo ba ka won ka dori ibi kan won pe amu eni o ameji o ameta o ati be
1: o ti e mo to se awon ti nte wi nisin gba won ba nte
0: eh
1: yo gbe ti si ni ngba ti wa nisin o mo gbo ABBL
0: eh ah
1: Ati be lo
0: o ti
1: be etc nigba ti wa

0: Atuko amojuba ara wa inu wa omo odun gbogbo gba ni o be ni ani ba won re nu sokun ni gbogbo gba ye wa sare budo na tun ni o ina le ngbo lati kan ni aderin posonu 32 fm
1: 949 ibadan
0: oluwa mere omo ojo loruko temi
1: ba mutan ademola deju e ka bo sori eto ite ti duro de o sare budo o leto
0: eto ni sare budo Oya be ba tin gbo pe lubulubu ta ni o loja ti mo fe ka awon eyan wa mo se bye bye ni iyen ni wi pe gbo eyin te ba wa loje e mo ba pe won lori ta pinrin gbo eyin te ba wa lori ta pinrin e mo pe won lolomi academy be ba se pe won lolomi academy oye mo pe won lale si loye oye mo pe won be yeruka e mo lo solodo e to ba pe won
1: to ba ba si afa
0: o ba wa se se ko no we
1: Hey,
0: Ibere la nbi yin iyen lokan ojo kan ibere to o le je ti oselu o le je torile ede wa Nigeria o lo je ti igbaye gbadun yin
1: o le je ti family
0: o le je ti ibiki bi lati le mu ale wo susuka lo munu osupa ati de wo susuka munu orun ale mu ni Washington DC ale lo Germany kala fe mu be baba ti wa fun yin ni ibere tan te ba fun wa ni down to bo soju e ebun ta ko wa lo ba se kini
1: o di ti won
0: yin Ejuwa 0906 2000 949

0: Oda, wati wa, loju di oja asare budon la kwa.
1: Bene.
0: Eni ba fe ba wa noja, asi kore o, lati shekini.
1: Bene.
0: Lati ba loju di oja, lati ba wa no.
1: Bene, si bamba walia.
0: Bamba walia ni o.
1: Mbati o batisi le, lati giye
0: ke. Awa, enoja akoro o.
1: Mabo.
0: Emobo, mbamba. Laughter Fest 2026
1: kati
0: mo fi to yin leti bo ba tin bo lojo na mo omo re re bo ba ja mo daddy lo nbo ni e mo mu mommy bo ti mommy na ba nbo e da ko e mo mu daddy bo eh eh e mo je o je ma no swap plus tv plus four ni
1: e
0: le wa ti leti legun aye gba ni
1: bo se je ni
0: ojo kerin ninu osu kewa odun 2026 yi ni race course to wa ni adama singba ha ha Said Osupa won mo wa ni be pẹlu wa lọjọ na Rashid Apala
1: Bene.
0: MC Package MC Obama Bene. Rapping Daddy ABBL gbogbo apata pata o ma wa nbe lọjọ na e ja gbe ko ima mo to hello
1: hello hello sir
2: hello sir
1: yes ma uruko imi te tin pe o
2: Akiba mo to
1: yes ma
2: Omo ibere ke wa
0: oruko yin ati bi te tin pe
2: Mommy sunset lati je be
0: aha e seun
1: inu mi dun e kabo sori eto iya mi
0: da bi gba kokoko ni
1: ibere le ke lu le fe
2: ibere ke wa
1: ni aipe laijina yi ilase ajodun ayeye ajodun ominira Nigeria se ngbo mi
2: Eh,
1: mo n gbe. E kan ba mi daruko orilede mere pe awon si wa lowo lowo bayi labe amunisin awon ebo alawo funfun.
0: Ah.
1: Awon ebo minira. Awon igba independence.
0: Ghana
1: well.
0: Ghana te fi bere ni. Ghana te bere igba kokko le ni. Igba kokko mommy success ni lori sare. E wa ti Ghana bere.
1: Ari go we ni. Ghana ti da ko igba o saju Nigeria go ni
0: ra.
2: Hello.
0: Hello.
1: Yes, man. Hey.
0: No.
1: Mama, no way.
0: Mama,
1: no way. Yes, man. Go, go, go. Go, go. Ami.
2: Alabi, alawani, dika. Awalabi, glanu.
1: Adupo, no, no, no.
2: Ah, yo,
0: Larry. Ah, oda. Ibe, le, kefa. Oda. Imi, yo, soro. Imi, yo, soro.
1: Imi, lo, wume, kefu, mama, ni, bere, betu, wa, mumi.
0: Ode
1: se ki fun wa latodo yin ah e bi lo wu ke fun e
0: oda mo te wa fe mo mo fe mo boya e gba bere e fun mi ni yato tin be laarin alaborun ati eh ah oya
2: ebi we ara e mi ko yusuf atima yusuf lo
0: ha mo fun yin ni
2: Right, me,
1: ma. Me, me, no, I'm not. But that
0: when they're born, baby, it's not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not.
2: I'm not. I'm not.
1: I'm not. I'm not. I'm not. I'm not.
2: Mo ti
1: twa di meyin
2: mo ti so
1: juku
0: mo fa jankolo
1: kolo mami o ti jankolo kolo
0: o
3: ti jankolo kolo baba ara jankolo baba ara
0: jankolo o jankolo kolo bibo hello
1: e ka se se
4: a jamana ti da ki
1: e ka bo sori itu se
4: anti mary
0: sa
4: Ibe
1: mo fun ele to ja kulukulu
0: Kí lẹ pé bá mi?
4: Ìkejì, I want me to know.
1: Number 2.
0: Irọ, ìbéèrè tí o lọ náà we. Ìbéèrè Nigeria gangan mo fẹ fun yin.
4: Yeah.
0: Ti Yoruba ba so wi pe abẹṣẹ, ki gangan lo tumọ si?
4: Abẹṣẹ.
0: Mm.
4: Abẹṣẹ.
0: Mm.
4: O lo fa se ni.
0: Ah. O lo fa. E pada wale, e mo gbe jina. Ko kisa se. Ti won ba wo eyan sususun, ti won ni ah abẹṣẹ ni.
4: O ma ni pe eyan go wa wo eyan sususun pe ni abẹṣẹ ni.
0: Eh.
4: O ni o kan ti o tun won.
1: Oko Jesu won.
0: Hmm. Boya ko e mo gbe e je mo wo lo. Hello.
5: E ka so.
1: E ka
0: Ha, mami Adewumi e kan pere le lanfani lati pe lori sare budan. E mo binu tori pe je igba kokko te se pe wa lana ni. E kan le pe lo.
1: Hello sir.
5: E ka so.
1: E ka so. E ka so na.
5: E ko eto.
0: Yes.
5: Adile ko wo la biri last party.
1: E ka bo sori. E ka so mami.
5: Ati mere e fun mi ibere kerin lodo
0: yi. Ibere kerin. Awon wo la n pe ni Adetu.
5: Awon
0: Adetu.
5: Adetu.
1: Yeah.
5: Ah. Adetu.
1: Mm.
5: A babalawo.
0: Hey.
1: Babalawo.
0: E pate wo fura yin.
1: Babalawo.
0: O gbe mi dokan.
1: Mm.
0: O gbe mi
1: dokan. Babalawo no no.
0: No no. Oda ipe kan pere la gbe kan ta fi mo lo loni. Hello.
1: Oluwa se la. Alhamdulillah.
0: Mommy Abibu.
5: Yes, yes.
0: E ka so ma.
1: Gbo le nko ma.
5: E jari. E ta ti Mary aki mommy no we.
1: Abibu wa ni.
5: Ore.
1: Ore yo. Ore yo re.
5: Abi. Aya to mo ko da oga. E fun mi ni bere karun.
0: Ladota ni.
5: Aki Mary. Aki Mary.
0: Ah, oda. Mommy Abibu mi o ti e fe da yin lagara. In ti bo fe fun yin e mo. Mm.
5: Again.
0: Etu ibon ti ko jo adiye loju e ba n pare e.
5: Etu ibon ti o jo adiye loju. Etu ibon ti o jo adiye loju. Ini to ba je pe inu igbo ni omo eran ko mo ri won sare.
1: Mo like we ba ibaje. Won ma owe ti won ma form re ni.
0: Agbele
1: ro ni. O ma n gbo mi re ti owura owo ni.
5: Eju gbo ti o da je ara je lo ti
0: mede.
5: O le ko o to ba je nu gbo.
0: Won sa fofo
1: ti. O do die le ti gbo ti niyi. O ba de ru gbo ero ko sa ni.
0: Eh yo ka
1: fofo ti. Ba mo like mama yi po.
0: O mi Abibu.
1: O ma n gbo mi re ti won ni.
0: O da je koja soju opo Facebook. Oju opo Facebook. Buku mo san ri IT mo ri si fabed mo ri ah oga opo eh ara dedo yin nbe ola simi ah oda o ti epo awon eyan po loju opo Facebook amo eni to gba ibere wa fun tosan toni awon meta ni won fi down yen sibe ninu gbo awon ti won fi down soju opo Facebook amo eni to ko fi si ni Olagunji Taiwo fresh tea Olagunju Taiwo fresh tea idan si ibere yen de ni galaxy to wa ni oke are
1: be ni nile ibadan
0: nile ibadan lo ba tan
1: gbogbo yin na le ranti
0: mm
1: galaba yi la si
0: e o
1: ni won pe galaxy
0: to wa loke are first private television station lorile ede Nigeria Olagunju Taiwo fresh tea e fi atejise soju opo 0906 2000
1: o to tori job mi won ti fa o kan ni license iwe ase lati gbe jade sugbon wo tete bere ise galaxy ba tawon yo
0: e fi atejise sowo si 0906 2000 949 laarin iseju marun
1: lodo ti mi awo ipinle meji to epo ko yen ni won fi so tori ijo mi kano oruko yen ni adamawa oruko yen ni ipinle adamawa stadium torijo mmk abiola teslim balogun lekan salami steven keshi nambi azikiwe mubolaji johnson ati beb awon orilede ti o ti gbominira reunion mayotte canary saint helena ati silta lodo temi ko juba lo
0: oda eje ma won ele ni papapa omo kewu ti yo ba se wolimo ti ele a ba pe ori ikunle ni yo wa ti afa ba tu wa pe lekan e meta ni yo dahun iyen lapa ati be eto ibon ti ko jo adiye loju lo n se kupa aparo ninu oko mommy abibu to ba ni pe abese eni ti o da fun kankan awon ile ibo a mo pe ni a good for nothing person
1: I need it
0: you know about aladi tori ojo mi kokoro dudu ni o wa ni tojo terun ile aladi ki da alaborun ati eje fi pamo aso ni mejeje awon tori awon ti o mo ti yan die alo lojo mi eja dupe lo gbo awon to sha ti
1: be ni baba abiola yali ali lati ambo ni jami
0: abaririn
1: yi o baba charles okala won lati washington dc
0: ese
1: ogboro bi o wa so be na ni baba ile ise tawe booksellers jeriko leban
0: abaririn
1: yi o
0: eseun go ni awon eyan wa go ti e tin lo si booksellers pelu voucher won
1: ese adupe wa titi di ola o di ta mo eto ikan na wa se ti gbo yin lasiko kan na
0: nikon nikon na
1: omo yin ore yin ololufe yin
0: ati ah
1: mo ta di mo la deju mo

0: Olo wa Krista.
1: Iya mi.
0: Boni.
1: Dada ma.
0: Yo rorun.
1: Ami Olorun.
0: A dupe o da pe ohun itu jagere die ya.
1: Olayin na ni atolawun oni le.
0: Ah. Gbogbo eyin te sa anu owo eni rare o.
1: Ah, mi Jesu mo ti dele leni o. Mo lo re mu.
0: Eh.
1: Ale ale mo lo re
0: mu. Kakale ke anti mi.
1: Ala. Pala ibo tun wo gbe. Mo wa girlfriend mi.
0: Eh. Ah. Ori sun ni oni egbe.
1: Ah, mi Jesu. O mo girlfriend mo so. Je fi o.
0: Ewo ni
1: ma ri koko sente. Ma ke o ke ma je ru oba o. Agba ni wa ko pe mi na mo to be o.
0: Momo, ewo nu awon iya ni. Ewo nu
1: won. What are they go?
0: Ewo e tin gbon.
1: Gbawo ewo lo ngbe.
0: Ewo se koja agbara. Sado re lo lo. Si wahala. Oro ya bi npe lo run kan. O ti lebe lo ti la re mu.
1: Olore lo.
0: Ibe lo ti la re mu.
1: Abi.
0: Eh, ai, e temba kukura ti jise na ni.
1: Ah, ko lo sha na.
0: Ah, adupe follow.
1: Olorun jeun wejeun ma pe pe.
0: O
1: ni bayi son lo gba. Agba Olorun. Ah, ni o ni deru aruka.
0: Ami, ami, ami, ami, ami.
1: E fe yin ti je omo ni, e fe yin ti suko omo.
0: Ase Edumare, ase Edumare.
1: Lo wa po, la yin ti na bi. Came about one particular English. Work smart.
0: Guess it.
1: Stop working hard. Work smart. Stop working hard. Eya le sise. A ni pe bi en se le se wahala si na se le ke laye ni o. Awon tun gbe kan kan re mo bo gugu wa o.
0: Agbara o rale, agbara o kole, agbara ko lo
1: la ni. Honestly speaking. Honestly speaking.
0: O gbagbe ni. Baba ke esi.
1: Na e mi re o.
0: Check it.
1: Ta ba ni ara eni.
0: Ani wo eyen yen kokolo yen ju ara
1: eni. Ani lo yen
0: ju ara ti mo mo kowo osufu e ase in ti ri san.
1: Afawo ti so pe won pari owo mo sasi.
0: San rara.
1: O lo won pari mo sasi.
0: Bashiri mi, bashiri mi. Bajiri mi, bajiri mi, Olorun ala, bajiri mi wala bati ya.
1: Bajiri mi
0: wala bati ya.
1: Bajiri mi
0: wala kaaba.
1: Bajiri mi
0: wala bati ya.
1: Bajiri mi
0: wala wi pe olenikan gbadura mi bi mo se fe.
1: Olorun wi pe olenikan
0: gbadura mi bi.
1: Awa ni won pe ni eda bi nbola lami.
0: To fi je pe tin ba sere mi o.
1: Ti ta gbe o nso si na.
0: Tin ba sere mi.
1: Tin ba
0: sere mi. Agbari ni dokun
1: komu mi ah wallahi mo pe o le ma denu e ni
0: iro lo pa iwo
1: mo ja leyin olohun se mi dada
0: wo na mo eh nkan to so
1: to ba para da fun mi tan
0: ah ko ni ta fe ni kankan
1: o go
0: so nwa ni mi ni
1: to so le mi ba down
0: ah o so ke nkan
1: okay
0: e bo ra woran
1: dakore fara
0: awon messages wa messages
1: mo ri mo ri
0: le dorun
1: o amoyin olohun yen o se so
0: awon eyan na ti ri
1: se so
0: n gba message wa to message ti an lo dura won lorun ti an fe sogun owo eye je kun tori o nitori o si o
1: lo ja ko me ja ko be ke se royan yo
0: eh lo to ni ki se sugbe je akilo fa won omo
1: omo le o le gbo
0: eje ani eje akilo mo dagbere nle
1: se kin jase fun e
0: ja
1: se kin jase tori e parent ni o somebody like me o ba mi wi o
0: oh
1: eh momo so o mo ma lu awon level kan fun awon to first born mi tele mo ma lo level kan gba ti mo gba na ti upgrade so leyin pe ki e ma be lo ko de fun omo eleji omo jss class o ti ra iphone ni la iphone so ko ki mo lo on te keri ko ki mo lo le a lo fi sile ore iya ore o gboro ri ore na tun toju e bo mi to ba di jo keji yo wa sile awon ore wa gba fo a lo lo ngboro omo jss class
0: edun nbo la wa ja si ba e olo
1: kan ko to me ba se fe ko ri ni
0: omo gbo na wa wo awon omo kan be to je pe akoni logbon jono
1: mo bi pe eyan gbianju hello
0: eh
1: jss class o toro fara
0: wa
1: environment shape life iru bi life de mi se ri environment shape awon kan be to ba gbo mi e ti wa so mi ani tog ni
0: ko si ran be
1: ani awon wo re mo gbe dagba
0: tog kule ni
1: e lo ninu ile wa wa o fe so mo nu mo ma n control ara mi sori awon movies ti en je kan omo ma wo essence e e mo pe won ti ni phone si won ti ri wo bo se wu won essence e e gba phone e gbo ru film to n be lori e e mo time to n lo school si time to dey si time to ma so pe won let's be si todo bi mo ti le ku mo ri ni bo se ba se mo so ra wa e ye ru film tan wo wo awon ise ri ni gba ta so pe joba wa sensor wa kini joba sensor mo nsin olori gbe gbodani o gbe soko to baradi e lawon to shape fun so wa na ni
0: agba ko mode
1: agba ko mode
0: agba ko mode
1: eyin le mo to mo yin owo
0: eh
1: olori 14 years e ja mo karo yi ro to iroyin mi ture ta fi bu body ke ko lo sanu a lori lede
0: mi olorun
1: se ti da ko ifara le abeti mo
0: bi bi pe fa to ye ni
1: bi bi pe bi bi pe
0: su mi o
1: ani lani
0: abori yin o pe ni ah e fo ah emi o mo ni eleyi
1: oye oye je won
0: emi o na yi o
1: to lori ede nigeria la pa bi kan be ni won ni bi owo se won to ni lu ti a so pe oro aje o degbe to wallahi won ni posit n ya
0: ko ni ya dodo ti a bayi
1: o gbo o gbogbo reason o kan
0: oh
1: mo de wo lele
0: gbogbo ti ori mo fi se gbogbo ti ori mo fi se
1: o fa isa
0: ko ti ya laduru gbogbo wahala yi aunt tope korin oni laala mi nile aye o
1: idumare je lenu mo pe je lenu bi bola na o
0: omo oni fi po si san femi mo mi ge je nkan kan ah
1: emi o je ti fo le beje
0: ah lọ ba lọrẹ mi e o
1: ami ami ati
0: gbogbo awon obi wa to
1: ku ami awon obi dada ni o awon obi je pe won wa to je pe won so ni
0: o awon kan na mo to je pe won o le sami adua awon mo yiwe je adara wa laamu aluku mo nu
1: ara ijoba cannot censor themselves
0: nitori onje eleko lo ti ma se wolo wolo e ti mo e te gbon taburo o ti fo modo para won omo odo
1: tori nudus
0: tori nudus
1: omo kawe yo ba de bi to lape omo gba je lodo koto ọjọ keje lodo koto ni
0: ha
1: ediro e tun wa wo ele
0: e
1: ba ko mode awon mo ile eko grammar kan re won ni ana ti gunra won pa nitori girlfriend ti mo fi pa secondary school bo be soro yi
0: gbogbo ku titi di sin gan
1: ro ngba ti mi sara bi
0: en bo lara yin
1: mo so fun baba mo so fun mama pe lagiri bo to lo beya
0: area
1: pe lagiri bo to lo beya egbe yobo yobo de akan ni ande mo tun mere mi do ni o
0: ba so mo pe hun won gbadun je o lo tan boya wo la kan ni ade ton gbon lorun gbologbe li osi onira
1: baba jule akoja tan biora baba jule akoja
0: time go ta kan
1: baba jule akoja tan biora
0: o pele so mo ni fere agbari re ti kan don yi na
1: emi ti nfo fun na nu ah iwa se mi bakan
0: wo ri se so
1: iwa se mi bakan
0: mo gbori e
1: mi lo ti ko
0: ara aya egbe
1: olakole wednesday ni
0: eh mesika ola ni
1: eh eh omo lo mo daddy reality now for whoever has brain emi lo ja so bi e pa mi tan tun wa lo gbo mo lese ah abi come mo mi ni lori sare oluwa re
0: uti usu
1: mi ti ma ja so mi en na mi baje
0: eh emi ti ja si to nko
1: ngba ye wa nu eh ro pe mo cheri da mu ti u
0: ati
1: ke mo ti lori obi o no
0: ati ke ati ke awure awure owo le se
1: obi lo wa
0: tobi lo pada je fun yin
1: papa awon lomo kan
0: e mo na si
1: lomo kan lomo kan be je ji mi kanu
0: daddy 45 year old ni oni owo awon ajo ndla owo ti te won eh koda won ni eni oba de sub won mo kaliki le gbe nse
1: ah mo ri royin
0: amo gbologbo
1: oloja ni
0: gbologbo oloja ni won gbologbo oloja won ni ni won
1: awa tun ti ta kisa ali e ko pa yamori kan o won na la pio pio student won
0: eh odun ni alagba ko
1: awa voice ma la pio pio
0: eleda mo fi ya je mi
1: emi lo la better
0: ti ya ori mi mo gbe mi lo sonu
1: ami ati mi na
0: o je tabi abo lo yo sonu
1: ami ati mi na
0: o ni arakunrin kan lori rin ajo lo si ile europe netherlands ni pa pa o ni krista
1: ti ma to pe pele ti
0: bo se pe wakati 24 to gunle sorilede netherlands ina lo ko oju rin pa
1: allah akbar ta
0: ba do o ba ti e mo gwa nto lo won ba ti ifun yin ki
1: wa kiri awon ye force odo won lo le ye force ona yo ki lo pe bi bayi ya no fa a lo jo ja
0: let's go to the faces of the market so fatek let's go
2: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
3: owo iye bi yen lo pe eyan fi tun phone se sibe o ba du e Yayole, new phones. Iṣẹ́ tó yẹ wà yékéyéké pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer. Antiphone pẹ̀lú laptop ṣe. Bóyá ẹ ti gbé phone pẹ̀lú laptop yín káàkiri. Tí wọn ò gẹ́ tiẹ̀, ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa. iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Itel. Bẹ́ẹ̀ la tó ń ta fóònù lóríṣiríṣi pẹ̀lú laptop tó jẹ́ London use. Tó fi ni lọ́kànbalẹ̀. Real phones for your phone repair. Phone unlocking. We are always there for you. Real phones. A wà ní Dùgbẹ̀, Ìbàdàn, Ládojúpẹ́ nú ọ̀nà tó wọlé sí Kòkó House. Dugbe Ibadan esile pe wa sori ago 0706 436 8169 0706 436 8169 tabi 0809 695 7878 0809 695 7878 real phones ise to ye wa yekeyeke pelu awon akosemose engineer
4: lo rayowa nitori pe olowo lowo ton ba ntan po rayowa nitori duki atopo to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bido ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa atege se maradan bi korosin veniton cleanser kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa kaakiri le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile se emi won naturalist care lo se veniton cleanser
5: la yetun lo

0: 32 FM 94.9.
1: Adare baby.
0: Krista.
1: Many white.
0: Eh, it is a kulu kulu legbe mi bi okute. Ton ba bi e.
1: Adare dama ni fun ni.
0: Ton ba bi e fo.
1: If them buy you well.
0: So divide buck, thank you. Wa soro. Ton ba bi e fo. Peter Olasupo, ton ba bi e da. Soro. To ya, ton ba bi.
1: Ore mi ni baba re film.
0: Oya. Ngba.
1: Ore mi baba re. Eh damu ro yi this is fere ile. Awu yo mani sele nu le. No, visual abawo,
0: abawo gbo. Agbinu le gbigbi,
1: agboro la gogo. Ora wo iru bita ni
0: je. Bita ni gbe mo bi e fo. Ori bo ti ri o ti e da.
1: Aladun fo ni pepe ye.
0: Ben, o bo ti o da.
1: Iro yin re.
0: Ta ba bi e da
1: ko. E fo blo gbe to le ran o. E ba bo ni duro ye le. Obirin ara orile de. Eh Malawi kan tin gbe ni le oyibo won pe oruko won ni eh Wodala Makwelero Linje won ni ti won ti desu le pelu ile igbafe kan won ni Eden Estate ni won ati resort lori esu wi pe won jodi mo pe e ba binu o eyan wa won lo mo won ni inu ibudo iwe igbalode to je ta won mo keke won lo mo won se ninu e ninu omi ta won yan fi nwe foran to gbode kan lo safihan ibi ti obirin ohun to tin tamba fo mo re ninu isimi pool ti awon eyan si bu enu atelu bi oro o se lo ri won ni awon alakoso bi igbafe ohun na jodi mo pe omi tin benu isimi pool won na ti jo gugu edanu tan o koda awon ti fi gugu awon apa kokoro ati nkan ti mu imototo ti mu ni tumo awon ti fi ra inu isimi pool lati pe o pada bo si ipo alaafia be la awon alakoso jodi mimo wi pe awon fe ko di ola inu ojo ru ki awon to da omi mi sibe ki alaafia be ko le pe dada ati fun lilo awon eyan te n ba ibe lalejo kakan na ni won ni o dun awon o be won ti kan sara si awon osise won wi pe won se bi akin akose mose lati ko ti obiri ohun to wo bi isimi pool won to mo re se gasi ti tu wa tamba fo nbe amo bi na ti farige bayi o ti soro oke oni bi oro ohun se lo ko ni awon alakoso ni se so ohun o wi pe won tun itan ko ni sugbon ti emi kan rinu fanran ni wi pe won safi won mo ohun ti are tamba fo nu so e pool
0: chachai
1: o ti pe lona ri awon bi npe
0: ah ni wo ni
1: eh
0: e soro to ba mo deru e ke mo bo se nlo o se ma won eri ati sele yen tin wa
1: ah side ona won meri ko laja ti ba n tamba fo mo
0: se gboro
1: ti lo
0: all right
1: okay
0: iroyin to ka ye fi mi o na re won ni ni agbegbe kan ti won pe ni jowo yi emi o gbe labuja o bi on ti ko ni
1: mo be
0: o mo be
1: to ba ti ko ni
0: ni ya na church
1: ah so ba ta kilo mo be
0: Yeah, but what I da oh to ara kan to lolu fe mi fi mo bu yin no o si ni ke mu bi bi e ni yin wa
1: o ruko mo dandan na
0: o ti ni ko ti ni ko ke mu bi bi e ni wa ko nda gbogbo wo te fun pada
1: Allah ko ba
0: Allah ba
1: Allah ba Elijah wa pada sodo yeye
0: re loni bi won ti koroyin na la lori of head lati ga gege bi won ti soro wi pe iroyin kayefi na lo bele iyun ninu omo lebi kan nigba ti won so wi pe awon omodun 18 ati omodun 22 ni won fi japẹ ta laarin ara won to si je wi pe emi enikan won ni o ba isele ohunrin gege bi won ti ko iroyin ta si lanfani lati ka won ni eyi to je omodun 7 ninu omo lebi ohun ti won poruko re ni miracle won ni na lo lori ofe lati ba awon ajo to se akojopo royin to kaye fi soro bi pe wahala n lo be sile laarin awon egbon ohun mejeji leyin ti kevasi ti won so bi pe o ji won ni nigba to ji won ni lo wa wo pe ah edakun o eyin nodusi e to nse sinu awo ko to di bi pe ohun pada so pe o ti disfaran pe kini ohun ti poora miracle wa salaye oro bi pe kevasi lo ti koko lo re ba momo won iyun to je ya sunday gege bi egba agba eni odun 22 bi pe edakun mami awon eh nodusi eleyi to nse kale si inu abo to nfe je bo lo je ohun ori oni mama won lo so yi pe o da ohun o mo nkan kan nipa re sugbon ko ni suru ki egbon re sunday ko fi pada ji won ni mama won ti e won ni ohun oduro

0: ko to di wipe Sunday ji o nitori pe momo ti wa ona ati ji ati mo o nti bota lati ago mefa oku iseju mewa lo oro kutukutu 5:50 a.m. woni ni momo ti bosita woni sugbon eyi to je omo to lo nje woni ko le duro ko to di wipe egbon re tan soro re yi ojimo woni bo se lo re ba egbon re nu o to si bere wipe edakun ba Sunday oni ko won wa bi ni pe edakun tori onse olohun seyin leje onje ehun woni sugbon oro ohun o pada da wahala le laarin awon mejeji woni koda ko ti ju bi 20 iseju lo eyi ti ya won jade won wa salaye oro woni baba won isin be ninu ile woni eleyi ina lo bi ede ayede laarin awon mejeji gege bi omokunrin ohun bi ti salaye oro woni bi kefasi bo se lo re gbe omo odo nle re won la fi mode in loba dabo oju egbon re to je Sunday woni leye o soka o na ni eje bere sinida ni imu ati enu woni eje ohun po to be debi bi pe logede ngbe ina lo mo ohun bolule woni to si ko lasin bi won ti kwani ti gesi woni omo ohun wo le wa soro bi pe o ntete basare lati lo re eji baba ohun pe wa na ti de o laarin egbon ohun mejeji oni gba ti won wonu yara woni gbalaja o na ni won ba Sunday to ti wa ninu agbara ije ti o si le gbapa gbese mo ka mo ba lo wo na e wo won ni eyi to fa omodo megbon re lori won ni won ti mu lo si ago olopa be si na ni awon ile ise olopa e lagbegbe ni agbegbe ta daruko yen lolulu le wa Abuja won ni won lo sibe won ya aworan ibi ti sele ohun to ti sele won si ti mo mo ti bi won ni won ti mu lo si akata awon olopa sugbon isele ohun won ni na lo da emi Sunday legbodo nitori pe eje to da nimu ati lenu pe o ti poju won ti ni Sunday pe o pari pe o na wa ona ti o fi sise ni koda won lawon adugbo o na won ese da bi 70,000 fun pe ibi to ti fe lo re mo ko ise ti o ti mo ri se nji die die pe o n duro de ki won o pe fun pe o da ko mo bo ko wa mo ko si ohun ko mo ko le mo ri nkan kan mu lo senu die die won ni ipe yen gan o ti ide bayi to fi di pe won tun fo re
1: to olohun duwo re o iroyin re lo wi pe awon oloja oko gbeyin awon ti an se posi ni apa ile ibo lorede Nigeria won ni odun 2026 lo fe je odun ti aje awon waju lo o kini to bi won ni ida 15 si ida 20 si nta won ta ni odun 2024 ati 2025 ni oja ti awon ta ni isin pe po si ya gidi gan ni won ni eyi ni o se leyin oniruru arun ati awon gogo owo ati jiji ati mimu be to je pe ipenija itolera tin da orilede Nigeria laamu lasiko yi won ni tele tele awon to ji agbalagba aba won ti ba nsi aisan ni won saba ma ku ti a ma ta po si fun won ni sugbon lasiko yi won ni awon odo ti kanju lo gidi gan ni latari ainito ati apoju eru ti n be lorun amo lebi kokan koda won je odi mo pe an kan para won enikan ti a pe oko eni chide du okeke olokowo posi ni awon ni oja ogbaru ni onisa won ni ka won mo tan yin oja n ya gidigidi lasiko yi won ni sugbo je to dun awon koja n ya tori awon eyan ni nku akole odun 2026 ni ida ti an da won ni ajo to n ri si didena aisan nile yi won je odi mo pe o kere tan eyan 55 o le nigba ni aisan iba lasa lo ti gbemi won laarin osu kejo odun ta wa si asiko e bakan na won ni idai on je bi ida 4 o le ni 20 si ton bele tele won si tu wa nka wi pe mokandini ogosan ni awon mi to je pe iku pajawiri la won na ku laarin odun 2025 si asiko e won ni lo bi ida 19 ebo yi wa lara awon le ti nbe ni apa ila orile ni Nigeria ti wi pe awon kini to ti wepo daada bákan náà wọ́n tún náwó sí àwọn nǹkan míì ti jẹ́ pé kì í ṣe àìsàn tí máa ń ràn ṣùgbọ́n àìsàn gbogbogbò ni bíi ìrọpárọsẹ̀ ìfúnpá gíga àìsàn ọkàn àìsàn ẹ̀dọ̀ tí ń fa ikú àwòyẹ wọ́n ní ti rọpárọsẹ̀ wọ́n ló ti lé ní ìdá 37 yíkáyíká láàrin àsìkò tí a wà ẹ́ àwọn dókítà náà tún sọ pé wàhálà àṣejù àti àìrí nǹkan gidi jẹ eléyìí tí àìsí owó tó ń bí irú àsìkò ọjẹ́ mi ẹ̀ bákan náà wọ́n ní àwọn tí ń rọ bí wọ́n ní tiwọn náà tó kún lórí pé àìrí ìtọ́jú gidi àti jẹ nǹkan gidi lásìkò tí oyún bẹ lára wọn fi àwọn dáadáa bẹ bákan náà wọn ní orí àwọn ẹ̀kan tó ti ń gbá torí ìrònú àròjù wọn ní lọ́jọ́ kí pósí ọ́ yá.

0: dakembe beyin oba kukoku worowo se ri o bi di pe ori kan ni o tun ka won ni ropa ro se
1: iyan mi fi toro an to ba se olohun fun alaga e fi toro laye ah o mo ko leyin
0: ah ni deni agbe ka o iba na le mo wi pe se ri phone phone yin ta gbe ki ti phone so bi pe ko si space te safe oko awon eyan si mo number la san ni bebe olohun ni ji access yin iba na eyan are eyan kan pe
1: mo ri kan ni ipinle kan lori ede Nigeria mo bi pe
0: na
1: eyan mi kan lo pe mi ke crystal ki won ajaye ni apa bi kan Nigeria jaye bawo ogbeni bolochi rowo sara ai bye bye lo ngbe bolochi rowo oni man to ni leyan o bi mo meje oni yawo kan sugbon baba yen ti ni stroke iyawo ati omo meje je si file o lohun lo ntoju enu le so lo n lo gogo leyan pe ki wa wa re to hun je omo meje ojo ma kako mama kako Ramu ju mama kako
0: oda kayefi na ni 32 FM 94.9 kwa di 13 derin po shonu ki ishe lati deru bawa eja tu joko jo ah wipe kama sheto lori omo shigwa eje kako koto jwe miwa dokito uli afefe anke fuwa kwe alafi awa shikpataki oku arabini kani wansa kwe wansi balo juo poko no bala ja ofe boko re padani wani intuli kwe awon bi to se pataki pataki to se koko nbi e yara won ni won ti han danu won wa soro wi pe o se se ko je wi pe awon ti won gbeju sibe awon finish etutu ola o na ni gaga bi won ti se alaye oro to se je wi pe olori adugbo ti won pe ni ogoda iwon ni joba abile awada adupe ni pele rivers won ni awon na ni won se awari oku arabirin ohun koda won ni eni to je alaga joba abile ta da ko iyun lekun ti wo orun pele won be won ni won lo sibe iyun egene e pele won ni awon na se abewo sibe o nigba ti won si ri oku arabirin na ni abebe ni so wi pe ah ah iwa buku iwa gba kan o leleyi o deyan fi daju daju te si demi omo ni keji legbodo debi wi pe e tun wa je otuku worowo won ni awon eya ara re kan won ni won tun ti han danu lati bi se etutu ola won wa nfowo gba ya bayi pe ah awon to wuwa by the time ti awon ba se tan wadi e wo won ni e pada se sorry fun irufe eni be koda won ni eni to je kabiyesi ni adugbo ohun ni agbegbe ti ogoda won ni oloye tom obutu won ni na lo soro bi pe koda ipaya to nti iberu o la won ara adugbo ohun o ni won gbe o gege bi ajo to se akojopo oroyin ba won ti sala yoro won ni opo arabinu ohun e to kun bi ti an re ku tan won ni won ti lo re gbe pamọ iyun si ile igboku pamọ sita mo si mortuary won ni botile je wi pe won o kede ile igboku pamọ si ohun ri won wa ni en to je agbeni so fun le se olopa ni ipile ohun blessing agabe won ni awon na fi di isele ohun ti won fi mule ti won soro wi pe ise iwadi o nlo lowo amọ wa ni awon eni oro kankan ni so pe be ba fe jade e dagbere e je won omo bi ilo olu e mo da bi si bi onke
1: ngba kan la ma so pe a ma so pe obin ma je kun o lu o ma je kun o lu o ti di wa won abayo emi o kin piti yan o tori mi e rin awasa de bi kin gbe kuro mi e piti yan omo to bode ile na o ti mo to gbo kan le ni alaji hun ni da ko won said kan si mi mo si ri won gbe omo loloja role amo mi te ma tan se se
0: okay a se yi dada
1: e ma se yi dada onku honestly she tdb ni abi st wọ́n sá gbé wọlé nígbà tóun sì jà tán nígbà tí wọ́n ya fíìmù tán ó sì ṣèfù ẹ tí ó gbé wálé ó ṣèfù ẹ dán.
0: níbo làwọn wà.
1: sojú lásán ní ẹ fi mọ sunrun wèrè.
0: wọn ti lọ.
1: ó ṣèfù ẹ tó sì kó pamọ ọlọrun ajẹkẹ yẹn ó jí ayé nítòsí nígbà tí òtún ìfẹ ta tán léde kan wọn tú báàgì léde yẹn inú pọ sí kéke àti tó ń bẹnu ẹ ní ẹkọ gbogbo ẹ ti ha ní ẹkọ sí kéwé wá sí ti ẹ nìkan wọn ti ha tàwọn kan bí ẹ ti
0: bọ ti yẹ wà bá lajì lẹ mọ padà.
1: ẹ ayé kẹsí pété alájì o.
0: bọ́ọ̀lù àwọn ṣe dá tiẹ̀ mọ̀.
1: inú
0: o kò gbogbo ẹ̀ rí.
1: bros ni ó ní ti àṣepàṣepà jésù jésù ni ògbó lóṣó.
0: kábíyèsí olúwa.
1: tó o bí tuntun tí wọ́n fi ha. èmi mama ara mi. ọmọ o jà jẹ pé tẹ́wà jẹ́ jẹ́ pé one shot lẹ́fì gbẹ̀mí mi go for bleed. ah pé ṣé mi lálejò mọ́mọ́ wọn àti ń jẹ ni. Ah Victor. Ah oyire. A si to ka baba je won po olonu aye nu population wa odi kankan. Oyin ko omo Nigeria.
0: Awa ni o.
1: Ah ile ise olopa ti Lingazi. Ah ni Linlogwe. Lori lede Malawi. Won ti mu okunrin omo odun 17 kan. akẹkọ yara keta ni nile eko aladani kan tin be ni senti lori esun wi pe akẹkọ okunrin egbe re won ni oda batani sila won just girlfriend ile ise olopa won ni pase alukoro won se pe ni mari eku weda to ni afurasi yara keko keta ni wa awon mejeji ninu ile eko kan na o ninu oro alukoro yi o jodi mi mo pe awon meji ni a jo nle omo e kaakiri pe awon meji la jo fofun won ni oro ba di agbora niye laarin awon mejeji awon eyan woyi lowo ago mesan nile eko won be iyan ni jeta won ni be tin gbe na woju ara won nu ka ma fa lo ka ma fagun won ni kan kan nu okan mu abe ti a fi gi aso ni okan fi pofun keji ni bi san bayi na won na ti gbe lo si ile iwosan gbogbogbo tin be ni kamusu kan le lo toju re won lo wa ni apa kan aye ese kan run bayi nibi ti e ti wo baya yo laju pada saye ṣugbọn ti afurasi hun won lo be ni constandi awon agbofiro
0: bi o wa constandi gan ni
1: so la teki ni bi ta important e pe country te wa gangan ti ko won lati bi a ti ko lati bi lapa bi kan ta gboro so radio oro yin na report won si na report won si ta won e ba give account bi se se won bayi olohun mo je
0: so
1: la teki no o mo pe lai wa te ma give account bayi wa ti ma sukun for mo mi won ti lo won ti lo reserve to ku me ko le bank kan mo ah
0: kabo but that gan won ni awon rewon e ni ile america
1: won donate e fun won ni
0: e won nkan to se won ni o lo gban age albuara
1: eh
0: o gbo microphone o gbo microphone
1: o te po tan
0: eh ni waju osise oko reluwe won gban mo ro po kun
1: eh
0: ko ye
1: o ye mi
0: microphone kun
1: eya krista
0: microphone kun
1: eh wa lo da tenu
0: le o wa po se o gbo taya
1: o mi gbe se yo ada ani mo koju office kai leko mo ba nto
0: ah eh won ba se da jo re
1: pe no kai ojo buru ko ti gbe mi mo olohun je re o chele mo iya ni mo mi ko ma de o ito ye ti mo mi lati nu oko
0: mo bo ja
1: mo le bole ba e teni wa mo mi gangan ni o ke were wele leyi ko se mo zombie
0: eh iroyin to kaye fi eleyi n fi wure fun gbogbo eni tin foju segbere omo ni tooto adeda yo da yin lohun
1: ami jesun
0: gbo eni to ti bi ani foju sun
1: ami jesun
0: ase olodumare
1: ami
0: eh won ni omode omo tutun jojolo o na ni won do lare nibi ti won lo re gbe omo ohun ju le si ninu apo saka iyon ni agbegbe kan ti won pe ni obareti ni joba abile ipo ha
1: edonu edonu
0: do
1: momole
0: emole emole won salaye oro won ni won sawari omo ohun lasowo awon aladugbo tin be aladugbo ohun dede riwo ago meje lo oro kutukutu nu osu ta wa ina ni won ni leyi to se je pe won tete gba ile ise olopa lo e ti won pe ni ologbo tin be ni adugbo ohun lati lo ri so fun won nigbati agbeni so fun le ise olopa nipele edo tin salaye oro iwo sp eno iko edema won ni ni ofi dis chele ohun mole o bi pe looto ni awon ri omo na won ni leyi o soka o na la won si so pe ki won mo gbe lo si ile iwosan lati lo ri ise ayewo fun omo na to nti itoju eye to peye be na ni won so wi pe ah ise iwadi yo bere ni perewu lati le imo iru obi agba kan e to mo mo to wa yonda iru fi omo be kale agbeni so fun le ise olopa won wa paro wa si awon araalu bi ki edakun eni o ba ni awon royin eye to lowura to nitumo lati le mo ba se le ri obi omo yi edakun eta wa lolobo won ni looto awon na si mo te siwaju lati le mo eredi inti ye to fi wa gbe sonu omo to obi losun mesan odidi osun mesan to fi mo to fi mo mara to wa bo tatan to wa ogo ko lo re sonu ni ejo e kukuko e mo loju ma re ni to so pe won se n to wu n lo di orun maya sha o ni men to le bi le ri oro to ya pa won owo ti won fi toju omo ohun ni ti to gidi
1: lawa ta le toju omo ko fun alowo ah emi ta omo ti nbe lara mi ajagbe o le ko
0: o si bi kan si
1: o bi kan si o jesu lagbara olohun awon oni le awon oni le o je bi kan si mo ye get out get out ala ba wo ti bele o bi si yo kan si lagbara
0: olohun
1: mo bi pe yo kan si lagbara olohun
0: sorry
1: ti o ye bo si
0: sorry ma gba omo village mo si igbe o si
1: nonsense o village ti loyun
0: eh
1: je wa loyun mo to ba ifo kan ti kan ba so mo to jo mo lo mo waye
0: mo ti kale
1: o ti baba bi ko ko ko
0: Krista
1: mi ngbo
0: wo
1: mi ngbo mo lo efo
0: ti olore
1: ma se mi lore
0: ti je ngbo
1: ife
0: ini wa bi se lo didi ojo meta
1: si fo re re
0: soro mi ki oda kan ta fi we omo
1: mo lokun mo lo bi ani mo lokun mo lo bi mo si ni beji nta so kilo ku no ma sile sile wo
0: iwo ti dani
1: ile oya duro sohun
0: iro lo pa
1: yo mo fe
0: ah Krista re Baba ala mo lo nbo e
1: ma na ba o ni se be o ni lo fa le joba lowo ni bo mo kan ba isirin wa ni isi ijoba gba mo fun yin e fun to ba ni die
0: e ti be lowo ijoba nko mo ti iwa ba mo ijoba
1: ara won jo finu finu so pa won interest
0: o pa mi so ba de kiri oni a fun olowo omo
1: e ma fun mi lowo omo e toro
0: ah
1: ah e fun mi lowo awon ti nbele
0: o ta mo ti eni igba ta mo bi mo e mo wa
1: eh fun mi lowo omo to mo fi wo secondary mo yin lowo e ba mo wo omo ni isi is ele ni fun o ya se ti ba bi tutu ewa e ma promise me future o ni yes eh to ma fi wo institution eh fun mi lowo omo e wa so pe ki lo dale ah ma je won tan o
0: ah
1: olohun o
0: ah
1: eme
0: gbogbo eni tin tomo lo alasi ni obo
1: ami o
0: eh
1: ami o omo to se wa sori re to lohun ni je ri kemi wa so mugo a do fa wahala nu aye omo pe pa go nda mi lamo mo toju e pelu wahala to je mi o so mugo iya yin le wa wo kiri Olorun e mo pe pagun da mi laamu seke seke mu aba mu ni
0: Olorun ero
1: Olorun je lomi o jese
0: mi ami Olorun
1: ise tin ba se lojo ale
0: area
1: nkan ni mo
0: ade yi tin ba fo wuro se
1: sanawade
0: robili alami no oba eda eni eleni mo jese mi kani eleni mo jese mi o so gbo so ba thank
1: you Ami gbe omo ni hook up to ni kale ele ma je se won ati tin je bo nkan
0: onu ile kan lambo won ni obo o beta
1: ibe ibe run ni abi be o ni
0: so gbo won la ma donate fun
1: e inu te ba se ni sin je mo eh omo yin was poor jiro wo we o e kokko so wo awon tin be le na e wa ma ro boya ila won royal bimi te ba jo mi loju nisin ti ba lo le lo ro po ko mi bastard aro ku epo ebo fere ni mo jo titi aro la ti abi de wa ma tuto para o ti wo me no pos yo para si me no bagi ah ti ero ke mo se re ah
0: hello ero
1: lo mo je ndara
0: ah ko da jo
1: o nge wo yara bi mo wa mo o ti mo ke mo ji sign lo je ndara
0: a di pe olohun
1: to ni ipile niger won tin ja o
0: eh ja ja ja
1: o to bi osu kan tan ni awon Eran ko buruku tan da lo la mu won na ti ko yan 700
0: bilu lo wa ku laarin
1: imagine
0: olohun go pa wa npa ku pa bayi ti owo ijoba ba de tehun
1: ah ijoba foju won mo o fori won ri de de ko to di pe ko to di pe won repent
0: wallahi ta
1: mo ti ko na ba je kan to repent
0: won le ko agba a le gba
1: ijoba na kan to repent
0: ti owo ijoba ba tehun
1: oh
0: ah
1: to ma ti le ti bu ewe mo bura pada bayi won to se be mo laye
0: lo won bura idajo straight ni
1: eyi ni idajo mi
0: eh leyin atotonu ati atotonu ah
1: nba gan to ba ni wa rojo ba gbo ebo ti ogbon ti o so
0: ah so n to gbo
1: okay
0: e so pa awon ogun kan na nbe to ye pe won oku le gbo english
1: awon ogun area wa
0: ogun esunu okay eh e je nrora jele ina mo ni bele nja
1: bim bim iya lo ma le mo lo kan
0: o tun pada si bi emi re wa
1: mo kan emi re wa me Venga bayi so pon lo lasiko yi bo bayi lo otu re lati rinu bo bayi lo otuki otuki fun dani
0: mo wi le pari e abi lo
1: odun kan odun kan
0: abi yan be so pon yun
1: mo bi pe odun kan mo toro idabobo ni supermarket kan pe olohun jo ko le mo lo te waya na mo le o nna mo gbo ye re ma sawe yi kini to ti gbo lori si ni eyan ba ni to ba ti moju kin lo na iye tanta iledi agba ni ti sumo bi mo
0: olohun se o
1: olohun re wo lo se wa pa jere to ni
0: ah ikan lo fowo mu
1: ha abi pe
0: ikan lo fowo mu o si wa nbe na mo lo poju oji aja
1: je gbe ti ele je gbe ti ele akuri ta kuta gbe de raje inu buruko e pe bi ya wa wo wo ya wa wo kan igbe la ka ba wo lewu ya wa gbe gba ko ko je wa lo
0: la ngo
1: ah amajaku mi re
0: ana deru
1: amajaku mi re o buru mi jogbo yi yo wa ki ojo
0: kan ejo tije elemi ati krista dan
1: Yellow, what a yellow. Hey, Robert Jarugba Famu.
0: Don't let go on the call, Jack of Flossy. Go Flossy,
1: I should have been
0: listening. Sabio Jufaja.
1: Alabani, Ibiama, never as alone. Alabani, get alone.
0: Alabani, I did.
1: Speak that you make a go get out.
0: Hey, you are not alone.
1: 070. Okay, I don't want that. 080-97-000-949. Hello, how are you?
0: Yeah, I know.
1: I don't know. Hello.
0: Hello. Yes, my wamukini.
2: I don't know.
0: I don't know. I don't know.
2: I
0: don't know. I don't
1: know. I don't know. I don't know. I don't Mami, if I took compare with my vendor, Lola.
0: Some power penny. Some power penny. In the lighting for you.
1: What is for you?
0: Some power penny.
1: I want to move the jar.
0: I do well.
1: I see well.
2: I want to see one you post it for. Imara temi o sa pa awon eyan e ma gbo radio ko se ni ti oronu mi si e ma je ntan yin sugbon e ma gbo radio te ba ti ni radio kekere kan te ba ti rerin e ni le ma ronu e ma fo lojo ka re bi anti bi pe so be eyan ni ala country patapata ni e ma fo lojo ka re fun ra yin olorun lo le gba wa
1: mo gbe idi kan lenu yin gba te n ka iroyin laaro baba olukunle ni fo opolo teka ko mo ba je ka
0: be ni
1: fi opolo teka ko mo ba je ka en ni so fun yan ju ba nlo temi sa ni pe emi ko ti gbo buka ta ra mi debi ki yan lo ni di efu mi
0: opolo pe awon eyan
1: kan e ka so gbogbo se umu ko ni umu mi ri aye umu mi ti
2: bi pe se aba yen pa mo
0: ya ti ba ma
2: po mo
1: Olorun ko loyin fun mi.
0: Je gbo se.
1: Olorun ko loyin fun mi.
0: Je gbo.
2: Ami Jesus.
1: O se gba na. O se.
2: Ara won te donate fun ni an lo gbo mo so na.
0: Ko get e pa.
1: Emi omo mo ma pe ami pe ti ba ti pe pe mo fe mo ko ya ma ti ni motiu to ni hun motiu hun mo ko mo ni se mistake mo ya sai e pa mi
0: olohun ero hello
1: how are you
0: hello
1: ami olohun mi
0: ti you
1: nita
3: o ko mi ni alaba ladojo olomi akede
0: abi o alaba
1: alaba ido wu ke alaba o
3: mo yin te lo donate ya na se ri kenya ba n gbo radio so di iya to wa nu radio atorin to leyin presenter e ma de ni pa gugu ara le deyan ba joko to ba nronu to ba n gbo radio ironu yi o ironu yi ti oko sa lona e oni ronu ati se ku pare ama to ba jorin ni ka ebi n po olose n polowo ta ba fo nu ale so ta ama to ba je radio le yan gbo ni wala ironu yi o de si te ba wo opolopo awon ti n gbo radio ju e to ko ju ni ti n gbo radio ju ni eni ti ori ni in to bi mun eni ti ori na ti ori seku para re kin wa lo wa me to ri ku apa to ru ku ese o ye to ri to radio ni opolopo fi paro nu re a ne para wa npa ya
0: mi e seun alagba alaba a dupe kan na ta fi for ire na ni o si nkan kan to to ke yin gbe mi lenu ara re e yo rorun yo da
1: lati ma so ni pe isoro ti de be da ti fi ronu ku olomo yo de ba wa
0: mi olo mi aleji eye joko wa e gbe gbogbo e tin dunmoran won re lo to gbogbo awon ifunpa aya te ngoki to gbogbo agbari ri nu kiki ogun ori ori bo ti ye to ha kejo e lo gbe fikasio ya jari aleji
4: e ka so lotu
0: o ko yin ati le se de soju fun
4: oruko temi ni Adekunle lati le se Soft Sands Property
0: oya
4: gege bi e se mo pe odu ni wa ki sha mo fuloko ile ise 32 FM tori pe ajo sise papo ni ka fo won lo won fi mo e ni le se Soft Sands Property ki la gbe wa sori gba awa ni le se to nba ni tale to nba ni tale to de nba ni wa dukia ni ilu Ibadan lakoko je kin be latori dukia fi file se kini fun ile igbe fun house rent se lo wa se wa ni ile soft trans property erongba ni pe ki ati ni le lori fun tuni le telemu ko je irorun aje kin be lori awon ti ko ti le rowo ra le ni owo ta wa ti wan wa bi ti e fe se kini ti e fe fun afori ile ni owo ti o gajara lo eyin landlords ati eyin property developers ti wa ni ilu Ibadan ati arawo ture ti en wa awon property managers to le buy manage property yin lai si wa labi rugudu ati wa ni le share soft trans property eyin lalo ti en wa agent awa ki se agent o we are real estate property managers ama buy manage properties yin ama ko wa ni conditions to ko wa are ma buy wa won tenant to ma fin lokan bale ko se pe to ma san wo odun itan ti o se kini ti o ni san wo odun mi abi en to ma lo leyin rada rada ti e ba ni lo agents abi real estate managers to le ba yin mojuto dukia yin dada lona to ma teyin lorun te ma sun lale te ma foju lorun egbe wa se le se soft trans property and eje kin lo sori awon property star ni lo ba se wa ani mango estate iyen wa ni akufo o n lo fun 2 million naira per plot o ni anta mango estate wa ni akufo yen de ni agbegbe to tin laju ni te ba wo ona to wa lati life fort di akufo yen e ri pe ijoba ipinle oyo won ti tun ona yen se iyen fun wa lanfani pe development sin lo si akufo bayi eyin ti e ba ni 2 million naira ti mo pe yes FFD de nkan mole e wa invest ninu mango estate to wa ni akufo yi a de tun ni apple estate iyen wa ni ayegun olomi ni ona olojoro yen like 5 minutes to circular road ni ti ba ngbo awon bi ti 5 minutes to circular by not ma shi circular road je mo pe han agbegbe yen o se kini o ti laju niyan and a plot ni apple estate wa is 4 million naira per plot 4 million naira per plot added to ni a plot tafeta ni oloje ologun eru iyen lo fun 3 million naira per plot 3 million naira per plot oni anta iyen sugbon fun eyin ti e lanfani ati sowo na ni odidi lori property wa to wa lori ni mango estate ni akufo yen e le san 40% initial deposit ti e je 800,000 then 1.2 million naira to ku e ma san within 6 months le ma fi son
0: e ba ndaruko awon ojo opo aye lu jara yin ta ti le ri tori akoko wa
4: e lori Facebook Instagram and TikTok e kan te at soft sands property soft king conro soft soft sands soft sands property te ba lori Facebook Instagram and TikTok e le lo sibe tabi ki e pe awon number won yi 091 15 55 0055 lekan si 091 15 55 0055 tabi 091 64 61 50 00 091 64 61 50 00 Te ba le fe wa office wa ni ma bo ni Laughter House oni le Gogoro Street ni egbe Premier Hotel ni Mokola ni ilu Ibadan.
0: E seun. O ya dide. Oruko yin le ko se.
4: Oruko se mi ni Adekunle lati le se Soft Sands Property.
0: E seun ende le o. Adupe o. E se gbogbo eyin ololufe wa ta to jo se tu ohun lo san yin. E ma gbo 32 FM 94.9 titi igba mi ta to jo pade ani jo wa sun ko funra wa. Ibi oni sele lode wa. Olubi npe Fatoye lo komi. Ire kabiti.

0: jolo dojojumo kilasi di ewa ni
1: Fenetun cleanser ni
0: jami si o eh
1: Fenetun cleanser egbogi atejese ti bado ti ara wo ya ja le won mo yebe yebe inu ton fun ton da gbogbogbo ko bara re iri inu eje amona ti de o Fenetun cleanser egbogi atejese ti afi ewe ati egbo se ni ona ti gbalode lambda ki fun delu emi one nigeria limited ni won gbe Fenetun cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na darapo mo wa Fenetun cleanser amo tepo egbogi ti ya gbogbo kokoro inu eje wele wele
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba 32 FM
4: 32 FM 94.9
5: So lekan si eyan ara le e tu kebo pada si kanin 32 FM 949 Laughter House la wa ni premier yi mokola ilu Sibadan si ani ayin e wo mi mo ni ta lo ti bawo ni ki daddy yi se so fun ya lewu mo wa ni taniru e ti sele si se mo na elomi eyen wo mommy san pe wa yen won loko awon lo gba nko loko won lo but on a serious note oya pa mi besoke hello
6: hello baba bi e ka san o
5: e ka san ma
6: e ku se ni tenu gbo bi owo
5: Ami Eshima.
6: Sheri ko si nkan to fe se na a so ni. O sele se mi.
5: Kabiyesi.
6: Se mi da. Bo ko o sele si mi.
5: Beni ma.
6: O ti je 10 years of marriage.
5: Okay.
6: Fine. And my marriage is now 28 years nisin.
5: Ti pe.
6: So Oko de ni jo yen. But egbon ko mi kan to mo. Oun lo wa so fun pe o gudo oko e wa so fun pe to ba so fun iyawo e to ro mo birin o nse be ki nso mo be so ba so fun ya ma de le mi mo oko de la ro saturday yen ni la ro saturday yen ba se ji ba se se mo se mura shop mo de break ni o si yen fun mi ba le si so fun mi mo ni nibo lo wa nibo nibe
5: mo se o
6: My husband told me, oh, the law, committed law. He let you put up a commit all day. But I don't know what you could do. No hold you up. I would do your debe. I don't do debe. No motion woman, you know, you're okay. Bye. Motion money, ah, or motan, if it's unlawly, or motan, or badly. But I said, debe, there's so much. Mo de tele orisirisi nkan dani so nitori pe iyawo yen woju oluwa ko si nkan to ma se o ma gba na
5: be ni
6: ko si nkan o ma gba na ni
5: ba wa ni nsin ma
6: ah olorun se yanu olorun ti se yanu
5: ya hallelujah oluwa se o oluwa se o oluwa se o oluwa se
6: o ma so to yen ba to se pe kini fo ni emi olorun a gba pe ka dara ni a de fa awon mora a fa awon mora o tori pe awon to ma ba toju ti e na niyan gba to ba bi
5: an si ejo ma o to melo ti oko yin bisita kan so break news fun yin abe oko yen na ni won fi break news fun yin ma
6: wa iyawo yen ti wa loyun inu oyun elekeji kin to ba mo ri omo mo de run ninu e o je mo mi daada temi o ti e mo only phone number mi dani
5: bo se ma ri niyan wa mo ti ah wa mo yale like hey back to back ni
6: o mo mi o mo everything nipa mi
5: bo se ma ri niyan ma e ma binu ma o wa to omo melo ti iyawo yen bi kolorun to da yi na lo ma
6: Neji yen na ni but ya koko duro
5: okay
6: ko mi o je ko duro
5: okay okay
6: on ga o ti eun amo elepo ni o da tun go efo
5: se pe ko biju meji yen to fi lo
6: en
5: kabisi epele ma olohun to wa fun gbogbo yin bi agbagbe esi ni lowo
4: ko ma bo kajo ma wa gbe ṣugbọn bo se wa gbe ayo wa di ko ma do fifo le koja
5: ah bo se ma se ni yen
4: ko ma jo rich money app mi ni ko ma gro emi so fun o wa fe le mi dide ko si nkan to jo
5: epele ma e

0: Eshima, God bless you, ma. Eshima. Experience in learning. Experience in learning. Experience in learning. Talo su anbe, to tu fe firiti e bawa. Ya, ba mi bisoke. Okay. Hello.
1: Hello, ma.
0: Mu wa pelu mi sister. E ka so ma. Yes, ma. Eshima, Eshima.
1: Emi na mo ni iriri die nipa e. Igbeyawo mo je ni to roju Olorun fun omo. Mo foruko bora mi lasiri.
0: Ko si wahala ma.
1: Igbeyawo wa o ti le ni ogun odun.
0: Kabiyesi.
1: Nigba ti oko mi fi gbe igbese yen. Igba to de gbe igbese mi mo anything. Mi gbo nkan kan enikan ko so nkan kan fun mi awon eyan kan de ti mo family mo everybody
0: olorun ade si didi
1: exactly mommy igba to wa di wipe won lo report ara won ni church pastor wa bere pe so ti so fun mi won wa lawon ti so pastor wa ni pe kan fun ra won kan lo so fun mi so won wa so fun mi ni to to nigba ti won so fun mi ko rorun o
0: emi se mi le nso fun
1: because mo kokko wo number 1 mo wo pe okunrin si bagbagbo je ekeji mo wo pe okunrin deru mi pe ko so na abayo fun mi
0: kabiyesi
1: o dun mi mo sunkun mo tumble lori bed bayi mo yi bayi ni sugbon nigbo se mo wo pe nkan ti o ba ti sele leyan guide against pe ko ma sele
0: exactly
1: ko ma ti sele
0: e gbagbe eni
1: ko si nkan teyan fe se
0: ko si
1: so nigba ti o ti gbogbo nkan yen wa sele mo wa ni o da mo fe ri eni yen titi doni oko mi o fi eni yen han mi
0: o si tonu melu ma to ti sise yen ti sele
1: lati 2010
0: ni won si leni yen si bimo foko yin
1: be ni
0: but sugbon
1: later
0: okay
1: later mo mo eni yen o nigba ti awon incident sele because oko mi ti size
0: eya
1: leyin to size toro olowo lo so lowo bi se nkankan ni awon family sese mo jade so lo wa meanwhile ko to di wipe gbogbo gba ti incident yen sele well I told my husband I'm forgiving you o ti sele o ti tele yin lo ku ke se atose ona ara yin pelu olorun
0: be ni
1: o wa ta ko ko holiday kan mo ni ko ba mi ka won omo yen wa pe because twins ni won mo ni ko ba mi ko won wa ko wa ba mi lo holiday one number mommy inu mi dun de bi pe mo bo so ja
0: lo ri si
1: awon orisirisi
0: beni ma
1: awon kan ta eleri gbogbo ta won mo kekeke mo mo we nigba yen ni park
0: beni ma
1: mo ra won ichi gbo ni bagi
0: kabiyesi
1: mo ra gbogbo biscuit mo sa ra gbogbo esinu ile pe so that ton ba de wa feel at home afi ti o ba wa lola
0: kabiyesi toko yin fi ku won wa
1: ti igba pe oko mi fe lo sibe mo bo so ja mo ra so tokun ni mo ra to birin different colors awon color to ma fine iyile mo ni bi ti mo ti ma ra bata wo ti mo ti ra so Ghana must go o si de ti bayi oko mi wo mi o ni pe to ba je wi pe mi ni mo wa bi awon mo yin ko
0: kabiyesi
1: sugbon ko si nkan ti mo fe se I was very happy because ijo to so fun mi pe awon kan ijo to bi eni e bi mo na ki se ko so fun mi o but leyin gba kan ti se lemi tan ni awon kan ni ka wo inform mi that was the language used
0: kabiyesi
1: awon ni ka wo inform mi pe lagbaja ti bi mo so gba to wa so pe ni e bi mo mommy you need to see me in in my husband's room mo ro lu lo si wa korolu seyin korolu le ni why mo wo wipe mo te je pe satani so wipe ero fe kan gbogbo omo ninu ile mi either direct or indirect olorun ti se so I was very happy I was ready to accept those children because mo ready lati ko won ile ewo ti mo wa but my husband didn't give me that opportunity
0: but she olorun dey na lo ma ki daddy to see me kan to lo sun
1: mo si woju olorun di sin ni o mommy
0: Mashiu. Emma Binuma. How old ni?
1: I'm now by November I will be 66.
0: Eh, they remind me. yoro ki lato jo wa
2: e ko se le to be jo omo ti mo be ko mo fe fe yen o ti loyin o mo ko buru ki lo wa fe mi le ba mi ko shop ki mo ta ja ni arin ode mo tra la ni le ba pa ko an to ade ti o bo mi mo gbe ko wa le o o ti je ri oko o ni mo ti gbo an ti yen wa lo le o wa wa nbe mi o wa wa nbe lo fe mo su ku mi lo so mo yen ma bi mo si le won ni mo ti le wo lati ko ja si shop omo yen ma bi mo sile won lo da o ma la ni na te je ko mo bo awon se won ba gbe yawo de won ba da ja kankan shop mo mo ba manage to wa lori mi o manage ba to mo yen de o bi oyin yen o su pe ki to wole lo bi oyin yen o se pe oyin yen kan ba o tun ya ko pe o tun lo yen le fi
0: kabisi
2: ba to wa no yen le o wa gbogun ti pe o fe gbe won second to bi mo o lo se gbe ja mi ja se o lo se gbe ja mi ja ni yen na ba ni e yawo en da won la mo ko nkan gbowo se o je so pe ya le re bo si ko gbowo se woro bo to ni mo le lo to ranta o ba ni se ka won pe wa papo ka won fo ni ka lu kuni owo se ati ka won fo mi pe ka won fo mo ni se equal right le fe se ni won ni be mo ni e pe wa papo won ba ko papo won gba ti e wa so laduna ati odo ke logun o se won na gba ti e wa so mi ti mo si lo bi 50 years le oko o to de mo ti mo jo mo no pe tan o ko demo ti bi won ba ti mo fe bi ko tode lo ba di wa so wa so o la mu mi si la do ke do gudi so o ni o se gan ni mo mi
0: e pele ma
2: e se e pe fun wa
0: ba wa ni shop yi ma e ni
2: la jo ya photo pelu yin
0: eh se ni gba malade
2: ni rara ni eh shop right ni gba children day
0: okay lodun kan bayi ta okay
2: se ni ki du o se gba alaji
0: oh o to ni
2: awon me na ni mo ko wa papo ma won mo temi
0: oh oh e pele ma e pele
2: ma wewe
0: e pele ma e ku yanju e ku foriti
2: e se e pe fun ama
0: ami ma ami ma ami ma
2: yes adama
0: e si ma
2: mami
0: ti adama
2: adama
0: ah bi ki ma se lo ni o le je ki emi mi ni ki n fe ni kan laye si experience is the best teacher hello ah orebete sere ni si mo fe fun laye si eni si mo fe fun laye si a ba mi fi imoran sile bi kokunrin yi se se bayi ni ko se se o se me pe iriri lawon eyan so awon eyan ti so riri ti won o ba mi gbe soke to ya o hello
3: Hello ma,
0: mo wa pelu yin sis e ka san ma.
3: E ka so, iya dejo ni ke o ta lati san yo.
0: Se e ni iriri yen ni ma.
3: Be ni ma.
0: E salaye.
3: Igba ti won ko mari.
0: Be ni.
3: Omo akoko ti koko bi, omo yen salaise. Mo wa lori elenkeji. Omo elenkeji ti mo wa ni yen. Mi ri da duro. Omo elenkeji ti mo wa ni yen. Igba ti mo bi omo ni. Lọkọ mi bí ọmọ mi lè níta ó wá gba ọdún kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ ara wọn. Ọdún kò gbé wá sílé mi torí ilé rẹ́ǹtì la wà àgbàtà wà lẹ́kọ̀ọ́
0: kò
3: gbé wá sílé mi gbọ́ tẹ́lẹ̀ kan sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé ìyàwó àti mọ ìyálé ìyálé ni ò ní mọ ìyàwó.
0: Ẹ gbà bí mo ṣe sọ fún yín bó ṣe wà ní kò bá àmà ṣe láyé béèyàn bá ń tẹ̀lé ọkọ yín tó ń friend ọkọ yín tó jẹ́ ọkọ yín yàn lálẹ́ á mọ̀ yín back to back ẹ gbà bẹ́ẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni ìgbà tí wọ́n wá bí fọ́ọ̀n tó jẹ́ fọ́ọ̀n bọ̀n ìgbà tí wọ́n tún bí second born ọmọ yẹn wá tó kú. Ọmọ tí mo bí yẹn ní second born. Wa ku ìgbà tó mọ yẹn wá kú mọ yẹn wá kí ni má mi wà lọ́dọ̀ mi gbà yẹn mo wá sùn mo kọjú sáró gidi bí mọ yẹn ṣe dé mi hàn ẹ ká lẹ́gà má nkankan ó kí ìyá mi hàn ìyá mìíràn ti sùn àkọ́bí mi ló ń jẹ́ mìíràn wọ́n ní à bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá mi kí wọn ó dẹ̀ sọ pé mo ti kọ́ bí ẹyọ kan tó ti kọ́kọ́ kú rí.
0: Ó sọ bẹ́ẹ̀ fún yín.
3: Ó sọ bẹ́ẹ̀ ní èmi ò rẹ̀ fún mo kọjú sáàrò ògiri nígbà tí mo ti wọ̀nyí pé ó ti wọlé mo pretend. Ní àyíká ó lè sọ pé wọ́n ti bímọ kan tó kọ́ kú rí tó ti kú. Ẹnìyẹn wà lọ. Ìgbà tó náà wá ìgbà tó wá bímọ títí ẹyẹ ó kú ọ̀la ni wọ́n sọ fún mi. Ó kú ọ̀la ni wọ́n sọ fún mi. Àwọn ẹbí ọkọ mi ni wọ́n wá. Àwọn ẹbí ọkọ mi ò ní wọ́n wá sọ fún mi pé ọ̀la ni òun kankan bẹ́ẹ̀ ní àmọ́ ní yẹn sùn emi je kiri oja ni oja te na mo ta ni kiri ni ta fi wa ni kure bi mo se dere shop ati mo se dere ori ke mo so fa won ore mi pe a abimo nkan kan okay o ko to la je pe ji kan wa so won mo so fa won ore mi ah ma le se wa nse iya me ran to ba ja won ni awon ti la ni for city ni mi o la ni for kutu
0: mm
3: nka le ko o di jo ni mi bai mo ka so omo mi atasa bu mi to wa lodo mi omo kekere na ni won yo alohun ni
0: Ben te yan re ko
3: na
0: eyin eko le niyan na e gbe se ran yan eko fo so eyin le ni kun yin
3: o ja la la fa be mo ni ni
0: bi bi ni 70 mm eyin le eyin eko le niyan fe ya bi ni ya
3: to ba ye bi pati gogo to si se gogo da si da o ja olorun ateyan mo 1000 ni gba yen o da bi 20 million ni ni si
0: e shema
3: o pa wo ni ko ba di
0: yen e shema e je ka fa awon elo mo me pa awon eyan gbadun be se nso eyan ara ile e si san kan ti mo ni keso mo ti si opo sile nsin e je ko se en to e gbagbe en to le experience nsin e ko ba mi fun arakunrin ni imoran bawo ni kan sese ati gborisirisi awon tiru isele yen ti sele si eni to ba fe soro nsin o le jokunrin pe well o ti sele arakunrin bi ke se sere oya e ba mi gbe won soke hello
4: hello e ka so mo mi
0: e se ma bawo ni karakunrin se se ma mo wa pelu yin ma
4: se ri nkan ti daddy yen ma se
0: be ni ma
4: won lo wa awon agbagbo okunrin
0: okay
4: come on nkan so fun anti yen o
0: se ru e jo ma se ru e se yin se ru iru e se yin ma
4: mo ni riri e ri
0: o ti da o ye ma e ma fun oni moran lo
4: bi ko se mi ko ti yi to sele se mi ko ti se ko ti to gbogbo yi tawon eyan so lataro yen
0: okay
4: But mo ni riri e gan ri dada
0: okay
4: won lo wa awon agbagbo okunrin
0: okay
4: ki won ko won ko lo wa awon agbagbo okunrin ton dagba ju won lo boya bi e ti won won ni won so fun anti yen idi ni wi pe anti yen lo ni le bi ti won ko le si yen
0: be ni o so won ni yawo awon iyale awon lo ni won ni o de ni yara ton ta won fe fi yawo kekere si awon ti to gbogbo nkan si
4: le won ni ile won ni ko anti yen lo ni ton ba fe respect anti yen ton lo wa awon ti o so fun won ni
0: okay kon jo lo kon invite okay
4: kan lo wa awon agbagbo okunrin
0: okay
4: iyen ni pe won respect ya ti yen niyan
0: okay
4: ni se pe won wa so loju konko won ju kan mo yan kan wo da bi pe won jakara je lori anti yen
0: okay
4: won ki so ra ti yen lo ni le yen o better
0: okay
4: oye yin o better bo ba ja won ni ton de ko but anti yen na so po ni le yen wa be ni ko ye ko
0: iya eshima so eyan ara ile mo dupe lewo yin ah eto se ni tin ba ni pe ki menule o ku like how many minutes o ku like 10 minutes boya ka kuku fe le se to le ni tori atun la le jo pataki hello
5: hello ka so so
0: eshima mo wa pelu
5: yin se wa je ni damu
0: ami
5: tele ko tele si jo mo ra won to tele
0: okay
5: eri ma ye
0: beni
5: o to di pe yo so fo bere kokoko ko dun ninu lo
0: okay
5: wa e poda kale banta
0: okay
5: eni amosi fun won
0: okay very good
5: won ma du won ninu de bi pe obere go ma wuta ke a lo kore yi ri eni jo be ta yi o di won de won gbe kale fun won
0: oro ni
5: lo ni da ala mo ori nkan to ni ka lona ti se ti e fun ni
0: beni beni oro ni e se mami oro ni o ya gbe yen oro ni o hello
6: hello ma
0: ah okunrin ti da si e je n patewo mo gboro yin okunrin ti da si
6: mo re wa de ba yo si ka lo so lati mo ni
0: e se okunrin ti da si
6: advice mo fe I said advice mo fe fun okunrin
0: yes sir
6: keke din ke ti mo mi esin so ko dun ko wa idun re lopolopo to ko ju
0: kinu edun gan
6: kinu edun gan because into sin yen o le fa nkan to je pe obirin yen ki ko ba ye mi olorun ba si lara o le da re si la because o pe ile ori ile won won ti fe gbe yawo won yawo mi wa le lori
0: mashi o
6: olorun sanu akokunrin
0: le ko to bi yen na obirin to n gbe bo na o na fun lo fowo le tawon fi bole o na ti ni lo ti ni nbe abi ki le ro
6: en to ba fe se be wa ni ko ga un ko si ile won ko lori ile won ni en to ni le loni en to ni le loni le ani kan si ile won ko lori ile won
0: e ti e mo di ti mo se wa lai kokuri ko paro oni yara to n fe fi ya o kekere si be di ti gbogbo se mo nkan to ye ke eyan ni ni yara
6: gbogbo to ko ti wa nbe bi si
0: o lo si wa nbe
6: ko ti si ye before to se yen gan lo ye ko ti yanju odo we before to se yen gan because o le fa kini ti yan ti jaba fun gan
0: ah se kon wa se awon ni kon fenu ara won so abi bi mama to ko ba wa soro yen kon se kon wa yan kun ara won se mo le bi won ni kon wa ni abara adugbo
6: o ni kokoko o n gangan ni kokoko wa oju rere ya wen
0: okay
6: kokoko wa oju rere e to bayin pe to ba wa oju rere dada o se wa mu awon agbagba ti o ba wa gbo ko se wa mu awon agbagba o wa lo mu be won
0: olohun aje kan gbo
6: o se le si niyan
0: olohun
6: aje kan gbo olohun de won
0: ami ami
6: pe kolo sanu awon kolo sanu awon okunrin ni
0: ese mo ni da yin pe kini ese mi pe kolo n sanu saro ile mo yin abanu hello
7: hello ma
0: mo wa pelu yin
7: ojo kan pe ni oro yin
0: be ni
7: be ka so so fun fun se ba wo yin se ko wa oju rere wa yin
0: odo na
7: mo ma ya ti mo
0: eh
7: mo ma yen a ti mo
0: woli ni yin
7: to re te
0: se woli ni le mo ni se be pa ti mo
7: ti ni ore kan din ka tele
0: mm
7: o di yin won ti do won do si se eleyan ni ba ma se do to dara ni yin o de wa ga to wo pe ki lo n tele o ni ori ba won alejo ba wa won wa mo ri bi de si nkan but yen wa ori alejo sa ko se ko de ni to yen wa wo later bi ti yen sa ti se mo pe amun olo un ka lu kuru o si en ti o di e mi olo lara ibi ti ma yen ti gbadua to ti lara lo ti get awon nkan yen so o wa ko
0: o se
7: wa re kesun niyan
0: e
7: se o wa re o wa
0: n ma binu ma e wo o ya awon eyan kan on dabo mi back to back ni e ma binu sister e je ki n fa awon elomi laye hello
8: hello e ka
0: so okunrin ninu mi dun e ba mi soro soke dada sa e se sa
8: e ka so e ka so lati lora lati lora
0: ah ilora soju anode lora
8: o de
0: oluwa seun e ba mi dasi
8: seri to wa be ni pe soki ti mi ka ti fe so ni pe 99% ọkọ yin ji alorun ti abande lorun
0: e se me pe ka ni yin ni ah
8: ka ni wa la e ta lu ta mo
0: ti pa te mo fun yin ka ni wa
8: ha wo do ko ni ka to wa ko nti ni o
0: any deliverance ha
8: I need ah
0: any deliverance gbogbo eyan okunrin patapata
8: awọ ko ba ta ni 1% wa lo se lọdọ lọn ti abande ati ka to wa fun yin seyin oni baje obo do ya ku program
0: ani kini kokunrin daddy e ma lo kini kokunrin yin se bawo ni ko se se ati gba pe pale yin okunrin e de si agree pelu mi ipe need prayer need deliverance mo ko gbogbo yin lo prayer city next week
8: okay seyin to ba wa to ba ra nkan fun gbogbo yin nu obirin ti nta si fun yin tele ta wa nse gba ta
0: ta te n ba wa fa bo
8: se so ta do te fun ta ba ti wo kada si seyin to sele ni pe ko wa awon yin tangible
0: won
8: bo be yen soro boya mo skin lo ni o boya church ko wa won yen tan le ba soro
0: yo
8: gboro si le mun to le sinu awon ko ran kankan o le o di subscribe di pe kankan sele to le sin yen o wa won ti o ba so to jagba ti won ba ti o si gbo to seyin o baje
0: e se e se n gbogbo oro ti daddy so inu mi dun pe okunrin mo wi pe awon nice hello pastor kayode eje kin gbe pastor yi jo ba o le se fe ba mi se eje kin gbe lori phone mi but hello o wa pelu yin e se sa yes sir ami ah se latodo yin ni nkan kan han o ah e ma binu sa todo yin signal do yin yen o da rara ko da rara nse lo hun hun ni so eyan ara ile e je kin fun eyan kan soso lanfani si e kuku je kin seto leni inu mi dedun ki lo na ka si se after first do se pe kin ka eyin eyan wa lagbara olorun to ba di ni Sunday October 4 be ni Tasi FM tun si pa ya mi eto ti gbogbo yin o le se ke ma wa ta pe ni laughter fest a tun si gbe kale o Adama Singba race course ni Afitiasa lati fe se ni ojo Sunday October 4 ibe ni ati reti gbogbo yin ago 5 na se po ma bere o fe lele yi o eda gri ke wa eda gri ke wa e se ah mi ni le gbe yan kankan mo alejo mi o ye wa lori ijoko ke je ka tun jo ma se bi a se jo ma n bi a se jo ma n se e je ka se okay won le ba bon bi but o ya e je ka jo se bi a se jo ma n se alejo mi ti de eyan ara ile mo mo lore o mo mo lori ah tin ba ni ke ma pe bi a le se kini dago marun tori iriri gan bayi oni agba iriri lagba alejo mi e ba mi daruko yin fawon ara ile
9: mo ki gbogbo eti to ngbo mi oruko mi ni Iyafin Olawo yin ti gbogbo eyan mo si salaye alagbo aki gbogbo awon eniyan aki ese eku fe wa gbogbo eyin olorufe mo wa luaye mi si obo be ori afefe eti te fi ngbo won eti na oni di inawo le lori Olorun ma fi alaafia kun okun ati agbara wa loruko Jesu Kristi a oni fi aisan lo gba mo wa tun wa gege bi se wa mo wa da wa ni moran lori ailera wa lokunrin lobirin lomode ati lagbalagba ipe bi mo se ma ntenu mo pe e mo ja abura wa mole e mo ja abura wa pa opolopo niyan lo ti lo kakiri ton ti ma nroyin amo ti o ba ti di pe egun de bi hun ko ti se tan to fe yo amon to ba ti tasiko to fe yo olorun o de mu yin lo sibi ti won o ti fun yin nkan te lo talafi o de wonu agu ara yin te de ri wo san patapata loruko Jesu Kristi o mi ara wa eje ara wa ko ni gbabode bi ti wa mu fe ba wo yan soro nipa ifeson e ri pe mu ntenu mo ni gbogbo igba kokoro yen kokoro buruku ni a ri toko ti awon to se pe lati bi odun mejo mewa o ni fashion yen tin ba won ja ko si nkan ton ti lo won ti lo awon okun oyinbo lorisirisi to se po ma nki ore ni ko ki mu kuro eleyi te ba ti mu agbo ti wa o ma flush e patapata mu fin 100% pelu ogun olorun pelu gbagbo te ni ninu e o de ma kuro nbe ifashion yin o ni pada mo iru omi ara ti eje yin lo ma wo lo a de fu a flush e kuro nbe oni kokon ti mo woko ma fun yin to ma fi je kikini e ko si se daada eyi to tun dabi re ni awon to ma ni kokoro to si ba gbogbo agu ara je ara yunyun ara jija tita je bi ara ba yunyun to ti le te ti kokoko te ti lonkan elomi a lo nfo se kokoro we ko lo inu eje lo wa ti o ba kuro ninu eje ko le kuro nbe to ba ti kuro ninu eje gbogbo kokoro to n da yin je yo kuro nbe yo de e de ri wosun mo tun fe da wa ni kan lori awon to ma ni osa orisirisi osa la ni telo mi ba ti pe to ba ti po la re orisirisi oruko na ma ma fun wa ni h palori wa ni osa to nje fun to nje do e ma ja abura wa mole agbo osa wa nle fun promo mo de ve se promo fa awon eyan mo ma wa fun ti October 1 lati ola lo didijo mejo mu fi ma se so ko wo ta ma gba lowo yin ko ni da wa lagara rara bi ti wuli o mo meta ni o ta ba de nbo e je ka mu wo card wa lowo e je ka mu owo card lowo agbo orisi meta ni agbo osa ni akoko elekeji ni ti fashion to sise fun gloria e gidi eleketa o ni agbo ti a npe ni ti to sise fun osa ti osa kini ti fashion ni keji kokoro nu eje ni eleketa ti kokoro ye ilopo meta ni e ma gbagbo e ma gbagun e de ma gba ose ti osa ya ti ti fashion o ni agbo te ba de ti lo e mo yi pe olorun wa nbe e je kin fun yin ni phone number te le pe mi si 082 5898 4013 082 e je ka mu baro ka ko le opolopo ade won ni mi awon o mo awon ori number yen ko 082 5898 4013 elekeji 070 3090 2958 orisirisi awon kan lo n ba opolopo awon eyan ja to se pin gba ta ba dodo wa la se ma bere awon bere la ma fi mo kan ti o n se elomiran e je ka yoju ba se npe ani ko dabo teyan ba lo sibi ti wo san wa to ba ti e wa ku pe boya awon agbalagba awon grandma kan ti wa nsin ti mo tin lo le ti mo tin lo nwa alaafia won ti ma ti toju won de stage kan so agbo infection lele so agbo infection wa lele ti a ba reyan to wa ni oju maworan wa ni Facebook won a ri agbo yi mo ti gbe dani ti infection wa nbe agbo osa na wa nbe ti kokoro nu eje o na wa nbe ni ile olule ise wa o wa ni ajetumo bi ni agbowo ni ilu ibadan ajetumo bi lati bi kibi ta ba ti de ui ka wo ka wa so folokada ka le lo si ajetumo bi ni waju mosque ni shop salaye alagbo ni shop salaye alagbo ni gbogbo eyan te ba ti bere e ba gbe express wole e ba gba ui wole ke le lo si ajetumo bi e so folokada eni shop salaye alagbo ni waju mosque tawa kalitu ibelawa
0: ibere e se suru ansoro kokoro nu eje ki lo nfa gun se nkan te eyan nje senu ni abi ajogunba boya eyan eyan jogunba lara mama eyan abi iwon koro eyan
9: e se mummy wa cheri kokoro yi won ma ran o ma ran yan to ba mu enikan o si ma mu yan to meji meta ninu ile kan ba jo ngbe eni ki lo nfa omi ti opolopo fi nwe lasiko e to jo ba ti ro si omi nu kan ga ti kokoro ba ti wonu e teyan ba ti le lo o peju ose meta kokoro ma o ma mu eni yen tell me ba de to change the environment adugo obi kan to ngbe tele to wa woko kuro nbe to lo save environment mi mo bu question ma bi won lere mo wa fi ma mo eyi to fa tele mi nbe to ko ti won logun logun ti won lo agbo ti o lo ta ba ti mo nkan to fa iyen gangan gbogbo kini yen la ma wa tu ki kokoro yen ko le kuro lara won
0: se mo pe kokoro inu eje se ara ara yun se mo pe elomi lewe ko je pe boya ko ni kokoro kokun sadede yun ara se ti kokoro lo eje ba wa lara eyan teyan ba yun ara a amiwo lo ma nsoyun ni ago ara eyan
9: opolopo to ba ti we awon lara ma nja won je leyin gba ton we ton iye ti di narun tori ko ni foju won moment ti won we ton ti wu ara yin won wa ho won ri pe kini yen o le to ba ma to bi seju meji si meta o de ma pare inu eje won lo wa narun ni orisirisi nkan lo ma nfa o ma nba ejeje o de ma cause awon nkan to ma nba omi ninu okunrin ati obirin je to ye gbo to nikan awon kan orisi ton ma ma to
0: ta se mo

0: 32 FM, 94.9.
1: Ekaba kwada lato George Etwege na le njo lati Canada ni osunu ni oroke tente mokola yin lu bada ke kum de lapo
2: atokun
1: pelu urufe tin benle nisin awa o fe nu pe nkan kan ju pe ki o da dada lo ni sugbon won ni atokere ni oloju jijin tin mekun sun olomo se alegbere ma tun kalu siki pelu tin boko rin bayi awon meta ti mo daruko won yi ti mo pe won o ti de po seje ki won ti de tabi titi ale ki won ti de okay, tan patapata nu won meji o start abiki awon meteta gan kan le start but won start won start o mi ro pe o ye ki fiti na wa lori oro won
2: ah well akoko na o ti di nkan to si di baraku abiki n so
1: pe nkan to si de ba kan na mo pe ke se di kan na won gbe
2: o ti wule mo afurile de Nigeria lati je wi pe a ma ma reti agba bolu leyin ti won ba shake camp o je nkan to ya emi lenu gege bi enikan wi pe won shake camp ni anu ti se ojo aje ti se ojo aje ade ti ri ti agba bolu to pe ogun ti won wule ti wa ni buba agbara di already leni to se ojo keji ojo tuesday o shock mi tori mi ti mo wule n fokan si tele tele ni wi pe ngba ta ba fi ri ojo wednesday tori ojo thursday ni fesi won se si nigeria ma gba kuju ile de madagascar ni uyo mo wo ni wo bi ki ngba to ba fi ma ojo thursday a mo pe bi abi 17 abi 18 sugbon olohun ba wa se ati ni agba bolu ogun ni buba agbara di already awon ile na ti to lati gba bolu se ra awon to ku ti won reti won a de akoko eni to kan je ko nya emi lenu ju gege bi enikan to je pe on fun mi ni efori lati je wi pe ko ye ko je iru ohun lo tun ma pada tun ma pe camp to e pe ma ma pe dai ti so pe ohun ti de camp oni maduka okoyi se ko wa ti se je ru awon samo chukwezi o sise gbo die tori ale anani wa bali na gba fese won se ti e ale ojo saturday ale ojo sunday ni samo chukwezi ati ko leche ni won koju iko egbe agba bolu iko ni samo chukwezi si Milan play against leche so mo le so ki ohun si play lale ojo sunday o le si wa loju ona lati orilede talo stalin wa bali gba bolu ti e na lale o da ki ale anani wa bali se gba fese won se ti e so ti awon mejeji yen mo si le so wi pe o si ye mi sugbon mo wa bibi daada ni ojo saturday lati ago kan lojo saturday abago meta lojo saturday ni fese won se yidini lati kokan glary lo ti tan ti mo tun ba won gbadu ago kan nu fese won se tan ti ba fese won se tan lati ago meta lojo saturday so in to wa fa to wa je pasole wa to wa nbo lati talu lati ojo saturday ko wa ti de so orilede Nigeria lo je nkan to ya mi lenu in fact do yin ti mo yin so be ni wi pe asiko lele fun lati wo boye o le ja si aye to ti sonu ninu iko agbo ojo orilede Nigeria tori enta le pe ni asole akoko wa stalin wa bali ohun sese bo lati osu mejo ti won ti pe sinu ko super eagles orilede Nigeria mo to no de ni ikọ kankan o se n pada bo ni oto kan ko na sese n ja si aye e pada ninu ikọ super eagles orilede Nigeria ti se paro ikọ to tin gba bo ti wa nu ko Charleston Athletic nsin do no se dara bi to wa bo still aye ti e na ge bi asole akoko o ti duro so a le so wi pe a ni asole meta to je pe won se da won ki se pe e le pe ikankan ninu won ni number 1 currently iwo nikan lo wan play ninu team to wa ni tata le pe ni pe on play major league iwo nikan lo play serie a itoku play any en to wa Charleston Athletic in play ni league 1 on play ni league 1 England iketa n play ninu league orile de South Africa iwo lo le so ipo wa ninu league to je league to ni kimi iwo lo su wa n pe bo ni buba agbara de with mindset ti pe boya won ni mu ege bi asole akoko ninu gbogbo awon to wa nle yen emi wo pe ko ba je emi lo luko ni o ko ba je pe emi lo luko ni se ko che o to ba ti ma di ojo Thursday nigba ta ba ma gba ifese won se yen awon ogun to wa nu to wa to ti wa nle nikan na ni o play awon yes no o to won to wa be ni awon ogun na ni o gba bo
1: se na e ja won to lu ko ni le se isla
3: islamia
1: okay se o lo na ni a ba gbe isla lo do awon down
4: islamic kiria gusa
3: e ni wa e to kiria gusa islamia le mi
4: o da ajia
3: e ti le so
1: yen o da ele bo na libya na lo be
3: lo wa libya lo en le ro libya
4: abo man
1: e mo kan to sele ni wi pe ka kuro nbe yen ara won kan ti ri li daada won soro wi pe ta ba ti yo wa Alexander Isaac ni sa ta wa pe o nikan lo fe le sumo lati jugbo pelu elengo pe boya lati ja si ipele eni ti o gba goals awon ju gege bi highest goal scorer baba won bi ni si atameta si yi ni kan na lo wa nbe lo to gbogbo ati gba pele anadi nisiyi ati faye ti ele a je bi pe nisin ba Isaac nikan awon meji nikan na ni emi lo gba awon jo a bedroom gangan Eucharist yi gangan yi nko awon se paju ala won ni
3: ebe itasna ni
1: no ani atamata se
3: okay

0: ta ba re gan ka ma so lowo eleyi ta wa pe ninu DJ League legacy lo ta Alexander Isaac ta ri ni sa
1: fa na la mejeji
0: sa ni sa to lo nko la ri ni sa ko la tin ri ni sa ta wa to pe mo le so pe yeso agba bolu yi o bere dada sugbon se ati le fowo so ya agba bolu yi o ma pari dada iyen ni mi o ti le fowo so ya fun to ye pe e je ka wo ke yan gba ife si won se marun ka le so Isaac to de ni merin last year a ri pe injury ba fa fatigue lori sirisi o ba fa sugbon mo se wa ti injury ba lo mi be mi se ri elibo talent si e je ka wo nkan to wa ninu iko ye gangan o ra won to fun go o ri support o ra won to je pe won le feed e ni go sugbon ri ninu iko Liverpool nkan mi le wa to je pe le pada sideline eyan to ye pe ko ni pada ri awon go ta so yi ti o ni pada ri mu bo se wa wa pe lo to agba ball yi o ti ni 4 goals Haaland ni 5 goals. Ah mi na ji wa be looto league sese bere ni. Cause ti Haaland kan ti e tun fi ni 5 goals ni ayedo ni ni season ta wa ni in 5 games.
1: I
0: sport e tell you about even mo tun ri pe tell you about Haaland tagara gba ball to ba tun ni farapa gan. Eyan tun le tun fo so ya pa gba ball ni o tun gba pe highest goal scorer.
1: Ngbe to ba tun de.
0: Nkan ti mo se try to ye pa ah le fowo re so ya fa won agba ball yoku. Biro awon mi nse atawon agba ball mi to ti mi hattrick biro bi abrobi ninu ko san lale o ti mi aya awon meta gbogbo awon mi na yo pe yes won ko ma ma yo eje ka wo bi igoti ago se wa ni sato lo eje ka wo bi igoti ago na se wa ni sato lo so ko so ba ni ko ba second best na lo si nje celebrate land bo bo se wa wa lele ipare Sandra Isaac bo be so pe okay ti form yi ba continue to ba continue bye e mo le pe yes o le ta kan gbo pelu Haaland we mi o ri pe le baland
1: awon o kare si yen ti be sun
0: mo da o e don gbe bench ni e bench ma ni e bayi
1: o si da no ps obi o si ada mo lasan ni wa e jo sele ri e je ade oju oja na baba ti pada di akun be na asumo oye de swing lati lo tuwo nkan ti o tun rugbo bo tin bo korin e ku kale

0: mi bayi
1: baba re du kaka
0: ma ti para se on ta ani ani wa je se kan
1: elomi 45 ni o ti de gere won ti ma
0: se yin je la won
1: je mo fi ro baba di mu
0: le se se yin je la won je
1: en lu ra ida da tori ojo kan le na ida o tori ojo ojo
0: yin re mi na rin niye ti mama 60 ki fresh be
1: oda kubun odun ayo ka ku mi ka sun ori ede spain oro ri nigbati tin ba wu ọpọn ti rafia do ti mi bayi nisin yo ti be mo sumo go boya bi mejo si bi mesan bayi
0: mejila
1: iro ninu league bayi imbape lo dagbe ati ntele pelu ayo bi meje oni mi lami amana bi meje won so po sumo ko je gba arakunrin rafia yi ni o fe gba pichichi award yen eyin agba bolu ti ma mi awon ju ni biba se kini yo lo be abero pe season se bere ni
2: season se bere won ti gba match bi marun and isowo ti ko bakas bo se mi awon season yi o ni agbara cause mi mo bi ko
0: se ba ti ma mi lo nanu
2: o n lo be ni o to ba mo Madrid gan won le score marun lo Madrid pelu bi o le kan meji se wa nsin se mi pe Rafinha yen to ba le continue form yi ti ko ba ni ifarapa o ti ko ba ni ifarapa to ba pe form to gbe to fi bere yi na lo gbe o bia bi 20 games in La Liga o ma ni 30 goals gan season yi because intensity ati bi sewo ti baka se n play ni season yi emi n fe so pe mi ule ti rare lo yato sewo to de se mi awon o ran won lorun gan lati mi awon o de lo n top strike gan bayin sin
1: bẹẹni o ti ṣe náà oni ṣe náà báyìí
2: oni atamata so boy n wa fun at left right ati arin ni ball ti n wa fun so o akunrin yi ti o kere turn season yi at least 25 goals ni league nikan ni season yi
1: oda ko bẹẹ crystal
0: atokun
1: mo ro pe gbogbo wa la mo na ka si awon adari ayo ori ede spain bi biba de pe musemusi yen won fese mule daada sugbon lenu jo meta o dabi pe o fe yiwo die sugbon awon alakoso ko madrid won tin pe pe baba javi atebas bi akin won sigba wawo kan fi sele kan ma ba ti won lo pe ise oyi won pelu irufe fitina ile to sele nu ti madrid derby ni opin ose se pomo ba se si igbo latori ebo ni
0: se pe e mo pe tebas o fara pe gbagba bolu kan lori ni spain o tesi bi kan BSC ba si didi pe o fe mo pe alatako yan kaliko ma wa atamo matamo na ni o lo tin be nbe ti o je ki La Liga o gbe na lati joy tori pe meji ti e kun be won to so mo won lara ni nkan ti ye ti pe ti pe so to wa di pe time ni so wa lawon o fe mo oyebo kuku ni tiju ti won e pe resign in ta fi mo ye mi je mo do ti mi mo fe lo joko ti awon mo mi ati yawo nle lati o se pe oso na mi ilu kan ni South America lo je pe ta ba ti si njoba mo ta nje ti tan so lo do ti me alternative wa yato si ore native
1: ore native eda pelu asigo die to ku ya kikun mi dolapo
2: otokun
1: ibi bayi ni mo fe je ki a tanawo pelu nkan to nsele ye ri pe awon adari ayo won ti tora origin daada lowo vavada ti amon ko madrid pe in to nsele yen looto looto bo se ko je niyan sugbon mo gboju pe pele owo egbojina ni ogoro le awon asiko mi pelu tin bele na ki tebas fi sele gege ma se npe ni abi ko se nti o le sase
2: ko le fi se kankan sile mi ori ni ribi pe javi tebas ma fi ise sile in fact adari ayo to mu ifese won se ni opin ose to koja yen ku je ko madrid yo tun mu ifese won se mi lo
1: oda ko buru pelu aye to fi le oda bi pe asoko kan to wa nbi bayi o fe sumo pe awon eyan ti ibi abagbe po si won pe ibe ni iranto se aele a ni nkan kan lati mu ni beyin ko ti gba ku nbe patapata
3: mi fe le pe nkan kan wa nbe tori pe tele tele ri ile gesi ni awon eyan ma n doju so po ke
1: na ni mo gbe bilisi
3: wa bilisi wa re ko wa si bi ti o si o wa da pe spain na re awon na ti fe ma mu lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè ìmílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì tó pẹ́ tilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì rẹ̀ wọ́n lè ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì lè máa lọ lẹ́rin ní sẹ̀ǹtẹ̀lẹ̀ báyìí tó jọ tó ń lọ simultaneously tó dẹ̀ pé kí ni in tí wọ́n mú bí bídìí síyàn tó bá mú bí kọ́ ló máa mú bí ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n báyìí ló rà pé spain báyẹn máa ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà pé even league yan gan náà èm mi o in rate de ba sawon iko meji to je pe yes awon na je ki league on ko je kan rin to so a je pe bayi na bo ti se wa je to na awon na re won ti wa n ko ide ba ti wa fe le ohun fe mu nkan sugbon bayi na ti won na ti wa n po si adeji a to se ma wa le gesi lele a fe ri lodo ti won be ko ko si kankan sugbon mo ri o bo se anu Real Madrid yo so to o so daada lo ile to ke ko to di po tu pada wa sibe yin
1: nkan ki fe le gebi tu ran wa leti dada pe laughter fest wa da man se nikan ni ori risk cross na ladi se o ni adamo singba ni ilu badan bi bayi eti ma ba se man se kini ohun baba side osupa oni o mu eru yen le tan mu fun wa gangan ti won mu wa sori re gangan lori e tinti pe lawon akaimoye awon ogoro lori takasufi o mi ti won ba won gbe kini yen le on the 4 ninu osu tun bo ohun na ni kini ohun ni o wa si papa sere sport amphitheater iyun ni lu badan bi bada se ma se kini ohun ni ododun e ma se kini e ma gbe gbo re kan wa gbadun ara yin ni ko si npa o ko so wo ko si nkan kan mo lu abi ni kan ni o ma mu bo e bi yen bo se wa si ni ejasuma won ni gbo wa na lasiko e ku kan

0: ni iwo to ngbo mi lowo o ya na ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wi pe eduwo yo ba tuno ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wi pe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi o tun won si wi pe ibi to ba pe olu ma ya si kilo wa de titi le fowo pamọ re fi gbodo daya to
1: o ti se wahala to download the smart cash app loni ko si je ki owo re sise fun o je anfani ida 15% lori gbogbo owo to ba fi pamọ lodun fes ni ko si ijiya to ro mo yiyo owo re nigba to ba wo o tun ni san owo kankan lori fifo owo ranse tabi gbigba owo wole o si tun le je anfani edewo to to ida mewa 10% ni gbogbo igba to ba ra data tenu lasoko ofin ati imana an tele wa o smart cash na to do airtel

0: Emma daru o, Emma daru o, Emma daru o. Etin ba bo daada o. Emma fi so kin ba dije o. Tori orin te ko yen ko ni bari ko o.
1: Baba wo lorin.
0: I don't know. 0906 2000 949 kajo agbesi

0: Hello.
1: Hello, Ijle Papa.
0: Ekurale o.
1: Ekurale.
0: Yeah.
1: Mr. Olajide lati UI.
0: Epele sir, Mr. Olajide ku je meta o.
1: Yawa ni. Mo gba fun anti e ati BC.
0: Anti BC lati Akimorin.
1: Akimorin. Ti o ba ti morin egan ma yoda fo patapata ni.
0: Iya egbe fun won leni.
1: Beni.
0: O ti da.
1: E kweto.
0: E appreciate won na ni abi. No wa.
1: Beni. E na de ku opolo.
0: O gaju. Olorun ni o. Olorun ni o.
1: E
0: se o. Ara won regular cola wa ni lati yu are. Adi bi si e ku aseyori. Amele le ni o ba wa gbe ti ose yi lo gbe tose to lo. A ri winna. E o na ni o tu gbe tose yi pada. Hello.
2: Ijile papa.
0: Yes ke, ta lo wa nbe yen?
2: E gbe to Olorun ni jo baje.
0: Ami o kokan yin gangan.
2: Emmanuel Sanjo Moto so lorun ko mi se so lata
0: mi. Ah, CSO to jo meta, bo ni.
2: Ah, jo ta pelu.
0: E ku le yo.
2: I like ati ye o wa correct pelu ori ye.
0: Ori won wa nbe gan abi, won try.
2: Ye wa nbe. Kilo de to wa jo, kilo to jo pe number yan ja wai.
0: Ah, se wa je opo ke le lo pon pe leyin. Dele ejile. E ja pade lola la se edumare. Ati bi si ohun mi le ma gbo lori phone yin sin. Te ba ti gbo ohun to yato si ohun mi, e mo gbe o. Ma pe yin sin. E listen da ka number. Mo le ile o baba send owo. Mo ri pe o, ojo oni ti

Njẹ ẹ ku ile bayin la kara ile e ri wa la kiri ona. O ba tojo meji meta ta rira ni keyin e ku ati la kira. E ka le mode o. Olufemi Omilani iyanda omo George. Omo apon 16 ofa 16 eru oniko yi ni won o ti imowo ogun. Owo oduru ni mi alekesuro. Owo oduru ni bi eme so gbe npo jomi don lo. Omo amolese bi alari, alari molese owo le.

0: njẹ olufemi omila ni iyanda omo george
1: agba ilu oni binu ko beya
0: oko omo mi mi adufe oniyun ko ton leri baba micheli mi anike onisanyo amuseye baba victoria mi aduni onileke segi baba chloe mi ayinke onisibi ide gbo won pata iran baba nla wa ni ti jagun iran baba nla wa ni ti joba iran baba nla wa ni segun sile nile owu ere lolojaje ere

pata pata olowo button e kale sa e kale ma e kale lomode e si kale lagbalagba ile ise radio 32 fm 94.9 lawa ni lu badon ni bi ta gbe nda bi edun ta si nro bi owe akiyin lokunrin akiyin lobirin akiyin lomode asikiyin lagbalagba e kaabo si ile ise radio 32 fm e si kaabo sori eto pataki yi ori eto aditu lati nje kamo wipe olohun oba mi sekan kojo kan lori eto aditu la fin fise olohun oba oke han lori eto aditu lati man so nipa orisirisi awon eranko awon eye atawon to wa ninu bu omi atawon to wa ninu gbo atawon to wa lori ile atawon to nfo loke atawon to lewu atawon ti o lewu atawon to seje atawon ti o seje atawon to se wipe ofin orilede kokan de pe enikeni o gbodo peranko yi o enikeni o gbodo pa eranko yi o atawon eranko to wa lapa odo wa nbi atawon eranko mi ta kiri lagbegbe wa eyi mo fi wa nkin pe e kaabo tori bo ba tojo meji meta ta rira enikeyin e ku ati lakira fun ti wipe a lo lose to koja ajuwo sira wa awa da time fọlọhun oba pe a tun pade lose to nbo o o wa won lohun oba oke be pe ka tun pade oye adupe abi oye adupe nla fin dupe lowo olohun e kale sa e kale ma e kale lomode e kale lagbalagba eranko ta tun fe se atotonu nipa ilale yi o tun je eranko kan eyi ti ihuwasi e ti isesi e ti irisi e ti gbogbo nkan tolohun oba oke to da mo lara to tun yato die si ta won ko mi eranko yi ki se eranko apa odo wa nibi ṣugbọn a le ri lawon orilẹ-ede nilẹ Afrika mi eranko wo la fẹ sọ nipa ẹ mu kalẹ towo ẹ mu kalẹ tọmọ ẹ mu kalẹ talafia ati taiko ti se balẹ toro ke ma ba wa ka lọ tori ohun ta ba n fabo ta ti fa tan a gbọdọ ma pe ogun tori abo ejo ki gbenu sa be ba si wa fẹ ṣẹlẹri ẹ teyin na fẹ ma ri eranko ta n sọ nipa ẹ ta fẹ sọ nipa ẹ lalẹ e lo darapọ mọ wa lori Facebook a n se afihan e lori Facebook wa lọwọlọwọ bayi e ri bi eranko naa bo se ri e darapọ mọ wa pẹlu 32fm 949 fẹyin e 32fm 949 fẹyin e ibẹ leti ma wo fọnran video eranko naa ba se n sọ nipa e e ma wo fọnran video e e ma gbọ e si ma wo e darapọ mọ wa pẹlu 32fm 949 fẹyin e lori Facebook kẹsì bá wa ṣí ẹ kò lè kalẹ kó kakó ẹ ǹlẹ oje ẹ kú kalẹ.

kò ta fẹ sọ lálẹ yìí ẹya antelope kan ni àwọn ẹranko oníwo sososo ẹlẹsẹ sososo ti won pe ni antelope orisirisi ẹya ni won si wa ṣe ri ta lẹyìn ta fẹ sọ nipa ẹ ba ba yọwọ iwo to wa lori ẹ yi ta ba ni ka ti so pe won yọ iwo iku ko wa ku ori e palasa ko ma si iwo esin le ma pe ori e o ati orun e pelu iru e ko da bi ara e gan se ri o fe da bi esin ni iwo to wa lori e la fi mo pe ah eleyi ki se esin tori iwo ki si lori esin e lo wo ni kan ni Facebook wa eranko yi ni won pe ni sable antelope sable antelope sable s a b l e sable antelope ki eranko orilede Nigeria koda e le ri ni gbogbo iwo orun ile Africa ta mo si West Africa awon bi te ti le ri eranko yi ni ila orun Africa East Africa ati Gusu Africa ta mo si Southern Africa sable antelope ni won pe eranko to tobi ni o tobi gan o ni iwo shara shara meji to tobi ti wo egun lori e iwo e ki wa se iwo to kan lo soke tabi to kan lo si egbe otun tabi egbe osi o kokon lo soke ngba to doke tan o wa teko doro seyin iwo mejeji to wa lori e iwo to buru gan ni eyin na e wo be se nwo yi e ri wi pe bi esin lo se ri ta ba yowo wi pe o ni iwo awon orilede ta ti le ri eranko yi ni awon orilede bi Zimbabwe ibe gan ni won po si ju Zimbabwe South Africa Botswana Namibia Malawi Tanzania Kenya DRC Angola ṣugbọn won o si ni iwo orun ile Africa ile to tumo si pe won o si ni orilede Nigeria taba ni asapejuwe won awo to wa lara won o ma nfe dabi awo dudu papa awon akọ awo dudu ṣugbọn igba aya won mo ikun won mo ibi enu won o ma ni funfun awon akọ awo dudu lo ma npoju lara won igba aya won mo ikun won o ma nje funfun won ma ni funfun loju won ati dudu eti won ri na ya na ya ṣugbọn awon abo bi awo lele lo ma wa lara ti won awon na ma ni funfun nigba aya ati ni ikun won mo bi oju won sable antelope be ba wo eyin won papa awon akọ awo irun to wa lara won se lo ma n dan bi ti esin o ma n dan bi ti esin na ni bi won ba si se dagba to be na ni dudu to wa leyin won awon akọ lo se ma n dan si bi won ba se dudu to lo ma n fi han wi pe ah eleyi o ti pe bo ba si ja won abo na ni bi awo won bo ba se ba ile dogba to le fi mo wi pe o ti pe wipe o ti dagba iwo to wa ni ori awon akọ atabo takotabo lo ma ni iwo iwo to wa lori won o ma gun to bi iwon ese bata merin te ba rile ti wo ri e to ti gun gan o le gun to iwon ese bata merin won ni irisi won bi esin se ri be gan lawon eranko yi lo se ri o meji waju ese meji leyin won wa duro nle dada won si je eranko to tobi ninu gbogbo awon eya antelope to wa ta ba ni kaka awon antelope me wa to tobi ju sable antelope yi o gbodo wa ni bi ipo kefa si ipo keje o ga bi esin se ga be lohun na se ga
giga e man to bi iwense bata mefa lati ile de ejika giga won mo ba wa won lori won to ba won lori won o ma won to ojile nigba o di meji kilo ojile nigba o di meji yen 238 kilograms awon ile iteri ti won tawo won ba ile mo yi abo ni won be ba ile to dudu iru ile akoni be lo ma ma don bi gba to je wi pe won fi ikini kan wa ta fi parun gba ta kekere o ma npe ni kokoshin bi gba to fi kokoshin to fi pa se be ri gbogbo eyin e bo se ndan won tun ma ni irun jowo lo kan ni bi oke orun won gbogbo irisi won sa bi teshini won si ma ni iru iru won ki gun pupo opolopo awon eranko ta mo si antelope lo je wipe bi won ba ri ewu ton ba ra won eranko lanla be kinihun bi ekun taba won ajagbo awon ikoko se ni won ma mu irisa sugbon bi ta won sebu antelope iko awon ki saba sa lo won buru gan be se nwo won yi won ma duro pe danu ogun fun mi kin ba ya won ma duro sha ni sugbon o ton ba wa wo sakun ton ri wipe iru ipo ta won wa yi ka won sa lo lo da won ma sa won si mo sa re gan sugbon lopolopo gba won ma duro won si buru tori iwo to wa lori won yi o da won loju awon eranko yi won ma npa kinihun bi kinihun bo se pe awon ya iyaku ya to ba awon eranko yi ba ki iwo to wa lori won yi ton ba ki bo kinihun ni kun o gbojo oku ati ri foran video ti won pa kinihun dada be na won le pa ekun bi ekun se tobi to to buru to won le pa awon ajagbo ti e ma nda won laamu won le to bi ogun lori won awon eranko yi ma nduro ni o won ma duro ti won ni o iwo to wa lori won yi o da won loju pupo sugbon ton ba wa wo pe moja mosala ma mu akikanju to ba moja ti o mosa o ma ba ogun bomi lo ni o ton ba wo pe iru apa bi ta wa yi eleyi o ye ki n sa ni won le sare gan bo se tobi to yi ara ki uwo ka lara ko ma le gbe won le sare to bi kilometer 15 laarin wakati kan 35 kilometers per hour won tun wa ni abuda kan ohun ni wipe bon ba duro ti eranko nla kan ba nbo ninu awon eranko ti o ma nduko ko mo won won ma n tara ile won ma n tara ile mo bi eranko kan ba nbo to n rinbo ni saka ni ibi ti won wa lara awon abuda tolorun to da mo won ni bakan naa lo je wipe ton ba n sa won ki kan diju mori ki won ma sa lo kan ma sa lo boya eranko kan le won ton ba n sa ton ba de ton ba ti sa siwaju de won a duro won a weyin ton ba ri wipe ewu yi o si wa na o won a tun sare won a tun sare gan ton ba tun de waju won a tun weyin ton ba tun sare ton ba tun de waju won a tun duro won a weyin bo ba wa ri wipe ewu yi ti fu awon da won a sinmi ere ni sisa won ki kan sare lai sin to n le won koriko lo si wopo ju nnu ti won ma n je won ma n je koriko papa lasiko ti ile ba tutu won ma n je koriko sugbon lawon ogba mi o e le ri awon eranko yi ti won ma je igun igun tawon eranko ajigun jeran kan ti won ti je eran yen ti won je ku bi o ba si ti won fe je ngba mi ton ba ri igun tawon eranko ajigun jeran ti won je ku won le je
o ma nje ewe won si kudun lati ma mu omi won ma mu omi gan koda won o le gbe laisi omi won o le gbe laisi omi apa bi ti omi ba po si to mi o jina si ti odo o jina si be ni won ma nsaba gbe won ma nsaba feran ki won ma mu mi bakan na be ba ri won ti won po ti won je agbo kan to ba je agbo kan won ma n gbiyanju lati

loju agbo kan won ma npo to mewa si ogbon ninu molebi kan tori igbe molebi na ma ngbe won le po to bi mewa si ogbon 10 to 30 loju agbo kan won se wa po to yi abo nla kan lo ma nje olori won abo nla kan lo ma nje olori won ki isako bon se po to akọ kan so lo ma nwa laarin won ah awon eran ko kan mo omo igbadun gba igba to un nikan ba je akọ laarin awon eran ko bi ogbon o nikan so la ko o ye ko ti ye yin na o nikan so lo lanfani lati gun gbogbo awon abo ti won jo wa loju agbo yen o nikan so ni o ma so ko fun gbogbo won koda awon omo ti awon abo to gun ti won bi to ba je abo tawon yen na ba ti balaga ohun na ni o ma soko fun won awon omo tawon abo to gun ton bi to ba je akọ to ba tin to bi odun meta ta ko yen ti n balaga to tin to bi odun meta akọ nla to wa laarin won yi o ma le akọ ti bi yen bo te jo mo e ni o ohun na ni won bi gbogbo won fun o o ma le awon to jako ko ba tin to bi odun meta tabo ti balaga o ma le won kuro loju agbo yen idi ni wi pe o fe ki o ma bo un chanjeriji awon abo to wa loju agbo iwo na lo wa awon abo to ma ma ba chanjeriji

mọ e se mo wi pe irori ta wa eyan o yato si ti eranko ko sin to ka awon eranko pelu pe ah omo mi leleyi aburo mi leleyi iya mi leleyi awon lajosepo idi ton fin lajosepo to poju ni pe won fe bimo awa la wa mo pe ah omo mi leleyi n gboro ba don ru ewo iya mi re iru nkan be ko gboro pa wa po awon abo na won ma njo wo tori bi ako to je ako lori to wa laarin won yi o lanfani ati mu abo mi wole soju agbo yen tabo yen ba ri wi pe ibi ti ako yen to ko awon abo ti e si onje po nbe boya pa bi to n wa onje o si to ba fe darapo mo won ako yen amu wole sugbon nu a ma bi awon abo to ti wa loju agbo yen tele ise eyan ohun na ni ise eranko to ba wa lajosepo dende osu mejo si mesan ni abo eranko yi lo fi ma nloyun omo kan so ni won si ma nbi omo ti won ba bi na fun bi ose meji ose meta akoko nise ni iya e ma toju e sinu ibi kan to di nitori awon eranko to ma nda won laamu a ma lo fun ni onje nbe won si ma nto bi osu mejo tawon omo won ti won fi ma mumu laya ya won kan to balaga ti won ni mumu mo awon eranko ile lo to bi odun 16 years iyen awon ti won ba wa ninu gbo awon ti won ba nsin awon le lo to bi 20 odun eranko ni mumu wa sori eto lale yi ka ba tun lo lati fi gbe ise olorun laruge wi pe ohun to olorun ba mi to da sinu gbo o po o koja kiremi eya antelope kan ti won pe ni sable antelope

tẹ lo nje ilu pe o ko se ni to wa laye ti oloruko ti e olufemi omila ni loruko temi baba mi ni nje last born lelere adubi olupo koko ma fo oko laide ojupo koko dano sun le baba ni ke mi adubi animo bi esu lagbara olohun a tun pade lose to nbo

ni iwo tun gbo mi lowo o ya na ika ko sile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wi pe eduwo yo ba funo ka ko sile to ba ti ti le itaja kan bo si omiran nitori wi pe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika ko sile ninu ere yi o t

0: E ku de di asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kan ni ba nfe de kaakiri orile Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafia ara wa ko si ni di fi afia kunle fagbe oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise M1 naturalist care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi be ko eyan se aparabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agwara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokodo ju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
1: Rayuwa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayuwa nitori duke a to po to ni okan ti balẹ po rayuwa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi digun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lokan yara re o veniton cleanser ni ko semu agbanugbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode taba topunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atege se maradan bi Veniton cleanser kiki degogi ti o lotinu la fiche o tu aka kri leta ja ogun dake jado le Nigeria asi un alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ilesha M1 naturalist care lo she Veniton cleanser ohun laye tun lo
0: e ka pada lati oju oja yara oju ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko le ise yin ma
2: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise M1 naturalist care limited
0: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
2: mo lawon yen gbe ipo na wa o na se ma ni ategbo osise
0: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe mo moju tu e
2: fun awon kan ni mo mo se le lo ile ise mi won naturalist care limited aje okan ninu won
0: lara awon to ni nipa ba se lo ewi ategbo
2: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita orisegun adekunle en to ni ileise emi ola naturalist care limited
0: o jogun ba ni o yato sawon ti mo gbe ni account
2: mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
0: gbe mejeje papo
2: o wa se
0: fa ti ti emi won to fi yato sister won yoko to ni gbati mo dele itaja yin mo ba pe ah natural care la wa ni aye ona ta ba so nipa imu ewi ategbo lati fi se toju ara inja ri awon aisan kan to je pe imu ewi ategbo gan o ti e ka pa re
2: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le mi ti mo le so ne
0: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa je amu le yoko kan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile se mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
2: se ri orisirisi nkan ni an toju ni le se wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
0: isan ati egungun ta ba si ni ka wogun to gbara wa ero
2: ninu eto teni e ma ma pe mi ni iya sopanu
0: iya tumo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isan ati egungun o se dada
2: afẹ yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
0: egungun ati sara
2: awon isoro wo lo n ba isara wa ja bawo ni mejeji se
0: lo se wonu ara won
2: lo se wonu ara won ati wi pe kin awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
0: ti sara ba da sele kin awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
2: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
0: kaakiri gbogbo part of our body
2: ohun na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
0: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
2: mo se wa ri ki ise ara nikan ni o nfun ni awon nutrient to nfun ni eje o nfun egungun na
0: egungun
2: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
0: awon egungun na o ni se to ye ko se
2: bo se ye ko se se ko ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
0: ibi to ye ko gbe lo
2: gbe lo si ibi to ye ko lo ba to ba de ti wa ri be a ri pe ibi kan ma ma ku
0: won lo ma nfa te yo ni ese ti ku apa ti
2: ku e yo bi ko
0: e flow gbogbo flow je lo ye ko de
2: e ma ri ese lo mi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tu bo ni ko
0: ju
2: ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ye ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokoko bi pin
0: a ma wa nbi ese
2: bi ni du a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku tikiri to ye pe bi bata gan jabo lese
0: ko ni mo
2: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti hook
0: ko ni se bo se ye ko se mo
2: ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni be won so ko mama re awon nitori pe nkan to se won bo te ba egugun lo na lo ba
0: isan lo
2: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
0: owe yo je mo eyan
2: ko je mo eyan
0: ba ti ba di e lo ojo mi niyan
2: to je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa daddy sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 08030415533 elomi wa to je wi pe wa tori pe o subu ni a so pe gba to ti subu lori okada loruko bayi
0: won le ti to
2: gba to wa ya o bere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wi pe egugun yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re pe won ti gogogo bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
0: pe lo lead si bi egugun
2: e fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe en kan ma le kokoko wo en ma le to pe ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma gude ori itan e se riro awon eni be te ba sayewo won dada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
0: nkan ti o se so
2: at that point self medication ko sese tori pe wa gbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogo
0: gan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen ma ma ko mo ri bi fo wo nu rin
2: ohun ara riro to ma ma ko je fa re to ma ma wo ese elomi bi to tin wo ese lo ti ma fa ti eje ti ma sa lo sinu okan
0: iwala
2: ba wa de elomi infection lo fa pain city ani eyin ko ro ohun ni gbogbo ara ro ohun gbogbo ara nta ohun a de pe ina o rin kaakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ninu ti a question na ni
0: tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo ko keje ji ba ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona won won to ba won wo sese ti mo fi dodo yin
2: won so pe ka ma fo to ndu wa
0: bodu aso
2: won tu so pe ti na ba tan laso
0: eje o ti le kan na
2: to ni opopolopo lo ti e ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa ejo oju si wa ni ile se wa ni oje temi dire boss
0: oje nle ibade oje ope meji nle ibade
2: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card o
0: owo perete na
2: e ba ti pe number mi 08030 08030 340 51 533 533 lati bere bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se so ate gugun ni ko la ntoju ni le so wa orisirisi ko la ntoju okuri ti o le se eyo dada ni
0: sururisirisi eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba nso nipa pe eyan fi ewi ate go se toju ti won e to yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temi dire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke mo pe ero ba ni soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to a tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbe loruko temi aisan ko ni fi ago are mi ati ko ni be se bujoko
3: ero ma wa o ada giri ma bo o sile ise mi wa n to kale sojele konile ogbo kale jogbo e so fadan koro fo be bele ise mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa gbogbo ogun to n jade nile ise mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo e tara sasa ma bo ni ajoke plus plaza ni doju ko finish station to wa ni temi dire oje badan hello hello wa 08034051533 emi wa lo so wi pe ani faisan so du o
4: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si o kerere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko bi ferin e 32 fm 94.9 Emi ki o ni budu lo so be
5: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawa mfe ke aba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
6: Eli wa disappointed
7: Oya gbose o ondun yun gba leti 32 FM no baby 94.9 Eyin e anfe ri gba gbogbo agbaye
8: awa

Maybe say ma so lo to se pe awon ti wo ni je elewon ti wo ni ni elewon le won ti wo ni mo lo gbe won awon na ni eto ewo jole iwo na darapo mo won pe en to ba feran pelu phone re pe ko si radio re si 94.9 ke to do se le gba ko gbi ha me wa se le o e ja mo gbe do ka mo ko gbon o Tale yi, yon ba tu gaya ta gini gama ni, enti yon ba dosi le gban kogbi, bi bati ba fipopo lota jo, sale sa okada, yon se dweni nan nou, pou sa pe, enje kama gbo eto ewo, jole lo so se, kama gbo pe mbe mbe mbo, tonik mbe wani, ori yeni mbo gouta yon se lopo, lale yi, enti agbo, ati mbo obo tele, abane yon wa pari, e, jesi ti mbo so, mbo ti mbo wafu yi, wa fe pade la leyi iran ile ti o be de ti gbo nipa e ba ra ile ti ba ra ile ti iran ile ti ha nkan tele

0: Hello.
1: Hello, Milamu.
0: Ekale.
1: Ekale.
0: Oh, Oru bara de no no.
1: Me ko aje ko fire ko lati bare.
0: Oye dai do.
1: Ele ma to wa ka ti ara.
0: Ah eh.
1: Nisu ba le di gbe bala fun.
0: Ah eh.
1: Se je mi oko gbe yo mo gbe mi yawo.
0: Abe ri.
1: Ah. Koda kama so kama ba fun kon kan je ti o. Kan ko kujo bu ko se lo no ni o.
0: Eh.
1: Family
0: Colossus,

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekale. Oruko yi ati beti so oruko yi.
1: Ya dura ni o. Ya dura la tapata to ma pe yi.
0: Okay. Edan itu.
1: O wa mi lara mi. Mo ti gba oro yen boya lase a lo sele abi bi odun meji. Eh, se be en to ba pa yan won ma pa na ni.
0: Bede.
1: O na lo bo Olorun le. To ba ye pe be na wu wa. O ti e fo omo won yen sile ko omo yen ri nkan kan ri. O pa omo, o pa iya, o pa baba, o da. Iwo wa ri kon dajo ku bayi oro wa mu e. Bo se ri niyan. Ipo oro to gba be si won Olorun to ju won, o na lo na se lo ku yin. O wo boyo easy. Oh, ni da mo alomi lahun.
0: Ami, ami.
1: O ni ri bi o.
0: Ami, ami, ami, ami, ami. E se budupa. E woju awon aboku se bi lori Facebook wa. Eyin te ba ni phone lu ti a le wo video 32 FM 949 ni ke te si oju lekan re kan bi oju e ri o e wo ogun apoba o lo doko legbe alomi lamo yin yi e won ojo le o ma raji e sora fun apoba e lo bi o fe se ke ko ni rowo daada ko to gbegbe se po won se to ba wa se to bayi e won mo to pe ha o ba se o owo omo ni o e woju re ure ure e wo 32 FM 949 lori Facebook ore o won wa ni abekuta prison buy one bro de bi wo se pawo danu adu abi me ke ma bi de pe iku ewo lo bo nbe se buy angle lo bo ni abi buy injection abere re de ta la bere o de ni Nigeria ni mo ifo na mo ifo

bẹẹni iwo to ngbo mi lowo o ya na ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wi pe eduwo yo ba tun lo ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wi pe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi

nikala o otun oluwawo le ibadan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbefa gori te omo dida wa mo gun ma te onisulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo re re nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma balode ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju anu je nbadan lati oje eleni egun okada baba sele oju sas ni ati sokale e ti ri ako mo na wa gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ka ko won sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye.

0: awon ogun yemi ologboro mo to de o adayeba onleto en ti o se onigbawo re o na ni baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je oto oluawole ibadan general
0: adugbo buke ofa baba asale o na ni ile ise won wa ibikibi te ba ti nbo e sa won na lati di oje ba ba di oje tan e debi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa debi source kan ni baba asale e bere wi pe ile oloye ewe nje adubi ibe le nlo e pe won sori 080 33 26 0141 tabi 080 53 45 92 23 adayeba leto meri ri isele ni isele elomi o keko lati alako bere titi yo si kawe de university yo jade bo ba tun a jade tan senior mo ko CV re kaaki po hun wase awon ase titi ba te elomi o gekumba lori awon wase ni o wa si amuwo olon ni ka pele ni abi ise aye iyawo alarede nko to lo bi odun 25 nle oko lai si ere igbeyawo to je wipe laarin odun kan si ekeji to wa di pe ipeya de kope ko jena ti oko kan keke to finu soyun to si din tin feyin gbomo pa nle oko tuntun se ka so pe o si fe ni abi ka so pe owo ni o si taarin won fi ri ba nko to di pe apeya baba npo ta baba ni maduguri leyin ogoji odun to ti wa nle ise to wa di po feyin ti lokere lo to wa nse gbogbo nto ye ko se nkan to ye ke yin o se laaro ojo ti ba ndojo ale mo eyan lo ko to se I like case ni o looto asiko ni gbogbo nkan kolon je are mi jese wa kore wa ko si ti a lo ni kamakama nipa opopolopo gbianju eni kadara to ko eya ki won lo sodo baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je oto oluawo le ibadan general
0: won ti wa legbe mi moti eja n pe ri ori le ko le tasu fun ni je
2: badan omo lu akara okun ibi ewe gbenje ti egbo fiditi sina ni adegoro yege adubi nkayo anuma bi eye okun o
0: aboru aboye ile fa o baba
3: ogbo ato asure iworiwo fun

0: gba o akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba ori ade kade o pe lori o kibato pe lese ki esin oba ko ji oko oba pe kanrin kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku ago to wa labusun ajinde aro mo je o ilukere o do kini mo ki gbogbo awo ni sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje o gbogbo nigeria oni baje lapapo ewe nje adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land
1: ayi baba nta fe bere loni oko ikan loni ona dimon o nta kodo o nlukoyo gbogbo gbianju ohun pata pabo loja si awa ro tititi njokan lo ba mokun olun fe lo pokunso etiri baba ku esi oto ni kila nfani wu alaye to hun alaye gbogbo n to na wa si ko si kankan ti ba mu so tun le rona abayo baba emi so fun omu ni ogbodo pokunso
0: ona abayo wa lodo olodumare baba ku esi otan gbogbo n tin sele se da alaye se gbogbo e lo wa ninu odu fa 256 ni page fa iko kan lo duo fun osun agbese aye ni kokan en to kokko da odu 5 nigba ti wa se kini n to ni tin se toro re fi tuba to fi tu se gbogbo e lo wa ninu odu fa kokan
1: e sa wo
0: eje ka wo ifa odi meji e ma ba mi ka lo ifa ni babalawo ori lodi fa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle lo lopo eni lo nda fa si won ni okara le ebo ni ko wa se ogbo riru ebo oru ogberu o teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kere kere oju ba ori duro pirin tolu agwala imo lo se kere kere imo ba ori duro pirin tolu agwala kere kere orun ko sai de leni pirin tolu agwala kere kere ore gbogbo wa ba ori duro be ni babalawo ori lo di fa fun ori ori ntorun bo ale aye ori dagbede meji aye ohun orun owo tun wo si ori ore ni kankan ori wa mo kan keje ogbale alawo lo o nle dolopo eni ni nda fa si waja ti babalawo da fa fun ori topon sun to ye la odi meji lodu to ku loju opon won ba ni kori orubo eku meji abiru were eja meji abi yogbada eya abiye ki ajinde ara ku le ma je ti ori ori kurubo tan oju lo se kere kere ibe loju ti ba ori duro imo se kere kere imo ba ori duro kere kere orun ko sai de leni kere kere ore gbogbo wa ba ori duro ori wa wa de ni agbe ka ori wa wa de ni aji foro rere lo a wa ro sakun sakan ti dani gbe lai sori eni ori wa njo ori wa nyo ori wa yin babalawo babalawo na wa nfan rere fa ifa na wa yin olodumare oba lorun ngba ti ore gbogbo ba ori duro tan ni ba se be gege ni babalawo mi senu ere kifa babalawo nri lodi fa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle dolopo eni lo nda fa si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kere kere oju ba ori duro pirin ntolu agwala imo lo se kere kere imo ba ori duro pirin ntolu agwala kere kere orun ko sai de leni ri ntolu agwala kere kere ore gbogbo wa ba ori duro be ni arakunrin mo so re tinu ore gbogbo obori ti e na du ngba to na dimo ori ngbo ori nti ko le orun bo wa sile aye o ni nkan to ri se idi ni ta wa babalawo ba so pe keyan lo ri bo ori re kona o le ba la fun ni ona la fun ori re ni ko lo bo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land odi meji lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasale yi o elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
1: be ba fe ri baba oloye ewe nje adubi
2: to je oto oluawo ile ibadan general
1: adugbo oke ofa baba asale ni awa o eyin egbeju edoje nibi odo awon elenun ibe ni ke ti gun okada tabi keke moruwa ibe na oje na e kan source kan ibi source ni e ti sokale e pe nbere oloye ewe nje adubi won si mu edebe tabi ke kuku fe kan pe won sori awon number won yi 080 33 26 01 41 at 080 53 45 92 23 titi ba me ta ton lanfani ati pade iyo wa oni bo mi

sorry oro awo obirin ko joko at times temi ati bale mi ban soro ta ban soro ti oko mi ba ni pe oro eyin obirin o ma joko I will be like inna me as in inside me inna me inside inna inna inna deep down of me mo mo wi pe awa obirin a je o ti ye yin oro wa deep ju ba won yan se man take e mo si man so nkan kan eni to ba jokunrin ti o ba beru obirin a eniyan o ori ba kan obirin lo ma se to bi wa se parun obirin lo ma se to bi wa se la o lo fo obirin ko ma tara e la rara ko ma ti ara oro pe tara e la ko tese o ba ba ti e mo di dodon nkan ma affect e in one way or the other ba fo birin o le je pe sure lo ma je ko la lo ma so ede eyan la sibitire la dale aye mejeji ngbo le tira won ni awon perspectives e kokon ta n wo ta fin wo awon obirin ah ki n wo in a rightful way awa kon ma wo ni wo wi pe okay mo fe fe yawo mo ko fe mo de fe se kini awon kan wa to se wi pe e fi aje yawo yin ona ode gba be e ma pariwo wi pona ola fun yin kokon se nkan sigba igba o ti nkan din fun yin yo oro ti mo ma nso fun yin ni gbogbo igba ri pe mi ma ntenu mo o ti dodon e je ka gbo otito oro se ri bi mo se jo obirin a baje o a baje pa pa I am not here to defend any woman tonight. I am not here to defend myself as a woman, but I am only telling you the facts. As in, lati igba ewo igba ti mo tun bere obirin ti mo tun bere obirin julaye igba ti ma koko bimo laye temi gan bi obirin mo pe mo bi iru ara mi mo beru pe mo bi obirin because there will be some things that will be you'll be like I can't do it. At the end of the day you will be the one as in wa tun wo wi pe ah mo gbodo se kin wa tun bare ninu e. A woman will keep a secret for you till the end of her life. Agbe secret yin agbe wonu ko tun and you will never know. Obirin a die sinu titi ti wa fi wonu ko to titi ti o fi jade laye inu re o si ni dun si o titi ti o fi jade laye e ri eni ti ti oko se abi to se obirin e to birin yen de ku to de ba be wo ko to to de woju tun si problem e titi to de so bi pe afi ko lo be obirin ohun iyawo e to de so fun o ti jade laye in ti mo as an experience awon nkan ti mo ti gbo ni o to de je wi pe ti o de npada so fun won wi pe iyawo ohun ti ku won ni o mo loju orori re ko lo mo bebe gbogbo bi nkan le yan fi aje in ti ibinu ma nfa ninu igbeyawo ki se kekere ki se kekere bo tin wule o mo eni ti eni to ba lo mo eni to experience nkan ti mo so mo re ki mo elero yi pe o ye ka relate mo de mo wi pe e ma relate dada ife koro mi e ko ma wo yin lara tan ko ma da bi pe mo nju oko si yin lara lo je ma fun yin lawon awon

gbogbo okunrin lo deserve attention lodo yawo won gbogbo obirin lo deserve attention lodo oko ejo eyin daddy wa awon obirin na I need attention sori pe tin fun wa lowo en provide ifun ile en sanwo school en sanwo gba en sanwo awo yin oni pe ke ma fun wa attention ejo yin o ni ke ri wa bi eni pe awulo yin o ni pe ke ma ri awa obirin bi eni pe we are nothing o ti ye yin ni nkan ti mi so so e try lati improve ninu attention yin awo o fe je attention seeker o rara o iyawo yin o gbodo je attention seeker ko se ma seek fun attention yin part of your priority fun yawo yin ni attention yin wa ben part of your priority fun oko yin ni attention wa so attention is very is a paramount thing in marriage ta ba ti lose attention yin o ti tan ara ben kan ra mama wa ija mama sele aba tin soro kan ba mo soro bi akalolo ni ira wa ta mo binu bi odi ta pe a stubborn oko mi ani mo won pe stubborn okunrin yen get mi pa olohun ba nke o pe fun mi yes number 4 ti mo try lati sunsin the sexual dissatisfaction Sherry sexual dissatisfaction mo na mo ti so ti waju yi unmet sexual needs rejection lack of intimacy or inability to communicate about sexual expectations can produce resentment ibinu ibinu resentment ninu marriage lack of sexual ability sexual dissatisfaction le satisfy yawo yin sexually o ma mu anga wa mo need oko mi si mo fe sere o da mi lo ara mama kan mi ni fa olomo olomo yo kini loro wa yawo yin need attention yin e da lohun e wa ni omo kan ra bi aje elekuku eni omo kan ra bi aja tin gbo aboko yin ni diyin e da lohun eni omo fe bi pa yin eyin ti fe bi kan pa e mo pe teyan o ba dokunrin lohun wi pe o ya o di dandan e tin fi ebi pa ni ebi ni e ma ma bere awon kan ti e baje won tun ma bere pe en ki lode ah so je bi onje ni yes ma e gbo ru eri e ti gbo lenu emi to loore nte lale onje ni ma onje ni fun oko yin o ti fe lati jo to ti gboruka lati jo to ti so yes fun so ti fe sile gaga bi obirin so ti ta ti pronounce yin gaga bi yawo koda ke sick mi so pe ke sick gan doju e o koda ko re pe kan ni malaria oko yin ba ni po ya e da lohun ara yin o ya ogun ba ni ogun typhoid ni exercise ni ese kini kara yin o na elomi beyan ba se kini yin mo da re mu yan ni enikan bere question kan lowo mi lo ani eni eni pe igba wo lo ye ki obirin ma ni sex ju ati pe age wo ni o ye ko obirin ni sex titi to obirin o fi jade layo yo mu ni sex in as much to ba ti wa nle oko lati igba to ba ti loko titi di igba to fi jade laye olodum je arogun are o eni won da lohun pe to obirin ba wo menopause mo ni lo oto ke awon obirin o kin fe ni sex lasiko menopause sori pe kini bi time gba yen oju ara mama ta won wa wo wi pe inira ni tori e mo ma advice wa wi pe ka ma lo lubricant sori time gba yen won le ma slide mo won le ma damira mo but time gba yen ton ma time gba yen na ni won need the sexy
sex dissatisfaction man bank kan je ninu igbeyawo ni iyan mo kan ra ni ki le nwi ah awon kunrin ni ke lo bi wo iwa lo ba okunrin ti yawo re igba ko bohun lajo sepo lo ba dore nta wa gbo wirin wirin lenu e yo mo kaboroboro ni to rara o mo kan ikanra yen lo fi mama mu gbe yawo ikanra yen ko ni da yawo lo mo ikanra yen le je kokunrin sise si ese gbe emi ti ri awon to se pe won didi wa nba mi yawo mi o gba fun mi lati bohun lajo sepo anti tolu ejo mo fe nose sita melo melo mo fe ka ibinu resentment anger awon kan won yi ma ba opolopo kan je ninu igbeya

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekale sa. Yes sir.
1: Etoni.
0: Ami sa.
1: Ọmọ ti e nko wa eko la nbembe. Lọpọlọpọ. Ani to ba nko. O lati bi igba ti mo se njo program yi. O se igbo tu se kan se mi pe. Ore ko nbembe.
0: E se sa.
1: Ugbo o fe ka le mi fe dire. Uru obo ti e ba foru lo loni. Oko. E foru lo lola. Oko. Toro obo be se di okunrin sita ni abi mu okunrin wole. Akoko ni. Ke to gbo okunrin ta ri tin le se sita lo lati fi kon le se sita o. Obo ni lo le okunrin ni sita. O to ba le sita te. Awon to je alase ti sun ni mo to sele nu le won. Ariwo oko yin ale won ma pa o tun ni mo to sele labi ode won oye opolopo le mi to ndaru o si o to mu to fi ndaru o si bi to ti waju ki lo wo gbere
0: be
1: ni to wa o kan mi lo mi ti wa but okunrin mi won ni o su ona di emi mi lo le ya bi je o na gbogbo wa la ni ti wa lowo bo to yi to so poju lowo obere lo so poju si ju to bere to ko ba foru lo loni to foru lo lola to ko to kun re ba bota ti o gbere to do ba nta ba sire fun so bo ti se ti o yo ya to attention ti yawo tinu le yawo gbe lege oni mi loju e mo o ti olorun ba da se kaloku lagbada kaloku bi suru se ko ma yen
0: be ni ko ma yan ni
1: o ti e ba ni re ka ni ke to ba su yen yen le file se bi je ojo ne o eyin mu lo olorun ba fura
0: ami sa
1: e ja ba ti to bo
0: e se gan ni sa e se sa

0: Hello.
1: Hello, Ekaleo.
0: Ekaleo.
1: Ekwataro.
0: Ataro.
1: Ah, okay, you said me that you come in.
0: Okay, sir.
1: You know, the moon, here we are coming out of the way, you
0: to le mu ki awe yan
1: eh ko ni ke lo mo yan lenta
0: won di din so fun yin pe ke lo mo yan lenta
1: o da won mi pe awon egbe mi won mo yan lenta won mo yan lenta ni ose nawo pe ma ni mo si mo fun lo nji
0: wo lo yo okay awon won di di won accuse yin pe awon egbe yin mo yan lenta ni kilo teyin o le lo mo yan lenta
1: eh pe mi si mo fun lo ni every time.
0: So be se forun lo won lo every time ye won ni joy ninu e inu ti won o kin dun si won believe pe te ba yan lenta e ni ma forun lo awon gbogbo gba
1: exactly so ko mo se so se ati suma anse dile lo suka
0: eyin na eyan le ko si wa
1: mo se bi to fe ni bo ti ba ni soro eni je je pe mi pe to ba di ola ki e tun
0: onku

0: bi jomile yo ni rise ti o ba ni bi obirin je kumolu o ti won ni won so te ba be lowo awon to je okunrin o ri nkeke ti won wu so ri be
1: ti on pa awon na ti so pe awon na ti so
0: pe
1: nature yawo
0: ya so e ma go eni to so nature e oto eni ke so nature eni ko so nature won ti won ni awon omo nke to de niba ana ti kire mo ya ti riri to ye pe oko e ti party se ajoje ijini oko e ti party la re bi odun meta so odun merin oko ko wofo but tinga ti agbo ta bi oko n to ko so fun wa awa ge ali mo ali so a mo ta ali so oyi gbogbo ara lobirin le kaluku lo mo wa obirin to ni le
1: be ni iwa obirin ti won ta won mo o da won so yen
0: o je pe o temi go fu o ti nsele nu le semi awon o se ninu le fu o eh ilu gege ni o oju to ba ko fe ni keyin ni o ko te lomi eh eh to ma ko fa lu ko te ni ke ba ni back end ori ti o ba ni risu o le keke o le jade ile sele o e ja ma bi to
1: e se san

0: in la no flat.
1: Mon piki ko lo n ko ti ni o. Ero po o. Eh, ko lo ma re ma. Hello.
2: Ora ko
1: mo re le gbe. Hello.
2: Hello.
1: Yes,
2: my dear counselor.
1: E ka le sa o. Ah. Omo. Ele tu ko ti. Oh God. Daddy te ba tu raye pe wole o. Ah. Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. A dupe lowo gba won tan dere wa
1: alhamdulillah alhamdulillah
3: e je sare so gbolo meji tori ojo opo ti oda gbolo won akoko ni pe gbolo ba ko di owo si yan e believe pe o le ma ni gbadun obi ti eku ti oba ti logbon ati noda tori pe ogbon onu oga ki jogote ti oba ti sin teyan tan niyan si tagban nu e ogbon atinuda lo yan eyin obirin te nwo ogbon
1: atinuda
3: be ni mo so fun yin won pe ni kini kan ni paran anko ta wo kun ni e ti ma nozu
1: be ni nozu be ni
3: won ni paran ta ba fi ba lagana sun eni ke fi han
1: paran ta fi ba lagana sun eni ke fi han
3: ko mo laida suku agbado ni o pe yo o le fatu
1: be ni o to ni
3: ogun kan le ma so de rin
1: ti be ni o to ni o to ni e o to ni sa
3: oga wa o si olorun anabi muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam
3: o ni aduniya mata o o laye dun o en ba laye o dun olorun lo ko bi to le si o
1: allahu
3: akbar wa ni mata tu duniya mara atu salia gbogbo ni yohun ti o gba yere o be re ni o ni to je pe teyan ba na kokoro brand new kasi se mo ko en ti madan ti kazim
1: be ni kazim
3: je ko fun yan
1: be ni
3: to be ba tin ko run wa lati de telu mi ba so pe so nje ni ah o nje ni kini yo lo nje mi tin je
1: osu mi
3: o bi eleyi gbogbo maran te n gba wa ye o se pataki teyan ba ti ri gbadun ene ah e do gba se yan mo fun ma kilo fun gbogbo bi won ka package awon fun pe single mother ile mosu
1: o ti seto
3: damu fun re because e le reni ti o se nbi oko be ni o wa le oko se le gbadun oporan ohun le gbadun re
1: lai lai
3: processing oko
1: won le
3: sa lo mo popo lo mo sa fun oto e wa duro owo ti won ma san
1: e wo ti won tun san
3: idi ni ye to fi je wi pe agbodo ma nto ye ka ma teyan ba ma nto yo ma anti tolu eyan ma damu
1: olohun
3: olohun alanu ngo mama to bi mi ni oko mi akande mo ni ma won ni oko a ma dobale fun yawo re o towo ba pa tese pa
1: wallahi
3: o le mi o emi o le be yawo mi ah o damu
1: ah
3: koda amugo dayan
1: wallahi
3: eyin le wa wo e wo anti tin sunkun le kan
1: olohun
3: in tin do edun kan re ni ma so
1: bebe ni
3: ah olohun o e ba nso fun won eyin le ba pada ba ntu fun boya jo mejo se ri se baba ti ni je o la ma wi fo ni se bara kini ka baba ni challenge o o si fun mi lowo tin ba ti de to ba ni ti mo ran oda o si ni
1: mo ti gbagbe ni iri
3: o de eleyi ile aye gbogbon olohun alanu ngo be ba re ni to bi nbe lodo re o le ma ni lari toko te pa bi ta si ri o ma bo ni yo ma gbadun aye afi ka se normal ka le go ma o ti don lo ba ti si le ni yan e ti ri ko ri gan pe se ri jan grover o e mo ma so pe e ka so aja atobuko e ka so won lenu ni won o le mi awe yan tanfani ba nbe ti si cctv camera ba nbe
1: lati mo wo belomi se nkan kan yawo re
3: e ti ri pe obuko nbe ni because ama mura lati sise ye
1: yo
3: sise ijoba papo ni ori o pe eyan ni jaran ke lo dagba ke yo ma so kanakan na
1: o
3: bi nbe lodun ton ni
1: time yen ni
3: ofo ojo ti lo mo fo olorun bi olorun oro yin oni daro ati so lu
1: mi baba mi
3: a gbo na te ngba ri dunu e ni banuje
1: ami ami
3: olorun ni tete pa yin e gbon le mi dede gigo mi olorun o salafia yin o
1: mi allahumma
3: e ba ki gbo awon ti ti bere wa na ki baba poli o
1: e gbon agbo
3: ati o fe mo ni baje o
1: ami ami ami
3: ijoba orun ti da fagbara wo oju opo yin ye lagbara
1: e wo lagbara o lagbara o lagbara e se gan ni mo dupe tinu mi ti edun te raye wole ah ewo ese e mo binu mi se dun to ese gan ni ese ah hello yes ma yes ma yes ma
0: ah eno me do si ma to soro kan sin
1: hmm
0: pa soro o ko se pe gogo na ni o soro sugbon se mo ibi to ba kogo si kaluku
1: kaluku be ni
0: lo ma mu
1: ma mu
0: o anti to sokun el ko mo soro lekan pe te ye so pe kini kan ah ira to ko si kaluku ni be ni ira to ko si kaluku ni ti o si je wi pe boya won pe oni kankan to si kini ki oro po nbe ti o se kaka na to na ba wa ta ko pe yes alohun se mo dakun igba na wo lo fe ko wulo fun mo ko ni die mo o ti gbagbe e so e wo man to soro tan sin e wo ba se gbe kale o ye mi yeke yeke so anti yen ni kan jo kan kan sin kan ma bi ni ma bi mo se le so so olorun ape to sinu e se adara fun yin o ora ayo lasun
1: ami ami ami ami ami ma
0: e se ma
1: yes ma yes ma hey laarin 5 minutes ti mo ni
4: wo wa
1: e je n fi le announce le laughter fest on the 4th of October. Hello?
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Kia kia kia kia kia kia.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Yes, sir.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. O ti nsele si okunrin lo nsele si obirin
1: beni
2: obirin mi wicked o ko da kankan okunrin mi gan wahala ni oro re ṣugbọn ibi to ba ko si enikankan
1: beni
2: ya la ti ga wa obirin le buru kini kan lo buru ibi to ko se niyan
1: ni
2: obirin naa ni àwọn ọkùnrin wọn dá kankan wọn ṣe kiri kan ibi tó pọ sí ni so àwa méjèèjì ni kọlọrun tó ṣe
1: àmì àmì
2: kọlọrun tó wà sí
1: àmì àmì
2: àmì gbogbo kìnnì wọnyí adẹ a fi ń dá wàhálà lẹsẹ àwọn ọmọ ọlọrun yìí orí tí bàbá àti ìyá ò bá ti tán bá ti gírì àwọn ọmọ là ń kó bá ìdí nìyẹn ta ṣe ń rí àwọn ọmọ tí ò wúlò níta nígbà tí wọn rojú bàbá wò wọn rojú ìyàwó wọn ti ti àwọn ọmọ ọlọmọ títa wọn ti sọ wọn dìdàkudà so ìwọn bá nǹkan tí mo fẹ sọ ni.
1: Ẹ ṣe gan ni sir dáàdì ẹ ṣe gan God bless you sir ẹ pè fún wa sir yes sir. So where will you be on the 4th of October 2026?
4: Because my glory.
1: Come party with us. Come and party with us. At race course. Sabo Adamasigba Ibadan. Race course. Laughter Fest 2026. Nigbati King Dr. Sayidu Shukpa. Mama Lulu currency one body enough fun. 32 FM Laughter Fest is back better and better, bigger and better. Come and enjoy yourself. And the program will start by 5 p.m. Emma Bo, the gate fee is free. Free of charge. Ni Elde. Emma Mumaino Daniel. Emma Gbomo Daniel. aze ma gbe ikoko dani ni mi so e le gbe girlfriend yin wa ke combine mo iyawo le yin eni ate ba ti le handle le kosi problem kosi problem on the 4th of October ojo Sunday lo bo se e ma ba mama Riti. God bless you plenty for eyin te fe join to Olore Te fans club e lo send the message si mi Tolu Orinta, I want to join your fans club.
4: Looking for
1: my dad drop my drop link if on you. Kelly join Latin. Send the message to me Lori WhatsApp. Lori number is 070-8160-3019. 070-8160-3019. 070-8160-3019. Eyin ti mo fun ni ise bagaruwa, clove ati cinnamon. To ba di next week, ma fe ke fun mi ni review nipa ise yin. E lo soki bagaruwa, clove ati clove konofuru lo nje clove ati cinnamon e lo soki e papo sinu ike ragolis water te ba ti soke ragolis water nla o ti ye yin te ba ti soki e fun bi ojo meta to ti toro dada e kan ma mu die die e mu ni short die die bi ani e meta lo se o ma flush inu yin a je ke wa mo tighter as ojo ara yin ma firm ele keji e ma doko gan eyin tara yin o ba kin move fun sex ojo ara yin ma ma mi e je mo le ma je nko yin koko e tori pe e ma fe doko ni mi so fun yin so e lo try ke wa fun mi ni pe o ni ma koko bere lojo mejo o eyin te ti se ke wa fun mi labo oni yan se ati olobe se ṣugbọn kin to lo e je kemi na dupe lowo eni bi okan oko temi ade ori mi ayan mo me thank you for being there thank you for all you do thank you for being a responsible man thank you for being the shoulder I lean on thank you for being my backup and I love you I love you yesterday. I love you today. I love you. I will love you tomorrow. And I will love you forever. Thank you. I love you. Good night. Eshiu Daro. Ipade Dori Ibo. Odori. 0708-160-3019. Kajia Odaro.